Alla socio singolo pono umaga. Magandang umaga mga kabandido. Ito po ang inyong Morning Report Pilipinas live sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DCRJ 810 AM Radyo Bandido TV. Isang oras tayong magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyu na bumabalot sa ating lipunan. May araw ng Martes, October 6, 2026. October 6 na. Ilang araw na lang. How many days? How many days? 81? 80 days before Christmas Day? 80 days before Christmas Day! Kasama, suporta na sa engineering at technical side na si Ariel Castro. Ako po si Ira Panganiban. At ito ang makapaksa nating tatalakayin ngayong umaga. Diesel, bababa ng 1.30. Gasolina, tataas ng 1.93. Pinalitan natin yung kahapon. Ngayon magiging epektibo. Posisyon ng defense team ni Vice President Sara Duterte laban sa pagtistigo ng AMLAC Executive, tinabla ni Senate Presiding Officer, Impeachment Presiding Officer, Chis Escudero. PS Bank time deposits ni BP Sara wala sa salin ayon sa prosecution. Transaksyon ni Manny Scarpio pinayagang isama sa impeachment trial ni BP Sara. Tungol ang spokesperson ng impeachment pinuna ni Tulfo sa December 16 verdict statement. Habi ni Tulfo, buti pa siya, paraming alam. Paghawak sa protesta sa Malacanang, ipinagtanggol ng PNP. Senador Loren Legarda, nagsisisi daw sa pagsama sa Manorya noon, ang nagsabi niyan, si Senador Panfilo Lacson. Congressman, dating House Speaker Lord Velasco, hindi dumalo sa NBI sa cash delivery claim. Transport groups, umalma sa muling pagpapatupad ng NCAP sa Metro Manila. Implementasyon ng NCAP sa ilang bahagi ng Metro Manila, nagsimula na. Gcash parent na Mint, itinakda ang IPO na 6 pesos and 60 centavos per share matapos ang malakas na demand ng GCash IPO. Yan ang mga paksang pag-uusapan natin ngayong umaga. Pag-aaralan at ihimayin natin ang mga ito. Pero bago ang lahat ng yan, ilang araw na lang? 30... plus 31, 61, plus minus 6, 19. Oh, 80 days na nga lang. Tama yung math ko. 80 days na lang, Pasko na. 80 araw na lang, magpapasko na. Sabi ni Mark Mallorca, good morning Idol Ira from Olongapo City. Done, like, and share. Si Mami Dang, happy birthday Mami Dang. It's her birthday today. Happy birthday Mami Dang. Birthday din, isa kong kaibigan, kababata at para kapatid. Na si Joey Jose Mari Carag. Si Jose Mari Bukoy Carag. Joey Carag. Joey, happy birthday! Happy birthday sa'yo, ha? Kayong dalawa ni Mami Dang. Si Shirley Uyang, good morning, Sir Ira. Kape-kape, almusal. Si Menchi Me, good morning, Sir Ira P. Good morning, Menchi. Kurasyon, maganda umaga, Sir Ira. Maganda umaga, Rick. Ferdinand Enriquez, magandang Martes ng umaga po, Sir Ira. Good morning, Ferdinand. Kimura Dolores, good morning, Sir Ira V. Panganiban. Kape-kape, galing sa Japan. Lots of love and smile. Sabi ni Kimura Dolores, si Recorasyon, may bagong mga sasakyan pamuksa ng sunog, introducing the new mini tricycle fire truck para sa mga nasusunog ng mga kubo. Ayun, ang asar na naman kayo. Ang intertropical convergence zone ang nakakaapekto sa Palawan, Visayas at Mindanao. Maulap ng kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, kulog at kidlat.
dala ng ITCZ ang mararanasan sa Visayas, Mindanao at Palawan. Posible dito ang flash floods at landslides, dulot ng katamtaman hanggang maaaring malakas na ulan. Makulimlim na may manakanakang pag-ulan ang mararanasan sa Batanes at Babuyan Islands dahil sa northeasterly wind flow. Nagbabala ang pag-asa na maaari rin magkaroon ng flash floods o landslides dahil sa severe thunderstorms. Bagay maulap, hanggang maulap na kalangitan naman na may pulupulong pag-ulan, tulog at kidlat ang mararanasan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon na dala ng localized thunderstorms. Katamtaman hanggang malakas na hangin mula Hilagan Silangan na maasahan sa extreme northern Luzon na magdudulot na katamtaman hanggang malakas na pag-alon sa karagatan na aabot ng 1.2 hanggang 3.1 meters ang taas. Sa nalalabing bahagi ng Luzon at silangang bahagi ng Eastern Visayas, mahina hanggang katamtamang ihip ng hangin mula naman sa sila Hilagang Silangan, Pahilagang Kanluran, ang magdudulot na mahina hanggang katamtamang alon na aabot sa 0.6 hanggang 1.8 meters na taas sa mga baybayin. Mahina hanggang katamtamang pag-ihip naman ng hangin sa nalalabing bahagi ng bansa mula Timog Kanluran, Patimog na magiging daan sa mahina hanggang katamtamang pag-alon sa taas ng 0.6 to 1.8 meters sa mga baybayin dagat. Ang araw ay sumikat kanina, alas 5.46 ng umaga, lulubog mamayang alas 5.42 ng gabi, 4 na minuto na ang lamang ng dilim sa liwanag.

0: lumalamang na. Lumalamang na ang ano. Lumalamang na ng 4 minutes. 4 minutes ang mas maha, ang mas haba ng dilim sa liwanag. Nakaw! Si Joey Barbosa Doria, Brother Joey, happy birthday kay Luning Ning Doria. Ipo ko masyado yung pangalan ng kapatid mo. Ipo naman, no? Mami Dang, happy birthday, Mami Dang, mula kay Brother Joey Barbosa Doria. Si Lorna Mariano Doria. Ay, si Mami Lorna, Mami Dang, happy birthday. Ah, happy birthday galing kay Maring Lorna, si Mami Dang. Si Piotr Nikolaevich Rasputin, hello, Boss Idol Ira, President Accountant today. Thank you, Pedro. Archie Fernandez Narciso, good morning Tuesday, Sir Ira. Papa-shoutout po sa mother ko. Happy birthday in heaven. Pa, happy birthday in heaven sa mother ni Mercy Fernandez Narciso. Si Maria Garcia, si Mayet. Good day, paring Ira and maring Dang. Hope you're both well. Maraming salamat, Mayet. Okay lang kami, kayo dyan sa Sydney. Kumusta kayo dyan? Oh, tuloy-tuloy na tayo. Bababa ng 1.30 hanggang bababa ng 1.30 kada litro ang diesel, habang tataas ng 1.93 kada litro ang gasolina ngayong Martes, October 6, ayon sa Department of Energy. Tumaas naman ng 3.30 kada litro ang presyo ng kerosina. Ayon sa Department of Energy, nananatiling mataas ang presyo ng langis dahil sa patuloy na tensyon sa Middle East. Inaasahan ding tataas ang presyo ng cooking gas ng 17 pesos and 33 centavos kada kilo, katumbas ng 190 pesos and 63 centavos na dagdag sa regular na tangke. Wala, sana kahapon kayo nagpakarga. Kung ngayon kayo magpapakarga, tinamaan na kayo ng nung price increase. Pero, kung diesel ka, eh ngayon ka magpakarga. Kasi bababa siya ng 1.30. Kung kung gasolina ka, eh sana kahapon ka nagpakarga. Kung hindi ka nagpakarga kahapon, wait ka na lang next week, baka magbago, di ba? Oh, ganun na lang 'yon, ganun na lang 'yon. Wait ka na lang next week, baka magbago. Otherwise, tambay. Samantala, paggamit ng tubig sa golf courses, swimming pool, car wash, pinaiiwas muna. May report si Chona Yu. Chona, good morning.
1: Hinikayat ng Department of Environment and Natural Resources ang mga may-ari ng mga golf course, swimming pool at mga car wash na magtipid sa paggamit ng tubig ngayong nakararanas ang bansa ng El Nino. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni DNR Secretary Juan Miguel Cuna na mas makabubuting mag-recycle na muna ng tubig. Magpapalabasan niya ang kautusan ng DNR sa 13 private at public golf courses na gumamit muna ng recycled water. Kakausapin din ng DNR ang iba't ibang tanggapan ng pamahalaan, maging ang mga local government units na makiisa sa pagtitipid sa paggamit ng tubig. Hinikayat din ni Cuna ang publiko na magtipid, katulad na lamang ng pagsasara ng gripo habang nagsisipilyo o kundi kaya ay naliligo, at pagre-report ng mga tumatagas na tubo at iba pa. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Chona Yu mula sa Palasyo ng Malacanang, sabi ni Rico Rasyon, Mami Dang, happy many returns of the day. May you live to 100 years with the grace of God. Thank you, Rico Rasyon. Ferdy Vasquez, good morning, Idol. Good morning, Ferdy. Si Mayet Garcia, happiest birthday, Maring Dang. God bless. At si Ferdy Vasquez, happy birthday, Dang. Saan ang blowout? Nakao! BP Sara, itinangging totoo ang 29 na pahayag ni Gracioso. May report si Jong Manlabas. Jong, good morning.
2: Itinangging ni Vice President Sara Duterte ang 29 na pahayag umano ni Jeffrey Gracioso na may kinalaman sa kanya. Ayon kay Duterte, nakatanggap ang kanyang tanggapan ng kopya ng apidabi ni Gracioso mula sa National Bureau of Investigation o NBI, kasama ang mga identification documents, ngunit walang iba pang attachment. Sinabi ng Vice Presidente na kabilang sa kanyang mga ebidensya ang panunay na wala sila ni Jeffrey Tupa sa Marinduque noong mahal na araw ng 2019 at wala rin umano sila sa Manila noong September 21, 2019. Ayon kay Duterte, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na posibleng magkaroon ng perjury case kung mapatutunayang peke o hindi totoo ang mga aligasyon. Inaasahan ni Duterte na magsasampa ang NBI ng kaso laban kay Gracioso matapos makumpleto ang investigasyon at masuri ang lahat ng ebidensya. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jong Malapas mula sa Kamara ng Representante, samantala impeachment court spokesperson Attorney Tonggol tanggap at hindi minasama ang punat, bati ko sa kanya. May ulat si Jojo Sikat. Jojo, good morning.
3: Sinabi ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tonggol na kanyang tinatanggap at hindi minamasama ang mga naging punat pati ko sa kanya ng ilang senator just dahil sa ilan niyang naging pahayag sa media. Ayon kay Attorney Tonggol, tanggap niya ang naging punat sa kanya ni Senator Judge Rapi Tulpo at nagpapasalamat pa siya sa pagbibigay ng guidance sa kanya kung paano niya dapat ginagampanan ang kanyang tungkulin bilang tagapagsalita ng impeachment court.
4: It's my duty as a spokesperson. I take the comments of the good Senator Judge Rapi Tulpo and all the other senator judges, I take it on the chin. I accept their and I am very grateful actually for their guidance and for always handholding me in how to perform this job as a spokesperson. So I am just full of gratitude for them and I will take it on the chin as it is. It's part of the job.
3: Una rito ay hindi nagustuhan ni Senator Tulpo at ilang pang senador ang sinabi ni Attorney Tonggol na malamang sa December 16 ay makapaglalabas na sila ng verdict o hatol kay Vice President Sara Duterte. Iginit ni Tulpo na dapat pagsabihan o kastiguin si Tonggol dahil sa madalas daw na palpak na pahayag nito sa media kung saan pinangungunahan daw nito ang impeachment court. Na ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jojo Sikat mula sa Senado. Sirikurasyon o totoo ba daw DILG Jollibee John Bicrimulya na 10 million daw ang per fire truck nagtatanong ang taong bayan? Yung tricycle na fire truck, pag 10 million yun, wala na. Roxanne Costo, ganda umaga po, Sir Ira V. Panganiban. Good morning, Roxanne! Harvey Morales, good morning, Sir Ira. May purpose pala ang 4-cycle na binili ng DILG pang El Nino pala. Dapat tipid sa tubig pag nagre-responde sa sunog. Force. 10 million. Wala pa 2 million isang kotse, tapos 10 million yung... Sige, sana hindi totoo. Pinanggihan ni Senator Judge Francis Escudero, presiding officer ng Senate Impeachment Court, ang motion ng depensa na huwag payagan tumistigo si Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Berventura sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang ruling, sinabi ni Escudero na maaaring identify, authenticate, and explain the report specified sa subpoena ang testigo mula sa AMLA. Pero binidigyan din niyang hindi ito nangangahulugan ng malayang pagbubunyag ng mga kumpidensyal na impormasyon sa publiko. Ayon ni Escudero, dapat limitahan lang ang testimonyo ni Benaventura sa mga usaping may kaugnayan sa kaso at maaaring isagawa ito in camera o sa loob ng saradong silid kung kinakailangan. Sa huli, binasura ni Escudero ang motion ng depensa without prejudice to further objections sa mismong pagharap ni Benaventura. Ayon sa depensa, ipinagbabawal ng Section 8A ng Anti-Money Laundering Act na ibunyag ng AMLAC ang kanila at na kanilang sekretariat ang impormasyon na kalap nila sa trabaho. Sinabi Defense Counsel Mark Binluan, sakop ng pagbabawal na ito kahit sa impeachment proceedings. Hiniling ng depensa ni Exclusive Benaventura bilang testigo at nagbabala na ang pagpayag sa pagbubunyag na impormasyon ay maaaring maging presidente sa paghawak ng bank transaction records at iba pang opisyal ng gobyerno at pribadong individual. Pero ayon kay Escudero, hindi dapat ipakahulugan ang confidentiality provisions ng AMLA bilang pagbabawal sa AMLA, nagampanan ng investigative at litigation functions nito o sumunod sa legal na sabina basta't may judicial safeguards. Binanggit din niya ang Section 2 ng Republic Act number 1405 o Bank Secrecy Law na malino na nagpapahintulot sa pagsusuri ng bank deposits sa mga kaso ng impeachment o anumang legal na paglilitis. Umabot sa 193 million ang kabuang halaga ng mga natatanging transaksyon sa joint account ni Vice President Sara Duterte at ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa loob lamang ng isang araw noong March 28, 2014 ayon sa mga ulat ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Sa pagpapatuloy ng impeachment trial laban sa vice tinanong ng prosecution panel witness na si AMLAC Executive Director Ronel Benaventura tungkol sa nature ng mga account na gumawa ng mga sumusunod na transaksyon noong March 28 na umabot sa kabuang 193,705,615 pesos and 88 centavos. Bahagi ang mga transaksyon ito ng sinasabing 4.4 billion na financial movements na na-flag ng AMLAC sa mga ulat nito sa covered and suspicious transactions. Sa gitna ng pagdinig, tinanong ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero kung ginawa ang mga transaksyon sa parehong araw at kung unique movements ang mga ito. Tumutol ang abogado ni BP Duterte na si Attorney Mark Bilduan sa pagpapakita ng kabuang halaga sa Senate live stream. Anya, walang total ang aktual na AMLAC report at maaaring magdulot ng maling perception ang pag-aggregate ng numero. Pero hindi ito pinayagan ni Escudero. Anya, malinaw sa testimonya ni Benventura na unique transaction sa mga ito kaya maaaring i-add. Tinanong din ang presiding officer kung double book ang mga transaksyon o isang pera lang na paulit-ulit ay inilipat. Ibinusura pa rin ang kahilingan na tanggalin ang kabuang halaga sa live stream. Pero sinabi ni Benventura doon na hindi niya alam ha, kung double book o isang pera lang na paulit-ulit na inilipat. Diba? Basta sabi niya ang total ng transaksyon. Diba? So, ewan ko, di ba? Hindi ko alam. Pero, kasi yung AMLAC report, ano yun eh? Ang minomonitor nun yung money movement eh, whether in or out eh. Di ba? So, pwedeng unique transaction, 500 million. Sabihin na natin, 5 million unique transaction deposit. 5 million unique transaction withdrawal. Pero same money yun eh. Dineposit tapos winidraw. Pero pag pinalabas mo dun sa pag in-aggregate nila, 10 million na yon. Kasi dalawang transaksyon. Pero actually, 5 million lang yon. Di ba? Yun yung sinasabi nila dun sa hindi dapat tinitignan yung AMLAC flagging report. Kaya nga ginawang ano yun eh. Kaya ginawang confidential yun eh. Kasi kailangan pag-aralan muna ng mga accountant yung movement ng AMLAC report para mapatunayan kung may mali, kung may dubious. Kaya nga ang term questionable, flagged, questionable movements, hindi criminal movements, hindi illegal movements, flagged, questionable. Dahil hindi sila sigurado kung ano nangyari doon. Baka pag tinignan nila sa accounting, eh, okay naman. Diba? Baka, alam niyo, tinignan nyo na ba yung bankbook ninyo? Ganun na itsura ng ano eh. Ganun na itsura ng AMLAC report eh. Di ba? May dalawang hilera, tapos may pangatlo. Unang hilera, deposit. Pangalawang hilera, withdrawal. Pangatlong deposit, hilera, totals. Yung AMLAC report, tinotal yung withdrawal, tinotal yung deposit, tinotal yung withdrawals, tinotal yung total, tapos inadd lahat yun. Ganun ang ginawa nila. So, syempre, ang laki ng halaga. Di ba? Kaya kailangan tignan na accountant. Titignan ngayon na accountant, di ba? Mag-accounting process siya. O, lahat ng deposits, minus lahat ng withdrawals, is equivalent to ganito, di ba? Ang total is ganito. O, ganun dapat. Wala namang pinakitang ganun doon sa hearing kahapon. Basta may naka-aggregate. Yung tinututulan nga nung mga abogado nung defense. Diba? Basta in-aggregate. Hindi naman pinaliwanag kung paano yung pagkakaproseso ng mga numero. Basta tinotal na lang nila. Creates. Basta, mali. Period. Harvey Morales, good morning, Sir Ira. May purpose pala ang 4-cycle na binili ng DILG pang El Nino pala. Dapat tipid sa tubig pag ang nagre-responde sa sunog. Joel Latore, good morning Sir Ira, good morning Joe, Carlito Cabiles, good morning Sir Idol, good morning Carlito. William Trenta, magandang Tuesday morning sa lahat, makapagkape nga muna, ayan ha, magtitimpla muna ako ng kape, busy morning kasi. And a gray from 16 million daw to 10 million, sabi ni John Vic, harapan na panloloko. Boss, yung electric car, yung yung electric car na powered by gas engine, wala pang 2 million ang isa. Napakagandang kotse na nun. Tapos yung inyong 4 cycle, 10 million. Boss, medyo... Kaya walang gustong bumili ng mga ano sa inyo eh, ng mga electric car eh. Dahil dyan sa style ninyo eh. Dekorasyon, saan ka pa tong mga paratang nila? Sa BP, nag-withdraw daw ng 9 million noong 2013. Diyos mio, si Panut pa ang president noon at legal naman pala yung withdraw nila. O nga naman. Tapos sa si Kimura Dolores, bigay hilig ang mga majority team sa paninira kay BP Sara. Lahat kinalikot ang buong buhay ng mga Duterte. Roxanne Castro, grabe po, tinota lang total. Eh di doble-doble na po ang bilang nun. Hindi ko nga alam. Hindi ko alam kung paano nila ginagawa yun. Iginiita House Prosecution Panel na hindi dineklara ni Vice President Sara Duterte sa kanyang salin ang ilang big, ang ilang time deposits niya sa Philippine Savings Bank. Sinabi ito ni Attorney May Di Binagracia, abogado ng panel ng House Prosecutor, sa habang itinatanong niya sa direct examination ng testigo ng prosecution na si Attorney Ronel Buenaventura, ang Executive Director ng Anti-Money Laundering Council Secretariat. Naghahain si Buenaventura sa Senate Impeachment Court ng buod ng mga covered at suspicious financial transaction ni Duterte at mula sa kanyang asawang si Manasseh Scarpio mula 2007 hanggang 2025. Hindi ko nga maintindihan ito 2007. Hiniling ni Divina Gracia kay Buenaventura na kumpirmahin ang mga transaksyon ng Vice President sa PS Bank Wilson Branch na isa-isa niyang binanggit. Ang una noong December 26, 2018 na may dalawang transaksyon na 1,945,265 pesos at isang 1,981,000 ayon kay Buenaventura, time deposit credit memo o placement ang una habang time deposit credit memo o termination ang ikalawa. Oh, isang amount lang yun eh. Kaya mo na, di ba? Masisiraan tayo ng bait.

Sandali lang ha. Sandali lang at sandali lang. Ano sinasabi ni Ena Gray? Ayra, ganyan po ang car ko, electric car with gas sa Japan pa binili. Third generation, pero di naman ganyan kamahal. Ano yan? Paliwanag ni Attorney Mark Miluan na ang pagpapalabas ng AMLAC ay may kaparusahan na pagkakakulong, penalty at temporary suspension sa political arena. Yes, ang sagot ni Attorney AMLAC witness, tapos bumanat si Tulpok na wag daw idahan sa pananakot, kaya natakot daw si Senator Mute. Ano ka ba, Tulpok? Yan po ang batas, palibasa, bendaloka. Ang daming inaaway. Standby, Chona Yu. Sandali lang, magko-commercial lang ako. Tapos tatawagin na kita. Ha? Magbabalik ang morning report, Pilipinas, pagkatapos ilang mahalagang paalala. Ang oras po natin, alas 8:30 na ng umaga.

0: Alas 8.33 sa punong umaga. Nagbabalik ngayon yung Morning Report Pilipinas sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Kung kalimutan ng ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok, type lang po ang keywords, DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Nakita nyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click nyo po ang bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido at meron na pong bagong episode ang inyong Morning Report Pilipinas. Tuloy-tuloy na tayo sa ating balitaan na ngayong umaga ng Martes, October 6, 2026. Ngayong alas 8.33 sa punong umaga. Si Chona Yu, presidente ng Poland, bisita ngayong araw ni Pangulong Marcos live mula sa Zoom na sa Malacanang. Chona, good morning.
1: Good morning, Sir Ira. Abala ngayong araw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil bibisita sa Palasyo ng Malacanang ang presidente ng Poland. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na bibisita sa Pilipinas ang isang leader ng Poland. Mananatili si Polish President Karol Nawrocki sa simula kahapon, October 5 hanggang October 8 para sa kanyang state visit. Magkikipagpulong si Nawrocki kay Pangulong Marcos para talakayin ang pagpapalakas ng defense and security, trade and investment, agriculture, science and technology, at tourism. Pag-uusapan din ng dalawang leader ang mga regional at international developments. Kabilang dito ang Poland sa mga bansang umanib ngayong taon sa ASEAN Treaty of Amity and Cooperation kasabay ng Lithuania, Romania at Sweden. Itinatag ang diplomatic relations ng Pilipinas at Poland noong September 22, 1973. Para sa official visit, alas 4 ngayong hapon, ang arrival honors para kay President Nawrocki at First Lady Nawrocki dito sa Kalayaan Grounds sa Palasyo ng Malacanang. Kasunod nito ay ang Philippines-Poland bilateral meeting na gaganapin naman sa State Dining Room at magkakaroon sila ng signing of agreements and joint press conference sa pagkatapos ito magkakaroon sila ng leader statement. Susundan ito mamayang gabi ng state banquet, yung pa-dinner ni Pangulong Marcos sa presidente ng Poland at First Lady. Walang naka-schedule na palace press briefing ngayong araw si First Lady Undersecretary Claire Castro dahil ang Team Singapore ay bibiyahe na ngayong araw dahil bukas ang Pangulong Marcos ay mayroong pagbisita sa Singapore.
0: Bibisita, bukas na ba yung pagbisita niya sa Singapore?
1: Yes, bukas ang kanyang alis. Pero yung Malacanang press corps at yung ibang cabinet secretary ngayong araw yung...
0: Okay. 7 to 11 pala siya, no? 7 to 11. Tapos sa Sunday yung Grand Prix.
1: Ayun.
0: Para ako ng ticket eh. Pupunta sana ako eh. Tapos pagkano na sana ako, pero huwag na lang. Mahal. Hindi ko pa nababawi yung pinang-ospital ko. Hindi ko babawiin ko muna yung pinang-ospital ko bago ako mag-Grand Prix. Mahal. Oh,
1: yeah. bukas ang alis ni Pangulong Marcos pero yung Malacanang press corps ngayong araw yung kanilang
0: ngayong araw. Hindi ka sumama?
1: Hindi eh.
0: Walang panggastos doon. Ang gastos doon,

0: tumakbo ng matulin. Tapos yun din yung may pinakamagandang VIP room kasi meron kang eat all you can and drink all you can sa loob. Tapos may grandstand dun sa harap.
1: Di pa ako lang ang pag-F1.
0: Minsan nga isama kita minsan sa F1. Yung Singapore lang. Yung ano, yung Malaysia, babalik na eh. Baka yung Malaysia, baka pwede pa. Baka mas mura pa sa Malaysia. Minsan nga. Sabihan ko yung mga sponsor natin na isama. Para ma, hindi, maganda rin kasi pag binabanggit kasi sa mga story yung hilig ni Pangulong Marcos dyan sa mga ganyang bagay. Para maintindihan mo rin kung bakit mahilig siya.
1: Ayun. Sa F1, ang isa pang pangarap ni Pangulong Marcos ay maging scientist.
0: Oo nga, gusto kanya niya maging scientist eh. Di ba? Ang problema, tumak ko siyang presidente, so scientist na lang siya, di ba?
1: Hindi nga daw niya inisip ang politics dahil alam niya yung sakripisyo na ginawa ng kanyang tatay, nanay at ng kanyang pamilya.
0: Oo nga eh. Kaso, fate has different plans for everybody.
1: True.
0: That's where we are. Thank you. Good morning, Chana.
1: Magandang umaga mula rito sa Palasyo ng Malacanang. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Chona Yu mula sa Palasyo ng Malacanang. Sabi ni Carlito Cabiles, nung hearing sa House of Representatives, umabot na ng almost 7 billion ang report ng AMLAC. Ngayon na bago, nasa 3 billion na nang nag-hearing sa Senado. Ena Grace, Sir Aya, ganyan po ang car ko, electric car with gas sa Japan pa. Binili, third generation, pero di naman ganyan kamahal. Di ba nga yung 4 shekel, 10 million? Timura Dolores, mas malaki pa ang pandilig truck ng Japan kaya sa truck fire ni John Vic, group effort liar. Talaga Kimura Dolores. O, Sir Roxanne Costo, Sir Ira, bakit po alam ng AMLAC na galing sa illegal drugs at sa flood control galing ang perang deposited sa bank ni BP Sara and Mans? Hindi nila alam. Hindi nila sinasabing alam nila. Diba? Ina-assume yun nung prosecution. Ena Gray, napakatipid po kung mag-gas ako 3 to 4 months. Pag nasa red stoplight, namamatay ang makina. Pag go na, just step on the accelerator at tatakbo na. Hindi, yun yung mga bagong ano eh. Yun yung mga bagong kotse. Pat Tumaliwan, yan yun na sila, last na nila yan. Maraming mabubulok sa kulungan sa 2028. Rekorasyon, kawawa naman yung daughter ni late commentator Percy Lapid na humingi ng asylum sa Amerika dahil sa bantat ng kanyang buhay ay nakakulong daw ngayon. Kasi naman of all the countries, but doon pa eh BFF ni Pinocchio, yung her father was assassinated under Pinocchio administration. Nakakulong ha, yung anak ni Percy. Parang nalate ako sa balitang yun, ha? Ray Urbano, good day po, Sir Ira. Kung ayaw ng prosecution ipatawag si Trillanes, ang depende na lang ang magpapasapina kay Trillanes sa depensa. Hi, Ms. Amoya Bernante. Morning, Sir Ira. Morning, MRP. Tumaas LPG, Sir Ira, ngayon. 25 million na naman gastusin ngayon. Siraan lang ang isang tao, babae pa. Respeto lang po. Ene Gray, gusto ng Pangulo na maging scientist. Roxanne Costo, F1. Uli M. Trenta, uy, bibisita ang presidente ng Poland. Masarap ang hopia dyan. Ay, ano ba yan? Decaf ang nainom ko. Ano? Poland hopia. Baliw. Uli M. Trenta, uy, F1. Good job, Mr. President. Rekorasyon, grabe si Pinocchio a-attend pa sa Grand Prix sa Singapore. Naghihirap ang bansa at may El Nino pang nakaambang. Wala talaga. Eh, meron siyang state busy sa Singapore. Kaya naman, oh.

Roxanne Costo, Sir Ira, mas maganda pa po ang fire truck ng mga Chinese volunteers sa Ongpin. Totoo yun. I have to say, totoo yun. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy ang pag-iibayuhin ng pamahalaan at pagbibigay ng suporta allowance at iba pang benepisyo para sa mga gurong Pilipino. Sa kanyang talumpati sa pagdiriwang ng 2026 National Teachers Day na teacher, ikaw naman sa Smart Araneta Coliseum, sinabi ng Pangulo na patuloy na naghahanap ng mga paraan ng administrasyon para mapabuti ang kalagayan ng mga guro. Sa katunayan, sinabi ng Pangulo na pinalawak ng pamahalaan ang oportunidad sa career advancement at aabot na sa 82,105 teachers at school heads ang napromote sa ilalim ng Expanded Career Progression System hanggang nitong September, kabilang 4,125 education personnel sa Region 2.

Sabi rin ng Pangulo na kabilang sa mga hakbang ng pamahalaan ang pagpapabuti ng pagbibigay ng allowance at ibang benepisyo, gayon din ang insentibo bilang pagkilala sa kanilang serbisyo. Patuloy din ang proseso para sa 2024 performance-based bonus upang mas mabilis na itong maibigay sa mga kwalipikadong guro. Dumalo sa pagdiriw ang libo-libong guro mula sa iba't ibang rehiyon at talawigan, kasama ang mga alkalde sa Metro Manila, House Speaker Faustino Boji D. III, at si DepEd Secretary Juan Edgardo Angara Jr. Pinagtanggol naman ng Philippine National Police ang kanilang paghawak sa isang protesta malapit sa Malacañang. Kasunod ng ulat ng pisikal na kumpuntasyon sa pagitan ng mga polis, guro at estudyante isang araw bago ang World Teachers Day. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., batay sa paunang impormasyon na nagsasagawa ang mga polis sa mga hakbang pangsiguridad alinsunod sa umiiral na mga proseso, isinagawa ng Alliance of Concerned Teachers Philippines sa protesta upang igiit ang 50,000 peso na panimulang sahod para sa mga guro at 5,000 peso personal economic relief allowance o pera at paggasta ng gobyerno na katumbas ng 6% ng gross domestic product para sa edukasyon. Iniulat na nagkaroon ng pisikal na konfrontasyon sa pagitan ng mga magpoprotesta at mga pulisa na nakatalaga sa lugar. Sinabi ni Nartates na kinikilala ng PNP ang karapatan ng mga nagpoprotesta na malayang magpahayag ng kanilang mga hinaing, ngunit hinimok silang sumunod sa batas at mga legal na utos ng pulisya para sa kaligtasan ng lahat.

0: Inamin naman umano ni Senador Loren Legarda kay Senador Panfilo Ping Lacso na nagkamali siya nang sumama sa grupong pinamumunuan ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na kumalampag sa pagkapangulo ng Senado noong May 11. Sinabi rin ni Lacso na nagreklamo si Legarda dahil hindi siya sinasagot sa mga mensahe ni Senate President Pro Tempore Vicente Soto III nang subukan niya makipag-ugnayan dito. Naaalala na nakuha ni Cayetano ang pagkapangulo ng Senado noong May 11 matapos patalsikin ang kanyang paksyon na binubuo ng mga kaalyado ni Duterte. Si Soto nakakuha ng slim majority ang grupo nang biglang magpakita si Senador Ronald Bato de la Rosa na ngayon ay fugitive dahil sa warrant ng International Criminal Court para suportahan si Cayetano matapos magtago ng 6 na buwan. Sa unbanked resolution na may petsang August 26 pero inilabas lang kamakailan, ibinasura ng kataas-taasa ang hukuman ng petisyon ng kumukwestiyon sa legalidad ng sesyon ng Senado noong June 3 na naglukluk kay Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President Pro Tempore at Acting Senate President at nagresulta sa pagpapatalsik kay Cayetano. Ayon sa Korte Suprema, hindi napatunayan ng mga petisyoner na sina Valeriano Luon at Zigfried Diaz na may grave abuse of discretion sa ginawang sesyon. May hiwalay ding petisyon ng grupo ni Cayetano kabilang si Legarda para kwestiyonin ang legitimacy ng liderato ni Gatchalian, pero ayon sa media officer ni Cayetano, hindi sakop na huling desisyon ng Korte Suprema ang petisyon ng minority bloc. Kaugnay nito, inamin ni Lacson na ikinalulungkot at ikinagulat niya ang paglipat ni Legarda sa kampo ni Cayetano. Sinabi ni Lacson na napag-usapan na nila na ilang senador na posibleng pagbabalik ni Legarda sa majority. Sinabi naman ni Tony Lavinia, spokesperson ni Legarda, na hindi nila tinatanggal ang posibilidad na sumama ang senador sa majority bloc dahil normal lang ang paglipat-lipat ng alyansa sa Senado. Naka-medical leave si Legarda simula August 3. Ayon sa mga ulat, nasa France siya para magpagamot ng serious na sakit sa baga. Hindi pa mismo inihayag ni Legarda ang detalye ng kanyang karamdaman. Umalis ang senador noong August 2, ilang araw matapos i-anunsyo ng Office of the Ombudsman na sasailalim siya at ang anak niyang si Batangas sa Representative Leandro Leviste sa preliminary investigation kaugnay ng 10 billion peso ghost solar power projects. Pinahuyuhan siya ni Lacson na umuwi na kung kaya ng kalusugan. Ninong Ping, ano, ang hilig dun sa humarap kayo sa mga kaso ninyo. Pero nung panahon ni GMA, siya yung hindi humarap, ano, nagtago na nagtago. Kaya nakakasira ng kredibilidad yung ganyan eh, yung you say one thing and do another thing eh. Diba? People, remember, people respect what you do, not what you say. People respect what you do, not what you say. Sabi ni Julian Prenta, ito share ko lang, balitang safe ang Pilipinas, in broad daylight na hold up ang isang car wash sa congressional. I repeat, in broad daylight, good job, safe talaga dito sa atin. Dekorasyon coming from Pinky Doll. Doll ang balita tungkol kay Senator Lorraine Legarda that Senator Legarda regretted sa pagsali sa minority. Rayome, para safe ang pamilya, lipat na! Roxanne Costo, mahihilaw na po ang plunder case ni Loren Legarda. Wala naman sinasabi si Loren, si Ping lang ang nagsasabi. Di ba? Yung spokesperson ni Loren, hindi naman kinonfirm. Sabi, posible. Kasi palipat-lipat lang naman ang alyansa. Pero hindi sinabing nagsisisi talaga at gustong bumalik. Mark Mallorca, parang barbero si Lacson. Magaling gumupit ng buhok na iba pero hindi magupitan ng sarili. Hindi naman humarap siya na dating House Speaker Lord Alan Velasco at ng kanyang asawang si Rowena sa NBI upang tugunan ang mga imbitasyon kaugnay ng mga aligasyon ng cash delivery ni dismissed police officer Rodolfo Gracioso Jr. Tatlo nilang abogado ang dumating sa NBI headquarters sa Pasay City dahong alas 9.45 ng umaga bilang kinatawa ng mag-asawa. Ayon kay Attorney Roel Ilagan, isa sa mga abogado, bukod sa pagtigon sa invitation letters, nagtungo sila sa NBI upang formal na humingi ng copy ng affidavit ni Gracioso na naglalaman ng mga aligasyon laban sa kanilang mga kliyente. Muli itinanggi ni Ilagan ang mga aligasyon at sinabing madaling gumawa ng impormasyon sa social media. Hindi rin kumimpirma ni Ilagan kung naging aide ni Velasco si Gracioso, ngunit sinabi niyang magkakilala ang dalawa. Tumanggi rin siyang sabihin kung nasaan sa ibang bansa ang mag-asawa, ngunit iginiit na malaya silang bumiyahe bilang private individuals. Sinabi rin na abogado na sasagutin nila ang iba pang aligasyon laban sa mag-asawa at the proper forum and at the proper time. Wala pa rin itinakdang bagong schedule ng NBI para sa kanilang pagharap. Ayon sa Bureau of Immigration at NBI Director Melvin Matibag, umalis si Velasco patungong Nagoya, Japan noong August 30. at dapat sanang bumalik noong September 14, ngunit wala pa rin record ng kanyang pagbabalik. Samantala, nagtungo naman si Rowena sa Hong Kong noong September 24 at dapat bumalik noong September 27. Kabilang din sa inimbitahan ng NBI na humarap nitong Lunes, si na Vice President Sara Duterte at Davao City First District Representative Paolo Duterte. Humiling naman ang kampo ng Vice Presidente na ilipat ang kanyang investigative conference sa ibang petsa habang hindi pa nakararating si Paolo sa NBI. Ayon kay Gracioso, naghatid umano siya ng mahigit 2 bilyon kay Vice President Duterte. 1 bilyon sa dating Pangulo at 100 milyon kay Paolo Duterte sa magkakahiwalay na transaksyon simula 2018 na umano sa utos ng Velasco. So mailalim muli si Gracioso sa lie detector test noong nakaraang Miyerkules. Ayon sa NBI, lumabas sa resulta ang no deception indicated. Itinanggi naman ni Vice President Duterte ang mga aligasyon at sinabi niyang hindi niya kilala si Gracioso. Parami na parami yung ano yung Bicol, yun ba yun, Madriaga, sino pa ba yung mga nasa Canada na, di ba, na mga witness nila, ano, di ba, parami nang parami, ano. Tapos pansinin ninyo, lahat mga pulis na may kaso. Pulis na may kaso, pulis na ano, pulis na crooked. Hoodlum. Di ba? Kasi may mga kaso eh, makukulong sila eh. Sila yung pinakamadaling kausapin eh. Crooked cops. Mapayag ka agad sa mga ganyan yan. Ewan ko ba kung saan tayong lahat nagkamali. Hindi pa naibabalik sa Philippine National Police ang 91 sa 117 baril na nakarehistro sa pangalan ni Senador Ronald de la Rosa matapos bawiin ang kanyang mga lisensya at rehistrasyon ng mga baril. Ayon kay Police Major General Aden Lagradante, Director ng PNP Civil Security Group, 26 pa lamang sa 117 baril na turnover sa pulisya. May Type 5 gun license si De La Rosa na dating nagpapahintulot sa kanya na magkaroon ng mahigit 15 baril bagi ito bawiin. Inisyo noong Mayo ang kautusan sa pagbawi ng kanyang license to own and possess firearms, so LTOP, at rehistrasyon ng 117 baril kaugnay ng standing arrest warrant laban sa kanya sa International Criminal Court para sa mga kasong crimes against humanity na may kaugnayan sa drug war. Ayon sa PNP, patuloy ang koordinasyon nito sa legal officer ni De La Rosa para matukoy at may suko ang natitirang mga baril. Sinabi rin ni Lagradante na humiling ng reconsideration ng kampo ng senador sa Firearms and Explosive Office. Sinabi ni Lagradante na hindi pa niya makumpirma kung maaari ng kasuhan ng illegal possession of firearms si De La Rosa dahil administratibo pa ang proseso ng pagbawi sa kanyang lisensya. Nauna na ang ikinwestiyon ng abogado ni De La Rosa na si Israelito Tarion ang batayan ng PNP sa pagbawi ng lisensya at sinabing maghahain sila ng motion for consideration sa FEO. Lahat pantay-pantay, wala nang siga, walang malapit sa kusina, kapag lumawag ka, penalty ka. Ito ang babala ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso kasabay na pahayag nito na wala nang puwang ang palusot sa ilalim ng Enhanced No Contact Apprehension Policy Program, NCAP 2.0, lalo na sa mga abusadong motorista at maging sa mga kawani ng gobyerno. Ayon kay Mayor Isko, ipinatupad na rin ang NCAP nung una niyang termino bilang mayor kung saan daan-daan libong motorista ang nahuli dahil sa paglabag sa batas trapiko. Sa NCAP 2.0, gagamit ang lusyon ng mga high-resolution camera upang mas malinaw na makuhana ng mga paglabag sa trapiko. Gayunman, nilinaw ng pamahalang lusyon na hindi agad nangangahulugan ng paglabag ang bawat kuha ng camera. Dadaan muna ito sa pagsusuri at validation ng mga autorisadong NCAP personnel bago maglabas ng notice of violation. Ang mga multa at parusa ay babatay sa Metro Manila Traffic Code of 2023. May pagkakataon ding ang mga motorista na kwestiyonin ang kanilang violation sa pamamagitan ng online protest sa NCAP Porta. Maaari naman bayaran ng valid na multa online o personal at sa tanggapan ng lokal na pamahalaan kung saan nangyari ang paglabag. Binigyan din ni Dumagoso na huwag baliwalain ang mga notice na matatanggap sa inyong mga bahay dahil patuloy pa lamang na madaragdagan ang penalty kapag hindi ito inaksyonan. Anya, pantay-pantay ang pagpatupad ng NCAP dahil walang pinipiling motorista, mayaman man, middle class, mahirap o maging opisyal at kawani ng gobyerno. Sinabi rin ni Dumagoso na mababawasan ang pagkakataon para makiusap o makipag-areglo sa traffic enforcer dahil mismong teknolohiya na magtatala ng paglabag. Hinimok naman niya ang lahat ng motorista, partikular ang mga nasa pamahalaan, na maging ehemplo sa pagsunod sa batas trapiko. Magpakabit kayo nung multi-angle cameras na nagre-record sa loob ng kotse nyo. Meron na yun eh, yung apat, isa sa harap, isa sa likod, tapos isa sa kaliwang side view mirror, isa sa kanang side view mirror. Di ba? Tapos camera ho 'yon. Pwede niyo ikabit sa isang recorder. Di ba? Oh, tapos yung ire-record ngayon, yung ginagawa ninyo sa kalye, parang dashcam. Pwede po kasing gamitin yun panlaban sa NCAP. Pina-NCAP, ito yung litrato, yo, stationary ka. Nakita, nag-violate ka, sabi dyan sa stationary. Padala mo yung video. Hindi, itong pinanggalingan yan, yo, itong nangyayari sa kalye, nung kunan nyo ko. Eh. Pwede ho yun. Pwede ho yun. Muli namang umalma ang iba't ibang transport groups sa muling pagpapatupad ng no-contact apprehension policy sa ilang lungsod sa Maynila. Iginit ng National Public Transport Coalition sa kanilang press conference sa National Press Club na dapat munang linawin ang mga patakaran na nakapaloob sa NCAP. Ayon sa transport group, nais nilang malaman kung sino ang pribadong kumpanya na may hawak at sino ang nagdedesisyon nito. Bukod pa rito, paano nila malalaman ang mga guidelines sa mga paglabag? Git pa nila, dapat ring matukoy kung sino ang mananagot kapag nagkaroon ng technical error o maling identification, lalo na't walang inaanunsyo ang MMDA. Nais rin nilang matiyak ang transparency at integridad ng mga ebidensyang gagamitin sa paghuhuli kung saan wala rin namang nagaganap na public consultation bago at habang ipinatutupad ang polisiya. Bagamat hindi siya sila tutol sa pagpapatupad ng NCAP, pero dapat ay maging malinaw ang patakaran nito, kaya't hiling nila na suspindihin muna ito at magkaroon ng tamang konsultasyon sa transport sector. Dagdag pa nila, tila hindi napapanahon ang pagpapatupad ng NCAP, lalo na't hirap ang kasalukuyang sitwasyon ng ilang transport sector bunsod sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at mga bilihid. Yan ang hindi ko maintindihan eh. Problema natin sa bansang ito eh. Di ba? Yung huwag muna ipatupad. Kawawa yung mahirap. Mahirap lang kami. Huwag nyo kaming hulihin. Di ba? Exempted kami sa batas. Mahirap lang kami. Huwag muna ipatupad ang NCAP. Lalo na't hirap ang kasalukuyang sitwasyon ng ilang transport sector dahil mataas ang presyo ng produktong petrolyo at mga bilihin. Kung palaging may ganyan, di wag na lang tayo magpatupad ng batas dahil 95% ng Pilipino ay mahirap. Di ba? Di ba? Kung palaging tayo sa batas, hindi nangyayari. Inireklamo natin yung hindi natin pagsunod sa batas eh. Yung batas eh. Yung batas okay. No contact apprehension policy, okay yan. Sabi ko nga sa inyo, magpakabit kayo ng mga camera sa... Meron na ho na nabibili. Kung gusto ninyong gumaan ang buhay nyo, meron na ho yung multi-angle camera na nagre-record. Para pag in-encap kayo, meron kayong recorded. Diba? Na video. Pinapalitan lang ng ano yun, ng memory board, ng memory card. Micro SD. Diba? Pag napuno, palitan mo. Tago mo 'to, 'di ba? O may isang araw may nakuha ka sulat, nakalagay date, o hanapin mo 'yung ganung date. O ito, tingnan natin kung ano nangyari. O 'yun. O kupitin mo, ilagay mo sa isang file. Padala mo. Hindi ho totoong violation 'yan, ito ho nangyari. Pero pwede ho 'yun. Pwede hong i-apila 'yun. Pwede hong mag-apila sa NCAP. Yo, may todo kahit si Matibag, may ambag lang sa kaso ni BP Sara, ang hirap mabuhay sa Pilipinas ngayon. At si Kimura Dolores, salamat at ingat po, Sir Ira B. Panganiban. Salamat, Kimura Dolores. Hanggang dito na lang ako. Susunod, si Angelo Almonte sa kanyang RJ Patrol. At pagkatapos po yan, ang inyong Morning Report Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 na umaga. Ito pa rin po sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. Ako pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused at sports lang. I love you all. Peace. Bye-bye muna ako. I gotta go. I will see you tomorrow. Bye-bye!
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen RJ Patrol, Monday to Friday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
3: RJ Patrol!
4: Hey. Baritone na. Hi. Hello. Hilo? Sinong nahihilo diyan? Luzon, Visayas, Mindanao, Philippines at buong mundo. Andito na po ang RJ Patrol! Salamat sa pag-intro, Idol Ira Panganiban. Morning Report, Filipinas. Andito na tayo on a Tuesday. Andito na tayo sa RJ Patrol. Andito sa DZRJ 810 kHz sa AM Radio. Radyo Bandido TV. Cable 224, YouTube, Facebook, TikTok. Thank you for your support and watching, listening. RJ Patrol, make it a habit. 9 a.m. to 10 a.m. Weekdays, Mondays to Fridays. Ito po ang RJ Patrol. Hey, happy birthday sa better half ni Idol Ira, si Mami Dang, ano? Happy birthday. Kasabay mo pala yung birthday ng nanay ko. Pero nasa heaven na ang nanay ko. Nena Almonte. My beloved the late mom of the Almonte family in Davao. October 6, 10-6. Ano ba sa phonetics ang 10-6? 10-12, standby. 10-4, acknowledge, roger. 10-36, time check, 9:05 a.m. 10-36, okay. Kumusta kayo? At may mga nahihilo ba sa inyo? Medyo... Nakakahilo ba ang mga nagtatranspire sa impeachment court? Meron bang naninibago pa sa punto ng majority block ng senator judges diyan sa Senate impeachment court? Nakita nyo, medyo... hindi nagpapakyut. Yung pumuna ng nagpapakyut sa prosecution panel ay siya rin nagpapakyut ngayon. Oo. Parang ang turo niya ay isang daliri, pero yung isa pang daliri nakaturo sa kanya. Walang diritiba ko si Senator Rafi Tulfo. Diretsahan na ito, mga ka-RJ Patrol. Di ba pinuna niya yung pagpapakyut ng prosecution panel na si attorney o congresswoman San Juan District Representative Bel Zamora. Yung totoo ba ng ating vice presidente ay may ganoong kalaking barrel? hindi nakatiis din itong si alam mo. Kuminsan kasi parang second instinct mo na yung mahiligan po muna. Mahilig kang mangintriga, di ba? Mahilig kang maghanap ng palso. sa amin kung maaari ay negative thinking is not good. Kasi pag negative thinker ka, usually napakapalalo mo. Ibig sabihin parang you know all. You presume to know all. Knows all. Knows everything. Na hindi naman pala totoo. Oo. Sino ba yung nagdudunong-dunungan dyan? Puro po na. Tapos siya, pinunan niya yung nagpapakyut, ikakampi pala nila yun. Di po ba mga ka-RJ Patrol? Kakampi nila yung prosecution team. Obvious ba? Obvious ba? O ngayon, pinunan niya ang pagtatanong ng depensa doon sa witness na dumalo sa impeachment court from AMLAC, Anti-Money Laundering Council. Oh, pinunan niya na binabadger daw, ibig sabihin binubuli ng defense team. Nagkokos pa daw ng delay ang defense team. Medyo napahiya siya doon. Sumagot yung head ng defense panel, Attorney Sheila Season. Sabi, buong maghapon, pinagbigyan kayo mag-direct examination sa witness. Kayong nasa prosecution team. Parang gusto niya sabihin, pati ikaw, Senator Rafi Tulfo, alam namin, kakampi ka ng prosecution team. Kasi halata naman sa body language mo at saka mga pananalita mo dito sa impeachment proceedings. Di, napahiya si Senator Rafi. Yung paporma-porma siyang gano'n. Come on! Mga gano'n-gano'n. Buti na lang, medyo finished ng kaunti yung boses niya. Yung isang kapatid niya dyan. Nako, pabulyaw pa kung magsalita. Parang akala mo nasa harap pa rin ng mikropono doon sa kanyang programa. Pwede siyang magmura doon, hindi siya mababalikan. Pero dyan, patas yung labanan dyan kung maaari lang. Hindi pwede yung pambubuli sa harap ng mga peers, contemporaries mo dyan sa Senado. Tulad ng ginawa ni, di ba? Marami mga pagbabanta. Nakakahilo na. Kasi nga, kung anuhin mo, uusisain mo, yung uuriratin mo, malabo po yung, yung mga sinasabi ng witness. Kasi po, halos gawin niyang, suma total na kaagad, aggregate amount na kaagad yung pinipresent niya. Para magmukhang talaga anomalous, anomalya yung mga bank records, transactions, inflow, cash flow, cash out ni Vice President Sara Duterte at kanyang husband na si Attorney Man Scarpio. Hindi naman yun ang totoo kasi pwedeng 5 million i-deposit mo ngayon, mamaya na withdraw mo 5 million ulit. Pero sa pagsuma total ng transactions ginawa ng AMLAC, ayon sa mga nagsuri ng mga dokumentong pinresenta, ay tinotal yun. In, out, ito total mo. Di naging 10 million. Di ba medyo may pattern yun ng gusto lang manira, magpalusot. Pero sa bandang dulo, nung makita ni Rafi Tulfo, Senator, na napapaamin yung testigo na si Attorney Ronel Buenaventura ba yan? Executive Director ng AMLAC. Napapaamin na ang may pakana pala, ang punot dulo ng kanyang mga pag-aggregate, yung pag-suma total ng bank records, bank transactions ni VP Sara Duterte, ay udyok ni prosecution team leader Batangas Congresswoman Jervy Luistro. Kung makalusot lang, puro itong mga abogado, no? Parang sabihin natin, kapag kuminsan, ako po, frustrated lawyer po, pero kuminsan, sumasang-ayon ako dito na kung minsan yung ibang abogado, hindi naman lahat, ay gagawin ang lahat ng palusot, makakuha lang ng bentahe. Hoping na hindi mabubuking, hindi machi-check ng kalabang partido, party, opposite party. Diba? Kultura ng Pilipino talaga, no? Kung makapalusot lang, lulusot. Kung pwede lang lusutan, ano? Good morning, good morning. Balik tayo sa good, ha? Good. Sino ba nagpapakit dyan? Si Congresswoman Zamora? Sa Senator Judge, nagpapakit? Rafi Tulfo ba? Senator Rafi Tulfo? Sino pang mahilig dyan magpakit? Nakakala niya, valid na yung kanyang, yung mga statements niya. Tapos yung pala, nabablanka lang. De maghapon silang binigyan ng pagkakataon. Ito, isang oras pa lang na nagtatanong ang depensa, sisitahin na ng Senator Judge. Halatang halata yung pagkampi, ano po? Good morning, Sir Angelo. From Luz Papa, thank you Luz Papa for joining RJ Patrol. Mercy Fernandez Narciso, good morning Sir Angelo. Pa-shout out po sa mother ko, birthday in heaven. Happy birthday in heaven, nanay din ni Mercy Fernandez Narciso. Ang pangalan ng nanay ko in heaven din, October 16, ngayon ang birthday, ay Joaquina De Vera, maiden name Almonte. De Vera yung maiden name niya. At siyempre, Mrs. Almonte siya ng tatay ko. Nena po yung palayaw ng nanay ko. Mercy Hicomo, good morning po, Sir Angelo. Thank you. Merly Hicomo, thank you. Rick Oracion is watching with you. Thank you, Rick Oracion. Bye. Merly Hicomo, good morning po, Sir Angelo. Thank you, Merly. Rick Oracion. Mayong buntag mga Bisaya sa Bisayas ug sa Mindanao ug diha kanimo Sir Angelo A. Yes, Rick Oracion, mayong buntag. Mayong buntag kaninyong tanan. Teresita Cruz Agiling, good morning Sir Angelo. Mency May, always watching. Blessed morning po Sir Angelo A. Thank you Mency May. Thank you Teresita Cruz Agiling. My report. 106 na siyudad at munisipalidad, 5 probinsya, nagdeklara na ng state of calamity dahil sa El Nino. Report na DZRJ reporter, Chona Yu. Chona.
5: Umabot na sa 106 na siyudad at munisipalidad at 5 probinsya sa iba't ibang bahagi ng bansa ang nagdeklara na ng state of calamity dahil sa El Nino. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Office of Civil Defense Administrator Undersecretary Harold Cabreros na kabilang sa 5 probinsya ang Isabela, Cagayan, Camarines Norte, Dinagat Island at Agusan del Sur. Ayon kay Cabreros, nasa 6.87 billion pesos na halaga ng agrikultura na ang nasira dahil sa matinding tagtuyot o katumbas ito ng 249,000 na ektaryang lupang sakahan. Sa ngayon, sinabi ni Cabreros na wala pa namang naitatalang casualty o namamatay dahil sa El Nino. Binabantayan din ngayon ng OCD ang posibilidad ng pagtaas ng insidente ng forest fire at sunog dahil sa matinding init. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: Maraming salamat, Chone Yu. Sa pan-report, pananakot ni defense lawyer attorney Mark Binluan, wala sa lugar. Isa pa ito, ayon kay Senator Kiko Pangilinan. Report na DZRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
6: Taas ang sinabi ni Senator Judge Francis Kiko Pangilinan na wala sa lugar at hindi tama ang paulit-ulit na pagbabanggit at tila pananakot ni defense lawyer attorney Mark Binluan sa posibleng criminal liability sa mga gagamit at maglalabas ng record ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Iginiti Pangilinan na nakakabahala ang pahayag na ito ni attorney Binluan dahil baka maging clarificatory question o pagtatanong ng Senator Judges ay takutin sila ng criminal liability. Aniya ng Senator, kung ganito ang gagawin ng depensa, dumulog na lang sila sa Korte Suprema sa halip na takutin ang media at mga opisyal ng gobyerno.
7: It leads us to think that maybe in the cross-examination, I don't know, the defense counsel will raise the issue of the possible criminal liability of the senator judges? I don't know. It's a matter of concern, and I just want that placed on record. We have, the Senate presiding officer has ruled, if the defense wishes to raise this issue, bring it to the Supreme Court perhaps.
6: Kaugnay nito, iginit naman at ipinaalala ni Senator Judge Vicente Tito Sr. Duterte ang katagang parliamentary immunity.
8: Just to wrap it up on that particular issue, is the councils in the impeachment board should be reminded of the term parliamentary immunity.
6: Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: Maraming salamat, Jojo Sikat. Parang kumbaga chorus, choral group. Nagsimula kay Rafi Tulfo na binubuli daw po ng Defense Counsel Mark Binluan yung Attorney Ronel Buenaventura ng AMLAC. Eh, andyan, si Kiko Pangilinan, nagsasabing, tinatakot pa, natatakot, mukha natatakot daw. Ariel Castro dito. Si Tito Soto, parliamentary immunity ang ini-invoke niya. Hindi po yun eh. Para lang makapagsalita itong mga senator judges na to. Alam po ninyo, ang pagdidiin sa aking palagay, ano po, ito yung sa aking palagay. Pagdidiin ni Attorney Mark Binluan sa mga nakakaakibat na consequence at maaring parusa, penalty at fines ng illegal disclosure ng bank records o yung pagtestigo ng AMLAC dito sa impeachment court ay gusto lang idiin ng defense counsel na may parusa, may penalty. Hindi naman siya nagtutukoy ng sasabihin, hala kayo, may parusa ito at kayo ang tatamaan ito dahil pinayagan nyo ito. May punto si Senator Kiko nung sinabi niya na tinabla ng presiding officer, Senator Chis Escudero, yung ni-raise na concern ng defense counsel na baka may consequence o may paglabag sa batas yung pagpapatawag at pagpapalahad ng executive director ng AMLAC sa mga bank transactions ng mag-asawang Carpio, Duterte Carpio. Tinabla niyo. May punto si Senator Kiko, pero alam po ninyo, sa larangan ng free publicity, manood na lang kayo, sa larangan ng free publicity, makikita nyo na kung gumawa ng propaganda yung prosecution team at mismong dinadala nila yung mga official ng gobyerno para tumistigo sa kanilang bentahe dito sa impeachment case ni VP Sara, at nakita nilang walang silbi yung mga dinala nilang mga testigo at dokumento, gagawa na lang sila ng mind conditioning, ano? Kinukondisyon na lang yung utak ng taong bayan. Kasi they are in national television, ano po? Buong mundo nakakapanood sa kanila. So, mahalaga sa kanila bilang mga politiko na magkaroon ng propaganda drive na papabor sa kanila. Magkakaroon sila ng bentahe. So, si Mark Binluan, nakita niya yan, Attorney Mark ng Defense Counsel. Tingin ko, sa tingin ko lang, ipinagdikdikan niya yun on national television para din matimbang ng taong bayan na nanonood, nakikinig, sinusuri yung proceedings ng impeachment court. Makita ng taong bayan na ganito pala yun, na may mga talagang, sabi ko nga, yung palusot style. in the guise of, oh, ito, impeachment court to eh. Pwede naman lahat mangyari dito. Oo nga. Pero dahil nakita nilang wala naman silbi yung kanilang mga pinresent, ano na lang, propaganda, yung bang mind conditioning na lang ginagawa. Kinukondisyon nila yung utak ng taong bayan na nakatunghay sa impeachment proceedings dito sa impeachment court sa Senate of the Philippines. Pwede pakita na rin ng depensa na, uy, nagbo-border kayo sa ano eh, paglabag sa batas. Bending the law. Oh. Yeah, sabi pa ni Senator Erwin Tulfo, unang-unang original magsabing, mas matimbang ang kapakanan ng tao kaysa batas. Biglang nagtawa na ng mga tao. Hagal pa ka ng mga tao. Tapos, andun sa harap niya si dating Justice Secretary Boyeng Remulla. Is it right, Secretary Remulla? Hindi, siyempre, kakampi. Yes, sir. You bend the law? Oh, just to please the your ano constituents? Kasi taong bayan daw mas matimbang. Eh, ganyan din dito sa nangyayari. Mga abogado lahat yan eh. Oh, siguro hindi nakatisi itong si Kiko, si Senator Kiko. Abogado rin siya eh. Na parang 74 na tao ng nangungunsensya. Guilty kayo diyan, ha? Guilty kayo diyan sa palusot nyo. Guilty kayo diyan sa eskima nyo, scheme nyo para lang kayo magkaroon ng ng bentahe. Oh, all right. Anong sabi? Si Harvey Morales, good morning, Sir Almonte. Thank you, Harvey Morales. Thank you for your support, RJ Patrol. All right. Si Mensime, always watching. Thank you, Mensime. Charito Cabrera, Diana. Yes, si Luis Trudao, ang may pakana daw. Kumbaga, shortcut na agad. Napaamin si Tabang Buenaventura. Galing mo ah, Charito Cabrera Diana. Malusog lang. Harvey Morales, thank you. Si Rico Racion, maudi ay nga mukhang lumaki ang mga deposit ng mag-asawa kasi nang ang ginawa nila imbis na minus, ginawa nilang plus ng plus. Bisag bugo, madali maintindihan ang bank transactions. Tama. Eh, winodraw na, dinagdag mo pa. Ginawan mo ng plus. Oh. Pinlas mo sila lahat. Sinumatotal mo lahat. Di ba, ano yun? Kabubuhan din yun, sabi ni Rick Oracion. Merle Hicomo, ang kinukuha ng prosecutor ng mga witnesses ay walang mga personal knowledge, kaya tama ang defense team na i-cross-examine ang maigi ang mga witness. Paninira lang kay Vice President Sara ang ginagawa ng prosecutor. Di ako abogado pero nakakaintindi ako. Tamang observation mo, Merle Hicomo. Tama lang talaga na i-cross-examine. Kasi in the field of national television, yung free publicity, tinitake advantage ng mga nasa prosecution para mag-condition ang isip ng mga nanonood, nakikinig. Mind conditioning para palabasing talagang may paglabag sa batas ang Vice President Sara Duterte. Pero wala namang nangyayari, paninira na lang ang gagawin nila para yung mga botante wini-wish lang nila na baka magbago isip at huwag nang sumuporta kay Vice President Sara Duterte. Charito Cabrera Diana, basta ako dun ako sa trending ng fire truck ni BBM. Sabi ni John Vic, from 16 million, napababa nila ng 10 million na lang. Diyos ko, parang toy truck lang yun. Nako. Ano ba yan? Naalala nyo ba yung Mahindra mobile car ng mga pulis panahon ni Noynoy Aquino, the late president. Sinundi ay LG Secretary, nag-propose ng purchase, i-procure ng PNP yung Mahindra mobile cars galing sa India. Wala pa 3 taon, bulok na. May nakikita pa ba kayong Mahindra mobile car ng pulis? Oh. Tapos, ang presyo, ganito rin. Kung ito ay 10 million, yun ay 1.9 million lang naman. Oh. Presyo ng nung panahong yun, panahon ni Noynoy, the late president, ay presyo ng FJ Cruiser na pangarap kong magkaroon. Yung out of yung stock lang pagkalabas sa kasa sa Toyota FJ Cruiser noon, 1.9 million lang po yun. Pero yun ang ginawang presyo ng DILG Secretary Mar Rojas. O ito ngayon, ang sinong DILG Secretary? John Vic Remulla. Mas mabigat, 10 million. Magkano, ano bang sasakyan ang worth 10 million na ikukumpara mo dito sa parang tricycle na fire truck ni BBM? Parang ano tawag namin dun sa Davao? Multicab. Parang multicab. Maliit. So, 10 million? Hindi ko ma-afford ang isang 10 million na car. Ano ba yung car na 10 million? Tesla? Ano ba yun ngayon ng mga ganong nagpe-presyo ng ganon? O, di ba? O, magkano lang Toyota Alphard? 6 to 8 lang yata, million? O, mag-Alphard na ako kaysa yung toy truck. Di ba? Kung meron akong 10 million, ay nako. Charito Cabrera, Diana, paldong-paldo. Sino kaya ang nag-procure noon? Fire truck na 3 lang ang gulong. Parang ano nga, parang ang yung may gulo, pangatlo sa gitna. Parang multicab nga, tawag. Jaime Zamoya Bernante, morning Sir Angelo, morning ka RJ, 25 million again. Gagastusin ngayon, OMG po ka na mo. Hoy, gising! Oh, sabi ni Jaime Zamoya Bernante. Recorrection, bakit si Tulpok na nagsasabing tinakot daw sila? Eh, yan ang nakalagay sa batas. O, talagang natatakot na silang mga wag ganun, Rick. Guk-o na lang na mga senador. They talk like ayabang mga sista. Ha, ha, ha, ha, ha. Attorney Mark Binluan was just explaining kung ano-ano ang parusa sa lumalabag sa patakaran sa paglabas ng AMLAC sa mga transaksyon ni VP Sara Duterte. Tama, tama, tama. All right. Tama ka, Rick Orasyon. Break muna tayo. Ang oras, impunto alas 9:30 ng umaga.
9: Kami ang inyong abogado ng masa.
10: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
9: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
10: Nang
9: Ang Buhay at Batas.
10: Libreng payo ng abogado.
9: Solusyon sa problema mo.
10: Dito lang sa
9: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday from 2 p.m. to 3 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
11: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DZRJ 810 AM Radio Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Power Tonight with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
2: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen RJ Patrol, Monday to Friday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: RJ Patrol.
4: Alas 9:32 na po ng umaga sa ating Tuesday episode ng RJ Patrol. Nakakatawa itong mga ano, Charito Cabrera Dayana sabi, bawal na daw malaking sunog kasi ang sunog na daw ang mag-a-adjust. Ha ha ha. Mag-a-adjust dahil dapat mahina lang yung maliit lang yung sunog kasi maliit lang yung fire truck. Ikaw talaga, Charito. Rick Oracion, ang Tulpok Brothers, galit sa mga lumalabag sa batas. Noong TV host pa siya, ngayon iba na ang utak ni Tulpok. Nagpapatuloy yata, Rick Oracion, yung kanilang programa sa TV. kaya ko si, excuse me po, Idol Ira. Napapaubo rin ako ha. Pero ako may halong chocolate lang yung kape ko. Kaya pumait. Dark chocolates. Iba na daw yung... Hindi, andyan pa yung programa nila, Rick. Andyan pa yung isumbong mo kay Tolpo. Ma'am Ina Gray, good afternoon, Sir Angelo DVL. Magandang hapon po, magandang umaga, Ma'am Ina Gray, dyan sa Melbourne, Australia. Mura lang po ang Tesla, mga $37,000. 37, 21 million. Ah, mura lang. Oo. 30, wala pang 2 million, di ba? 37. Oh, pagpalagay mo, 2.5 million sa peso. Sabi ni Ma'am Ina Gray, mura lang po ang Tesla, mga $37,000 lang po. Kasi may salubong ang government na percentage. May parang ano, parang subsidy ah. May subsidy, Ma'am Ina. O si Ate Bing, ang ating Zumba Queen dyan sa Davao. Pepe Iglesias Bermejo is watching. RJ Patrol, welcome po sa RJ Patrol. Continue to make it a habit. 9 a.m. to 10 on DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV. May report, Senator Aimee Marcos. Hinikayat ang gobyerno na bawasan ang excise tax at VAT sa gasolina at diesel. Hello? Meron pa bang sasagot dyan sa Malacanang? Report ng DZRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
6: Hinikayat ni Senadora Aimee Marcos sa gobyerno na bawasan ang VAT at excise tax sa diesel at gasolina. Sa halip na LPG at kerosene lang ang sakop ng suspension na excise tax sa ilalim ng Executive Order No. 125. Iginit niya na dapat nang isama ang diesel at gasolina kahit bahagyang bawas lang. Ayon sa Senadora, umaabot sa $99.41 kada barilis ang average Dubai crude mula August 13 hanggang September 11, lampas na sa $80 threshold na Republic Act No. 12316 aniya sa kabila ng rollback noong September 29 na nanatili si 95.17 pesos hanggang 96.72 pesos kada litro ng diesel at 88.78 pesos hanggang 90.62 pesos ang gasolina. Humihina rin ang piso na nasa 62.62 pesos na kada dolyar ngayong araw. Tinatayang 12 bilyong piso kada buwan ang mawawala sa gobyerno kung tuluyang ang sususpindin ang excise tax sa krudo. Kaya tatlong hakbang ang iminungkahi ni Senadora Aimee ang partial reduction sa excise tax, pagbawas sa VAT at targeted na fuel discount para sa mga maliliit na consumer na may takdang litro kada buwan. ipinaliwanag ng mababatas na hindi naman kailangan tanggalin ang buong excise tax. Bawasan lamang ito para kahit papaano para gumaan ang gastos sa mga gumagamit nito sa anak buhay. Aniya pati iba, tingnan na rin natin dahil labang tumataas ang presyo, tumataas din ang binabayarang VAT. Iginit ni Senadora Aimee na dapat mapunta ang ginawa sa mga maliliit na consumer, hindi sa malalaking kumpanya na langis. Maaaring gumamit ng fuel card o voucher, beneficiaryo.

0: ang maimbestigahan ng National Bureau of Investigation, National Security Council at Anti-Money Laundering Council ang ibinunyag ni dating Senador Antonio Trillanes IV na binibigyan ng pondo ng pamahalaan ng China si Vice President Sara Duterte para o sa pamamagitan ng donasyon sa Tapang at Malasakit Alliance Foundation. Ayon kay Palace Press Officer Clay Castro, kung may pakikita ni Trillanes na matibay at malaki ang ebidensya, marapat lamang na hindi ito baliwalain ng pamahalaan dahil hindi dapat nakikialam ang isang bansa sa anumang usaping pangpolitika sa Pilipinas. Sabi ni Castro, hindi kasi maaring sabihin na wala lang ito, hindi totoo o gawa-gawa lamang ng administrasyon para dikdikin na naman ang mga Duterte. Magandang oportunidad na rin ito para kay Duterte na mapabulanan kung walang 150 million pesos na donasyon ang China sa Naturang Foundation. Ayon kay Castro, magandang maimbestigahan ito para malaman ang katotohanan at hindi para siraan lamang ang sinuman. Kailangan din anyang mabusisi kung saan siyang nagamit ang pondo sa pagpapatayo ng mga eskwelahan o nagamit lamang ito para sa political career ni Duterte. Sabi ni Castro, alam ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang aligasyon laban kay Duterte. Una nang sinabi ni Trillanes na bahagi ng Board of Trustees si Duterte at si Taguig Mayor Lenny Olani Cayetano sa Naturang Foundation. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Chona Yu. Dapat na talaga mag-initiate ang defense panel ng prosecution ng impeachment court diyan sa Senado na isampina na nila, ipasampina si former Senator Antonio Trillanes para magkalinawan. Puro na lang aligasyon na ginagamit, one-way communication na hindi siya pwedeng tanungin. Pa-press con, ganun. At mukhang seryoso, nanggagalaiti kunyari. Dapat siguro idaan sa matinding pagsusuri kung totoo ba yung kanyang mga hawak na yung ginagamit niya sa kanyang mga aligasyon sa patungkol sa sinasabing mga maling o illegal na transaksyon ng Vice President Sara Duterte. Sana kapag mapadalo ng impeachment court si Trillanes, mapaamin ang depensa. Sino kaya magaling mag-cross-examine sa depensa? Mapaamin kung sino bang kapitalista niya, yung nagbabudget para sa kanya. Ang alam ng maraming tao ay mukhang pera daw po yan si, ano, sabi nila. Sabi ng taong bayan, nagtatanong. Kung highest bidder wins, kung sino ang mag-alok sa kanya ng malaking kantidad, amount, ay yun ang kanyang papatusin at magiging attack dog siya ng principal na yon na nagbibigay sa kanya ng salapi. Sabi ni Ma'am Ina Gray, yan po, yes po, may subsidy po ang gobyerno. Doon sa Tesla na sinasabi, na halos, sabi natin 2 million or 2.5 million pesos lang yung Tesla. Hindi pala abot ng 10 million. Magkano yung, anong klaseng kotse ba yung, ano, papantay ng 10 million, mas high end. Hummer ba? Humvee? O yung Range Rover? Rick Oracion, another ghost-like purchases projects sa mga mini fire, do? Fire trike? Hindi fire truck, ha? Sabi ko nga sa inyo, yung Mahindra mobile car ng PNP nung panahon ni the late Noynoy Aquino na pinaprocure ni DILG Secretary Mar Rojas, ay katumbas ng isang high-end SUV yun. Oh, yung presyong yun, made in India, siguro baka speculative lang ako, baka wala pang 1 million ang kantidad noon. So, bawat isa kumita ang hindi naman natin sinasabi pero malamang sa malamang yung nagpursigi na yun ang i-procure. Hati-hati kumita ng 1 million each. Ilang units yun? Ilang units ng mobile car ng PNP? ang pinag-

0: Alright, muli sa magandang morning. Ito na po yung Johnny Gomez Live. Katatapos lang nung cross-examination ni Attorney Binluan, mga kaibigan, para po naman dito sa pagpapatuloy ng impeachment proceedings laban kay Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Alam po ninyo, meron akong inihandang word of the day, pero dapat yata yung word of the day natin yung salitang suspicious. Dahil dito po, paikot-ikot yung naging katanungan at kasagutan mula po naman dun sa Executive Director ng AMLC, itong Anti-Money Laundering Council. Ito po ang Johnny Gomez Live, mga kaibigan. Ikalawang oras na po tayo sa inyong malayang palatuntunan. Ngayong umagang kay ganda ng Martes, ika-anim sa Oktubre 2026, layunin pa rin po natin ang bayang at ang kaalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan. Nationwide and worldwide, hindi po natin kinokompromise yung pong content ng ating palatuntunan para po makapagsilbi po tayo ng maayos at tuwiran sa ating mga sambayanang Pilipino. Si Ariel Castro ang ating technical director, si Angela Pienza ang ating production head. Napanood po ba ninyo yung unang oras ng Johnny Gomez Live kung saan tinutukan po nating pare-pareho itong cross-examination na ginawa dito po sa Executive Director ng Anti-Money Laundering Council. Alam po ninyo, since day one ng impeachment proceedings, puro haka-haka. Puro haka-haka mula po dun sa testimonya ng mga sinasabing witnesses laban po kay VP Inday. Pero hanggang sa ngayon, Anti-Money Laundering Council na yung kausap, haka-haka pa rin. Haka-haka pa rin po yung na-establish ng prosecution na sinasabing may kaugnayan sa di umano'y pagnanakaw na ginawa ng Vice Presidente. Kung muli natin babalikan yung Articles of Impeachment, inuna po nila yung Article 4 na may kaugnayan sa grave threat. Ikalawa ay yung Article 1 na may kaugnayan sa confidential funds. Tayo ngayon ay pumapalaot dito po sa Article 2, itong unexplained wealth, at tila parang nasa tennis court. Ito pong prosecution at ang mga, isama mo na ang Malacanang. Dahil hindi pa sila determinado kung talagang tatanggalin yung Article 3 na may kaugnayan sa bribery, di umano, na kinasasangkutan ni VP Inday, kabilang po riyan yung mga ehekutibo ng Department of Education. Kaya wag po tayong naliligaw. Wag po tayong naliligaw dun sa patuloy po nating pagmamonitor. Wag po tayong naliligaw sa patuloy po nating pagmamatyag at pagbabantay na ginagawa dito sa impeachment proceedings na ito. What is clear is that until now, the issue of suspicion and suspicious transaction, ito pa rin po yung naka-float. Ito pa rin po yung naka-float dito po sa trial na ginagawa laban sa Vice Presidente. Pero hanggang sa pagtatapos ng cross-examination dito po sa araw na ito ng impeachment proceedings, wala pa rin pong direkta na makapagpapatunay na si Inday ay merong handprint, merong fingerprint, at may footprint dito po sa mga kasong ibinibintang laban sa kanya. Gaano pa katagal yung ating gagawing pagtitiis? Marami po yung nagbibigay ng kanilang mga haka-haka. Pati ang tagapagsalita ng impeachment court, Attorney Tonggol, ay nasabihan kahapon dahil dun sa kanyang haka-haka na mga impormasyon. Mabuti na lang, niliwanag nitong si Presiding Officer Chis Escudero na ang nagiging batayan ng timeline patungkol nga po rito sa impeachment proceedings is the calculation and mathematical configuration na ginagawa ng prosecution at ng depensa. So tinitingnan po yan at binabalangkas yung number of calendar days, binabalangkas rin po yung bilang ng mga araw na hindi na ipagpatuloy itong impeachment proceedings for one reason or another. So tinitingnan lang po nila base po dun sa mga naunang pronouncement ng prosecution at ng depensa. One thing is for sure na ikagay pinagkasunduan kahapon dito sa ginawang pag-raise ng issue ni Senator Judge Rafi Tulfo na sinangayuna naman ni Presiding Officer Chis Escudero at ang kanilang binabanggit walang definite na schedule pagdating dun sa verdict na ibibigay ng impeachment court laban po sa mga aligasyon, laban pa rin dito kay Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Pero hayaan na po muna nating magkagulo kung sino man yung mga nagkakagulo dyan sa impeachment proceedings na yan. Palagay ko ang dami po nating dapat pag-usapan at ang dami nating issue na dapat inuuna. Ang dami pong mga issue na dapat ay sumasailalim sa microscopic lens ng ating mga kababayang Pilipino. Usapang budget. Ay, ito po yung talagang dapat na iniintindi. Usapang budget, mga tropang JGL. Okay, mahaba-haba pa itong ating pagsasama. Mahaba-haba pa itong ating oras. Baka meron po kayong mga posisyon dito sa mga lumulutang na mga information na patuloy at paulit-ulit po nating binabantayan. Ang ating text line, 0917-751-3804. Ulitin ko ha, 0917-751-3804. Pwede siguro magbigay lang ng servisyo publiko. Teka muna kasi alam po ninyo, habang nanonood ako ng impeachment proceedings, kasama po kayo, nahack yung aking messenger. Ha? Nahack yung aking messenger. Pero ngayon ay resolved na. Okay? Siguro mga 15 to about 20-25 minutes na try o trinay ng hacker na pasukin yung aking messenger. So kung meron po kayong natanggap na mga chat o mga information regarding money, asking for money, etc., etc., hindi po ako yon. Okay? Parati na lang pong nahahack yung aking Facebook, nahahack yung aking messenger, pero hindi po ako yung nagpapadala ng mga information. Kanina magka-chat tayo, Boss Ariel, di ba? Si Boss Ariel Castro, naramdaman ko parang there is something wrong. There is something wrong dun sa aking messenger. Kaya pinagana ko na yung two-factor something na yan. Ha? Merong two-factor validation or whatever you call it. Na-resolve na, pero kung sakali pong meron kayong tinanggap na mensahe na sinasabing galing sa akin or galing sa aking Facebook account sa pamamagitan ng messenger, please disregard. Hindi po ako yon. Okay? Hindi po ako yung nagpadala sa inyo. At 11:13, ito, naibalik ko po yung aking messenger. So all messages na papasok after the program or 11:13 onwards, ayan, pwede kong sabihin na ako po yung nagpadala ng mensahe sa inyo. Pero any information, especially seeking or asking for anything na nangyari at natanggap po ninyo before 11:13 in the morning of October 6, 2026, huwag po ninyong pansinin dahil hindi ako yan. Okay. Sunod-sunod na report muna tayo bago natin muling puntahan. Ito pong mga heavy gut na mga issues na dapat talakayin din sa palatuntunan. Standby lang si Jojo Sikat, standby rin si Chris Lucas. Unahin ko muna ang balitang bitbit mula kay Romel Madrigal. Mula po ito sa Laguna. Mel, magandang morning sa iyo. Please come in.
1: Mahigit 500 job seekers ang nabigyan ng pagkakataong makahanap ng trabaho sa Santa Rosa, Laguna sa isang job carman na isinagawa sa lungsod at 116 sa kanila ang agad na natanggap sa trabaho.
2: Isinagawa ang aktibidad sa Santa Rosa Gateway Complex sa pagpagtulungan ng Public Employment Service Office o PESO at Trabaho Party List sa pangunguna ng pamalalunsod sa ilalim ni Mayor Arlene Arcillas at Vice Mayor Arnold Arcillas. Layo ng aktibidad na ilapit sa mga residente ang mga oportunidad sa trabaho at mga serbisyong makakatulong sa paghanap ng hanap buhay. Umabot sa 513 job seekers ang lumahok sa caravan habang 98 ang local companies at manpower agencies, 5 overseas companies at agencies at 15 government agencies ang nakibahagi. Bukod sa mga job vacancies, naging daan din ang aktibidad para direktang makakuha ang mga aplikante ng impormasyon at serbisyo mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Pinakamalaking resulta ng job fair ang 116 applicants na naging hired on the spot. Patunay na may agarang oportunidad para sa mga residenteng aktibong naghahanap ng trabaho. Patuloy naman ang hakbang ng pamahalang lunsod na maglapit ng disenteng trabaho at kabuhayan sa mga Santa Rosenyan sa halip na ang mga job seeker panlumayo para maghanap ng oportunidad. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigit. Marami balitang bitbit mula sa Laguna, mula kay Romel Madrigal. Meron pong benefit golf tournament naman para sa mga bata at vulnerable sector. Balitang bitbit ng ating kabandidong si Chris Lucas. Good morning, Chris. Please come in.
3: Idinaos ngayong araw sa Villamor Air Base Golf Course ang isang benefit golf tournament na pinangasiwa ng Philippine Senior Pro Golf Tour Organization. Tinawag na Pasay City Mayor Emmy Calixtocap ang nasabing sporting event na nilohokan ng 170 golfers. Ayon kay Pasay City Mayor Emmy Calixto, ang golf tournament na ito ay para sa benefit ng Eduardo Duway Calixto Foundation, kung saan nakikinabang ang mga bata at iba pang bahagi ng vulnerable sector, kung kaya naman malaki ang kanyang pasasalamat sa mga nakilahok na golfer.
4: Kaya po nagpapasalamat po ako sa lahat ng sumali at sa lahat po ng mga nag-organize. Siyempre po, unang-una yung aking asawa, talaga hinulungan po ako dito dahil ito po ay magbe-benefit yung Eduardo Duay Calixto Foundation, na kung saan marami rin po kaming natutulungan mga bata na nag-aaral, tapos po yung iba pang mga nangangailangan.
3: Pangako pa ni Calixto na sa susunod na taon ay isahang mas malaki pa ang susunod na golf tournament na kanilang isasagawa.
4: Yearly, paganda ng paganda, padami ng padami ang sumasali. Kaya hopefully next year, mas madami pa pong sumali. At sabi ko nga, hindi ito dahil sa premyo, sa trophy, or sa plaque. Kung hindi ito ay talagang samahan para magkaroon ng kasiyahan, magandang camaraderie, at syempre mga connections na kung saan. Pag pinagsama-sama to, mas madami tayong opportunity to help the people, especially the needy ones.
3: Tampok din sa naturang tournament ang ilang merchandise at mga artwork ni Leslie Pukay. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Salamat po ng maigit. Marami balitang bitbit mula sa Villamor Golf Course. Mula po naman sa ating kabandidong si Chris Lucas. Balikan natin ang Senado. Patuloy na nagbabantay ang ating kabandidong si Jojo Sikat. Good morning sa iyo, Jo. Please come in.
5: Sa panayam sa Senado, sinabi ni House Chief Prosecutor Representative Jervy Luistro na hanggang hindi naririnig sa floor sa impeachment trial ay hindi pa maituturing na pinalo official na ang kanilang plano na i-withdraw ang bribery o Article 3 ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Luistro, nasa pag-uusap na aniya ng kampo ng prosekusyon na huwag nang ipresenta mga ebidensya sa bribery, subalit may mga kinukonsilera pa sila ng mga konses bago magdesisyon sa naturang usapin.
6: However, the fact na hindi nyo pa naririnig sa floor, ibig sabihin hindi pa siya official. Meron pang mga remaining concerns that we have to consider. before we come up with our final decision on the matter.
5: Don't... Samantala, sinabi naman ni House Prosecution Chief Representative Jermil Luis Trona, abuti na mag-apon ang pagsalang dito kay Anti-Money Laundering Council o AMLAC Attorney Ronel Benaventura sa ika-34 na araw ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte ukol sa unexplained wealth. Ayon kay Luis Flo, magpapatuloy ang cross-examination ng defense at posible magkaroon ng redirect examination at cross-examination din itong defense bago ang interjection ng mga senator judges. Aniya dahil nga sa very comprehensive ang naging testimony ni Benaventura, malamang naaabuti nito na maghapon. Sakali ani ang kailanganin ng mga representative ng mga bangko na kaliyang susunod na testigo ay nakahanda naman ang prosecution. Subalit para kay Luis Tro, dahil sa maraming ipipresenta ng mga dokumento, mas makakabuti ano yan na bukas na lamang parapin ang mga representative ng bangko na may kaugnayan sa bank account ni BP Sara at asawa si Attorney Mads Carpio.
6: Immediately ng interjections ng mga senators, which we expect will be reasonably lengthy siguro because ang dami eh. Very comprehensive yung naging testimony ni
5: E.D.
6: Buenaventura.
5: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa TCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Yan ang balitang bit-bit update at follow-up ng ating kabandidong si Jojo Sikat mula po naman sa Senado acting as an impeachment court laban nga po dito kay Vice President Inday Sara Duterte Carpio. For transparency, kasi yung mga reports na kesyo kapag yung mga mambabatas o kaya yung mga itong mga opisyales ng pamahalaan na medyo dikit kay VP Inday ay pinahihirapan ng Administrasyong Marcos. Eh, meron po akong hawak-hawak dito na listahan na 12 mga distrito. Sa kabila po ng hindi nila pag-participate dito po sa Articles of Impeachment laban kay Inday, eh, nananatili pong may proposed allocation dito sa DPWH budget. Pero teka muna, hindi po ibig sabihin ito ha, na kahit may proposed allocation na DPWH budget, yung pong mga kongresista na hindi po nag-participate para mag-submit ng kanilang signature ika nga dun sa Articles of Impeachment, eh hindi na po sila magkakaroon ng problema when it comes to accountability and answerability dahil meron pong mga part programs at allocated budget na hanggang sa ngayon ay kino-question. Ayan. Di ba? Meron pang parang ano tawag dyan? Project for sale. Nako! Merong project for sale na tinatawag. Pero dahil nga po para dito sa ating transparency na ginagawa sa palatot, ayun na, napartagol yung aking lalamunan eh. Transparency na ginagawa dito sa palatuntunan ay bigyang daan muna natin ito pong pangalan ng mga mambabatas na base po sa report ay meron pong proposed allocation in the amount of 500,000. Ang liit naman yan, Johnny J. Baka sabihin ay nakupit pa ng iba. 500 million pesos na proposed DPWH budget. Sino-sino ba itong mga ito? Yung pong legislative district ng Agusan del Sur, unang distrito po, ang kinatawan si Congressman Alfelito Alfel Baskog. Hindi po ito nag-participate, hindi lumagda, pero meron pong proposed allocation na 500 million pesos. Dito po sa ikatlong distrito ng lalawigan ng Rizal, Congressman Jose Arturo Garcia Jr. Again, hindi po ito nag-participate pero merong proposed allocation na 500 million pesos. Sunod, ito pong kinatawan ng ikalawang distrito ng Agusan del Sur, Congressman Eddie Bong Plaza. Hindi rin po ito nag-participate pero merong 500 million pesos. Ang loan district ng General Santos City, ito pong si Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles. Did not participate rin po ito. Okay. Ah, hindi. Ang kanyang sagot pala ay no. Okay. Baliwanag pa sa sikat ng Haring Araw na no para po dun sa Articles of Impeachment. Susunod, yung kinatawan ng ikatlong distrito ng Bohol, ito pong si Congresswoman Christine Alexi Tutor o Tutor, no? Hindi ko alam kung paano pinopronounce po ito. Ang kanyang sagot ay no. Ito, tumanggi rin daw po ito eh. 500 million pesos. Yung bagong kinatawan, bago ito dahil katatapos lang noong special election sa Cavite. Kinatawan ng ika-apat na distrito sa Cavite, yung nanay ni Meow Meow, itong si Jennifer Austria Barzaga. 500 million din yung allocation dun sa kanyang distrito, pero hindi pa po siya kinatawan ng ika-apat na distrito ng Cavite, no? Dahil dun sa pagkakapatalsik kay Meow Meow, tapos yung kanyang nanay ang tumakbo at nanalo, pero meron pong 500 million pesos na DPWH budget allocation. Sino pa? Ika, yung unang distrito ng South Cotabato, si Congressman Isidro Lumayag. Ang kanyang sagot, no. Para dun sa Articles of Impeachment, 500 million pesos din po ito. Si Davao City 2nd District Congressman Omar Vincent Sangkola Duterte. 500 million, ang kanyang sagot ay no. Ito pong si Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte. Naturally, ang sagot nito ay no, pero merong 500 million. Yung kinatawan ng ikalawang distrito ng Rizal, si Congressman Emigdio Tanwatco III. Hindi po ito nag-participate, merong 500 million. Okay? At ang kinatawan ng unang distrito ng Rizal, Congresswoman Rebecca Maria Alcantara Inares, hindi po ito nag-participate, pero merong 500 million pesos na alokasyon pagdating po dito sa DPWH budget. Ngayon, ako po'y nagtataka. No? At ito talagang sa pagsisimula pa lang ng impeachment proceedings at bardagulan dito sa Senado. E parati po tayong nag-iisip kung sino ba dun sa mga senator judges ang meron talagang malinaw na direksyon patungkol po dun sa government initiatives and government service. Anong sabi ko sa inyo? For us to be able to find out yung mga impormasyon ba na ating naririnig at ating nakikita at napapanood ay totoo? O baka itong mga impormasyon na ito, eh, alam po ninyo, meron kaming jargon sa mga mamamahayag. Ah, hindi ko na-spell out, pero tinatawag namin itong SS. Ah? Tinatawag po namin SS, kumbaga parang exaggeration ng totoong picture at totoong information. SS. Dahil kapag ka ine-SS yung mga information, eh baka po merong kaakibat na envelope. Okay? Baka may kaakibat na envelope. Isa po sa parati nating pinakikinggan, pinapanood at talagang sinusubaybayan, itong handling ni Panfilo Ping Lacson dito po sa mga kaganapan at usapin dyan sa Senado. For the nth time, binabanggit ko na din sa palatuntunan, anong merong kay Alan Peter Cayetano kung bakit talagang target nitong si Ping Lacson? Noong araw, hindi naman ganyan si Ping Lacson eh. Kapag pinag-usapan natin yung integrity, pagka pinag-usapan natin police works, kapag ka pinag-usapan natin yun, technical at yung bibig nito, talagang mapapawaw kanong araw. Mapapawaw araw.

0: Peter Cayetano, pati na rin kay Pia Cayetano, yung pong mga inisyatibo nitong si Ping Lacson. Pinag-uusapan kasi natin DPWH project eh, hindi ba? Okay, mula sa ghost projects, tumawid na po ito ng reclamation. Ang tanong, ito bang investigasyon? Kung meron bang investigasyon na ginagawa, ito po ba'y may katotohanan? Ito po ba'y isyong political? O ito ay isang uri ng paghihiganti? Ang tanong bakit? Ang tanong paano? Ha? Tatlong tanong yung nire-raise natin. Dito sa ghost projects, patungo ng reclamation, ito bang investigasyon na ito kung meron man? Ito ba ay political in nature? Ito ba ay merong sense of parang pagiging vindictive at talaga namang nagiging biktima ng usapin at usapan itong magkapatid na Cayetano, specifically Alan Peter? Meron pong isang salita sa Pilipinas para sa pagtanggap ng information. Lumalabas na kulang o impormasyong lumalabas na kulang o sadyang mali. Ang termino namin dyan, kuryente. Kapag ka meron kang information na inilahad, meron kang information na inilabas at napatunayan na merong touch of anong tawag dyan ng hindi katotohanan, unverified kuryente. Kuryente po yung tawag namin diyan eh. O sige, sandali. Itutuloy po natin itong pagtalakay kay Alan Peter Cayetano at kay Ping Lacson. Sandali lang. Hold your horses, fellas. Diyan lang kayo. Magbabalik pa ang palatuntunan. Baka kalipas po ang ilang paalala.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
2: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon. Tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen Johnny Gomez Live, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Alright, nagbabalik tayo sa inyong balayang palatuntunan. Anytime, no, sasamahan po ninyo ako kung sakaling kinakailangan nating bumalik dito po sa ginagawang hook-up dyan po sa Senado, pagpapatuloy ng impeachment proceedings laban kay Inday dahil kapag ka nagkaroon ng pagkakataon na mag-recross ito pong defense team para nga mas mabigyan ng weight at material, ika nga ito pong binabanggit ng witness patungkol dun sa unexplained bills dito

Pong si VP Inday, ulitin ko ha yung salita kanina, before the break, binanggit ko yung salitang kuryente, na kuryente. Ito po yung mga information na lumalabas na sadyang kulang o talagang mali. Ayan, ito po yung terminology na ginagamit namin sa larangan ng pamamahayag. Sa larangan po ng pamamahayag, nakakahiya po ito. Dahil nasisira yung credibility kapag ka inuuna yung paglalathala bago yung verification. Kunwari, merong news report. Kita po ninyo din sa palatuntunan. Marami kayong ibinabahagi sa akin na mga information. Eh, kinakailangan ko munang i-validate, kinakailangan ko munang i-verify bago natin isalang on air. Kaya mabuti na lang yung ating mga kabayan, eh hindi po nagtatampo kapag ka meron silang natisod mula sa ganitong network. Idol, Boss Johnny, eh ganito na yung nangyayari. Hindi ko po kagad ina-announce dahil kinakailangan pong i-verify dahil allergic po ang Johnny Gomez Live dito sa kuryente. Sa politika, mas matindi po ito at nakapagdudulot ng pinsala. Buong sipag na itinayo nitong si Senator Panfilo Ping Lacson, yung kanyang reputasyon, ha? Yung kanyang reputasyon talagang pinag-igihan at pinag-agapan itong si Ping Lacson eh, na itayo yung kanyang reputasyon sa paninindigang hindi siya nagsasalita ng walang resibo. Ito yung kanyang parating ginagamit. Ah, gusto niyo na resibo? Ito yung resibo. Okay? Kaya yung kanyang persona at yung kanyang career, talagang binalot niya po ito eh. Binalot niya dun sa salitang parati siyang deresibo. Subalit, ang malala niyang kampanya o ang lumalala niyang kampanya laban sa Taguig, nag-iiwan ngayon ng isang nakaiilang na tanong.

0: PWH Secretary patungkol dun sa katanungan ng Ghost Project sa Taguig na pilit na ibinabato laban kay Alan Peter Cayetano. Sagot ni Vince Dizon, wala. Idinagdag naman ni DPWH Undersecretary Ricardo Bernabe III na nakatala sa ahensya ang 107 proyekto sa Taguig at lahat ng ito ay may mga nakadokumentong accomplishments. Anong ibig sabihin yan? Muli po natin babalikan yung tanong kung yung experiences pa na nararamdaman ngayon ni Alan Peter Cayetano ay resulta ng kanyang ginagawang pagtayo para sa katotohanan. Ito po ba yung consequence na kanyang nakukuha at nararamdaman for standing for the truth, by the truth, and for the truth? Yan po yung tanong ng palatuntunan, tanong ni Johnny Gomez, mga kaibigan, dito po sa ating Honorable Senator Panfilo Ping Lacson. Balikan muna natin ang balitang bitbit ng ating kabandidong si Jojo Sikat mula sa Senado. Jo, muli sa magandang morning sa iyo. Please come in. Good, Jo.
1: Sa cross-examination ni Defense Panel Attorney Mark Pinluan kay Mantay Manilaw Drink Council o Amlak Executive Director Attorney Ronel Benaventura dito sa 30th araw na paglilitis sa impeachment court kay Vice President Sara Duterte, tinanong ni Attorney Binluan si Benaventura kung maaari bang maging basihan ang Suspicious Transaction Report o STRs para sabihin na sangkot ang bank account ni Vice President Sara Duterte sa flood control at drug importation at malversation of public funds. Sa pagtatanong ni Attorney Binluan, inamin ni Attorney Benaventura na ang mga suspicious transaction report ng bank account ni BP Sara ay galing sa bangko na isinumite sa AMLAC. Kahapon ay sinabi ni Attorney Benaventura na sangkot ang bank account ni BP Sara sa DPWH flood control issue, shabu importation at malversation of public funds. Subalit ang tanungin kanina ni Attorney Binluan si Benaventura kung maaari bang maging basihan ang suspicious transaction reports sa bangko para sabihin na sangkot ang bank account ni BP Sara sa DPWS flood control issue, importation of drugs at malversation public funds. Inamin ni AMLAC Executive Director Benaventura na hindi maaaring maging basihan ang suspicious transaction reports ng bangko na isumite sa kanila hanggat wala silang isinasagawang analysis at investigasyon ukol dito at kung kinakailangan.
2: First alone ba, masisiguro nyo ba na involved yung transactions ni VP Sara sa Shabu importation?
3: Not alone, Your Honor. We have to conduct further investigation if needed or warranted, Your Honor.
2: Huli na po, base po dun sa STRs, masisiguro nyo po ba ng AMLC na involved yung transactions ni VP Sara sa malversation of public funds or property?
3: On that alone, no, Your Honor. We have to verify and conduct investigation if necessary.
2: We're okay with that. Thank you.
1: Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radio Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigit marami balitang bitbit update mula sa Senado mula kay Jojo Sigat. Nagbabalik naman si Romel Madrigal. Go ahead, Mel. Please come in.
4: Hindi nakingad lang ang landslide sa pagpasok ng mga estudyante sa Parlan sa Mabini, Batangas matapos maghatid ng transportation assistance ang Philippine Coast Guard sa mga apektadong mag-aral at magulang. Nangyari ang landslide sa Gersicho, Gitisan, Barangay San Teodoro, Mabini na nagdulot ng pagbara sa daan at nakaapekto sa pagbiyahe ng mga residente at motorista. Wala namang naitalang nasugatan o nasawi sa insidente, pero dalawang pamilya ang nilika sa mas ligtas na lugar sa Barangay San Teodoro. Dahil sa hindi magamit ang karaniwang daan, nakipag-ugnay ng Coast Guard Substation Mabini upang matulungan ang mga estudyante at magulang na makarating sa San Teodoro Elementary School. Bandang alas 7 ng umaga, sumakay ang grupo sa bangka mula Sitio Gitisan at ligtas na nakarating sa Parlan sa oras para sa kanilang klase.

0: Naging posible ang transportasyon sa tulong ng may-ari ng MBCA Isiana na si Christian Manalo na nagpahiram ng bangka para sa operasyon. Patuloy naman ang koordinasyon ng Coast Guard sa mga lokal na otoridad at komunidad upang makapaghatid ng agarang tulong sa mga residenteng apektado ng mga panganib at kalamidad. Ako si Romel Madrigal, nagugulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Salamat po ng maigit. Marami balitang bitbit mula kay Romel Madrigal. 44 na minuto na makalipas po ang 11 in the morning. Yung ating mga bossing, ang ating idol David Rioferio. Nakikinig at nanonood dito po sa inyong balayang palatuntunan si Ma'am Menchi Mbe ng Bahay Pari dyan po sa area ng Bulacan. Salamat po ng maigit. Marami. Boss Rick Orasyon mula po naman sa Las Piñas. Boss Jaime Samboya Bernante, magandang morning mga idol. Si Ma'am Mercy Fernandez Narciso, si Ma'am Luz Papa, magandang morning po sa ating lahat. Okay, salamat po ng baigi at marami. Teka muna, si Kalipi ng North Caloocan, bumabati rin po sa atin ng isang magandang morning. Ang sabi niya, good day sir at mga ka-JGL. Kapag napanalunan daw po niya yung jackpot sa loto, hindi daw po niya itatago sa bangko. Bakit? Wala daw pong katiyakan na safe yung pera niya sa bangko. Dahil yung pong idea na ang pera, kapag idineposito mo sa bangko at meron tayong tinatawag na bank secrecy law, protektado po yung iyong identity. Protektado yung pera mo, protektado yung identity mo, okay? At panatag yung loob mo na kapag kinakailangan mong kumuha ng pera sa bangko, pera mo sa bangko, ikaw meron kang peace of mind dahil protektado ka. Ang problema po dito sa mga nangyayaring usapin, nakapaikot dun sa terminong suspicion. Nakaikot dun sa terminong suspicion. Suspicious. Ito pong pinag-uusapan ng Senado. Maganda yung report ni Jojo Sikat. Ang sabi niya, no, hindi

because of that joint circular 2015-01. Pareho pong pinag-uusapan itong mga umiiral na mga batas para patunayan na si Inday ay nangustay. Pinag-uusapan itong bahagi ng mga umiiral na batas para patunayan na si Inday ay nagkasala. Pero if we dig deeper at tinignan po natin yung provision nitong Joint Circular at itong Anti-Money Laundering Act, itong batas patungkol po sa money laundering, edo pa rin natin nakikita na sadyang kulang ang nilalaman ng batas at sadyang hindi po maipaliwanag ng batas yung pananagutan ni Inday. Kaya nga umiikot tayo dun sa termino na suspicion. Haka-haka. Tayo po ay meron lang gut feel. Uy, nakita dun sa Sal and Inday na nagkaroon ng pagtaas ng pera mula po dun sa 2007 Sal and patungo dun sa 2025. Pero if we do the math, eh makikita po natin sa sweldo pa lang ni Inday, pati na rin dun sa mga negosyo na kanyang pinasok, give or take, yung mga losses and mga successful business transaction, hindi po malayo na ma-acquire nitong si Inday yung 98 million pesos in a span of 18 years. Ha? Mula dun sa 7 million pesos in 2007, it went up to about 98 million pesos by year 2025. Okay? Eh kapag ito po ay pinag-aralan ng gusto at tinabulate yung pong history nang pagnenegosyo at perang pumapasok by way of salary allowances, eh hindi po kaduda-duda na pwede talagang pumalo at umakyat dito po sa 98 million. Ngayon, ang tanong ng ating mga kababayang makikitid ng utak. Ayan na. At yung mga politikong naninilbihan sa kapangyarihan ng ilan. Okay. Ang tanong, eh teka muna. Eh, unexplained nga raw po eh. Itong mga negosyo na pinasok ni Inday, pati yung kanyang participation dito sa mga negosyo na ito, because she is being prohibited by the very constitution na pinag-uusapan natin because she is a sitting vice president. Okay? Sino nagsabi? Sino nagsabi na unexplained? Sinong technical na tao ang tatayo para sabihin na nilustay ni Inday yung kanyang confidential and intelligence budget at ipinasok dun po sa kanyang pangsariling bank account? Ang tanong, meron ba? Hinahanap pa. Ah, nakita na pala si Antonio Trillanes IV, anak ng baka naman talaga. Ha? Si Antonio Trillanes IV, eh ito po yung nag-iisang tao na kaya niya talagang i-link lahat po ng mga problema laban kay Inday, pati kay Digong. For reasons until now, eh hindi po natin alam kung bakit niya ginagawa, kung saan siya kumukuha ng pera to, you know, finance, itong kanyang operations, black ops kung tawagin. Abang dito kay

executive director ng anti-laundering council, hindi niya pwedeng direktang sabihin kung yung mga perang pumasok allegedly coming from China papunta sa Kalye 88 ay mesh ng malversation at money laundering without gathering more evidence and facts, no? At hindi sumang matibay na investment. So, lahat po ng information na ating naririnig ay nakabase dun sa salitang suspicion at sa salitang suspicious. Sabi ni Boss Rico Racion, yun daw pong paratang ni Trillanes at isinangkot ang China. Eh, hindi daw po pinalagpas. O, binasa ni, ano ha? Binasa ni, ano kanina, yung headline ng isang dyaryo. Binasa dito po sa impeachment proceedings. Hindi pinalagpas ng China yung akusasyon ni Trillanes na hindi sila nag-i-interfere sa political issues ng ating bansa. Sabi po ni Jaime Samoya Bernante, gandang Martes, Sir Johnny, at mga ka-JGL, tama na. Tigil na, nagsasayang lang daw po ng pondo yung taong bayan dito sa impeachment na ito. Sir, ang mga politiko ngayon ang kakapalmuks. Lahat feeling righteous. Ha? Sabi ni Bamblus Papa. So, hanggang kailan magpapatuloy itong impeachment proceedings na ito? Kung the very information we are receiving, gathering, hearing, and watching coming from the testimonies ng mga witnesses ng prosecution, ang kanilang tinatayuan at tinutuntungan merely suspicious transactions. Merely suspicion. Ito yung kanilang tinatayuan eh. Ito po yung tinatayuan ng mga witnesses ng prosecution. Haka-haka. Puro pagbibintang. Okay? Eh, babalikan na lang. Babalikan na naman natin. Anak kasi ng baka eh. Oh. Babalikan na naman natin yung sinabi nitong si Gerville Luistro. Handa na ang ebidensya, kumpleto na ang witness, etc., etc., etc. Mga abogado itong mga ito. Yung pong bumuo ng House Prosecution Panel, itong Committee on Justice ng Kamara, na silang tumatayong public prosecutors para dito sa impeachment proceedings laban kay Inday. Isama mo pa yung mga private prosecutors, no? E pare-pareho po kayong nakatuntong dun sa termino na haka-haka. So hanggang kailan magtatapos itong aligasyon laban kay Inday? Why can't you just bring out big guns? Manito ni Ariel? Gustong-gusto

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Kami ang inyong abogado ng masa.
2: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
1: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
2: Nang
1: Ang Buhay at Batas.
2: Libreng payo ng abogado.
1: Solusyon sa problema mo.
2: Dito lang sa
1: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday from 2 p.m. to 3 p.m. airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Magandang hapon, Pilipinas! Ito po ang Buhay at Batas, ang programang nagsasanib ng samut-saring mukha ng buhay at iba't ibang aspeto ng batas. Kami po ang inyong abogado ng masa. Ako po si Attorney Nikki De Vega.
1: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
4: Kamusta mga katropa? Na-miss po namin kayo. Alam ko wala po kami the past few show, no? Episodes sapagkat kami po ay nagpunta sa Samarkand, Uzbekistan.
1: Yes.
4: Kaya sa ating mga taga bye-bye, mga katropa. Nakita nyo po, di ba, medyo nagpakita tayo dun sa may Registan Square.
1: Napakasikat na square po nila yun sa Uzbekistan.
4: Oo, tapos ano, talagang naglagay ako ng picture na kung kakainin ko yung kanilang national dish, no, ang tinatawag na plov. Nakakatuwa, Attorney Carlo, kasi parang malapit sa puso natin kasi kanin.
1: Oo.
4: So, ang ano po siya, parang kanin na parang fried rice, tapos may nakapatong na parang, ano ba yun? Yun yung kulay
1: para sa
4: yellow.
1: Akin, yellow.
4: Ano
1: pumpkin.
4: Ba yun? Pumpkin ba yun?
1: Oo.
4: Tapos ano, may...
1: Kalabasa.
4: Tapos pwede kang mamili kung ang meat mo ay beef or lamb, di ba?
1: Yung beef nila para pong ano, parang ano ba yun? Nilagang baka.
4: Diba? Oo, malambot bulalo. Eh. Malambot
1: oo,
4: po.
1: Pero so, pinirito po siya.
4: Masarap naman po, no? Kasi syempre may tayo ng kanin, di ba? Medyo iba lang, no? Syempre ibang mga... panlasa ng mga tao. Para sa akin, kung kukumpara mo, medyo parang tapsilog, pero iba tayo, mas matamis yung sa atin eh. Sa kanila, iba yung mga spices na gamit nila. So, nakakatuwa po, kasi yung Uzbekistan po, nagulat ako, no? Ni-research ko, kasi ang mura lang po ng taxi. Bawa, parang ano, 100 piso.
1: Oo.
4: Medyo
1: parang,
4: malayo-layo na yung pinuntahan mo.
1: Parang ng Malolos yun, Attorney Nikki. Mga 30-minute ride, 20-minute
4: ride.
1: Oo,
4: ganun po kamura. Kasi rin po, ang minimum wage niya, nagulat ako, pag i-convert mo sa pesos, roughly ah, mga 7,500 pesos a month.
1: Minimum wage po yun sa
4: Grabe,
1: Uzbekistan.
4: Grabe, diba? Sabi ko, talagang, pero sabi mo nga, hindi nila sinusunod. Ibig sabihin, mas mataas ang binibigay nila.
1: Yung karaniwang binibigay ng mga kumpanya, parang umaabot ng mga 15, mga ganun.
4: Alam mo, dapat Attorney Carlo naman talaga, para sa akin, ang tunay na minimum wage, para sa akin, dapat yung pinakamababa, pero bibigyan mo pa rin sila na mas mataas.
1: Oo, ganun dapat.
4: Diba? Hindi yung parang tayo, kasi paminsan, minimum wage, uy, sinasakto natin, tayo,
1: sagad
4: minimum wage,
1: sa
4: sasagad
1: eh.
4: Natin.
1: Oo.
4: Dapat, para lang siyang benchmark lang ba? Tapos, syempre, dahil maganda rin ang skills mo, talagang mas nakakakomand ka na mas mataas. Yun sana ang ating ano, yung parang pamantayan lang yun, pero hindi natin observe yung mas mataas pa yung bibigay natin.
1: Ganun
4: diba?
1: Sana.
4: Ganun dapat, diba? Ako pero, ay ganun ginagawa ko, Attorney Carlo.
1: Mabalik tayo dun sa kanin. Di ba nagre-reklamo ka dun sa paraan ng pagluto nila ng kanin?
4: Oo, kasi ano, siguro taste nila yun, no? Yung medyo matigas. Kasi nung una, di ba, nung kumain tayo dun sa
1: hindi
4: parang
1: siya,
4: hotel.
1: Oh, hindi siya nag-iisa. Ilang different establishments.
4: Sabi ko, ano ba yan? Sabi ko, mukha parang hindi marunong magluto ng kanin to. Na, yung kulang ang tubig. Di ba, alam niyo yung pag nakulangan kayo tubig, di ba, tigas ng kanin? Parang ganun po.
1: Ganun yung lasa.
4: Tapos nung kumain na tayo sa iba, parang ko ano talagang ganun talaga yung parang siguro type nila na kanin, di ba? Tayo, sabi ko, ah, okay, so ganun pala yun. Nilait-lait ko pa eh, no? Sabi ko, parang gusto kong turuan yung kusinero magluto ng kanin eh,
1: yun
4: no?
1: Pala, ganun pala talaga.
4: Oo. Pero enjoy naman po kasi mainit, kasi oo, init sa atin, pero sa gabi,
1: malumalamig.
4: Malamig.
1: Maumabot po ng 15 degrees Celsius.
4: Oo. Tapos kahit mainit, may hangin, Attorney Carlo, di ba? May hangin naman, kaya medyo nag-dry-dry yung skin natin. Kaya pala sabi ko, ba't kaya yung mga tao dito ang init-init naka long sleeves?
1: Kasi nga nakaka-dry ng balat.
4: Oo, yun pala yun.
1: Sa bansa po natin, mainit, pero hindi po nakakatuyo ng balat. Nakaka-oily pa nga ng balat eh.
4: Oh, shout out pala, kung nagugustuhan nyo aking suot, hindi po to sponsored, binili ko talaga dahil ako po'y sumusuporta sa ating local weaving communities.
1: Oo, mga nangahabi.
4: Shout out sa designer nito, Inabel Ilocos. No?
1: Ayun, di ba?
4: Inikwento niya nga sa akin, sabi niya, yung isang yarda, parang ano, halos half day para gumawa lamang ng isang yarda. Kasi mini-weave po to eh.
1: Oo.
4: Tapos handmade.
1: Mm-hmm.
4: Talaga pong, alam mo, nakakatuwa kasi may mga ganun pa rin. Iba po kasi talaga yung handmade eh. Talagang with care, tapos mas maganda ang pagkayari.
1: At saka unique siya. Wala kang makahanap
4: katulad
1: na
4: nito, wala tong kaparehas.
1: Oo.
4: Kasi unique. So, yan po. Tayo, tangkiligin po natin ang sariling atin. Alam ko, syempre paminsan mahirap gawin, Attorney Carlo, kasi mas mura talaga yung mga factory made, lalo na gawa sa China. Mas mura. Pero kasi, hindi rin siya matatag. Alam mo, hindi ko nababanggitin yung brand. May binilhan ako yung mga mura ng mga uso ngayon. Diyos ko, Attorney Carlo, parang isang gamitan lang, medyo
1: may punit na or
4: nakikita mo na parang ano na. Tapos pag sinuot ko, parang sabi ko, talagang pag-uusapan ako kasi parang medyo, alam mo, parang ginamit mo na 100 beses.
1: Ganun
4: pero
1: na.
4: Isang beses mo lang ginamit.
1: Eh, paano yung binili mo na pagdating mo tatlo kayong magkakaparehong ganun suot? Dance
4: Alin?
1: Group.
4: Aha, ayan yung mga anak ko. Yan po maganda pag may anak ang babae. Di kami, terno-terno kami paminsan pag lumalabas na suot. So, yun, tangkilikit po natin kasi una, para masustain po yung mga communities na nagtatrabaho, gumagawa, lalo na yung mga kababaihan po. Yan.
1: At para ma-preserve yung ating heritage.
4: Yes, kasi may sarili po tayong ano dyan eh.
1: Art, may sarili
4: art,
1: po tayong ano,
4: tradition.
1: Para tradition, yun.
4: Oo, so yan po. Buti marami pa rin pong ganyan, tas nauso na rin po yung mga sumusuport dyan sa ating local weavers. Kita nyo naman, di ba ang ganda? Oh,
1: oo, di ba?
4: Tanggalin ko yung buko para makita nyo. Oh, gawang Pilipino yan. Handmade yan.
1: Mm-hmm.
4: Di ba? Imagine, ilang araw ginawa po raw to. Dito ng factory made. Talagang

0: ganda sila. Kaya po ako bumibili ng mga ganito kasi pag nasa ibang bansa ako. Talagang,
1: nagpapapicture sila, diba?
0: Oo, nagpapapicture sila sa akin. Kasi parang natutuwa silang ganda-ganda ng mga ano natin, yung mga damit natin, diba? Tapos kilala nyo naman ako, umaaura ako dun, diba? Kaya yun. But anyway.
2: Yung barong kaya, kinukwento ko na pwedeng kainin. Yung mga gawang pinya po na barong, diba?
0: Oo, oh, na-amuse sila. Pwede pala na yung pineapple fiber kasi ang gamit po natin sa mamahaling barong, okay? Yun, so nagugulat na pwede pala yun. Eh, ganun talaga. Magaling po tayong Pinoy. Imagine kahit pinya. O, ginagawa nating damit. Alright. Anyway, mga katropa, kung meron po kayong katanungan na maaari po namin bigyan ng payo bilang abogado, ay magtungo lang po kayo sa Facebook page ng Ambuet Batas at magpadala ng private message. Maaari din po kayong manood sa amin live sa telebisyon at radyo. Lumahok po dito, magtanong po kayo, maiksing katanungan lamang. At sasagutin po namin to ni Attorney Carlo. So, ayan. Attorney Carlo, pakibasa ang katanungan dito ni Jeffrey.
2: Okay. Galing kay Jeffrey. Sabi ni Jeffrey, hello, ang Buhay at Batas. Pwede po bang magtanong? Kasi naghiwalay po kami ng asawa ko. Kaya lang po ako nakipaghiwalay kasi po lagi niya po akong inaaway. Tapos selosa pa po. At saan-saan po nagpupunta kaya po namatayan po kami ng anak. Iniwan niya po na may sakit at ako po ay nagtatrabaho ng maayos. Sabi po, kakasuhan daw po ako dahil makikipaghiwalay po ako sa kanya. Sabi ko naman po, bakit mo naman ako kakasuhan? Eh nagsusuporta naman ako sa mga anak natin. Ano po kaya ang pwede niyang ikaso? At ano po ang pwede pong i-counter ko? Salamat po.
0: Oh, Jeffrey, condolence pala sa anak ninyo. Kawawa naman si Jeffrey. Girls, huwag naman masyadong selosa. Kasi may mga ibang ganyang babae, Attorney Carlo. Talagang masyadong suspicioso o nagseselos masyado. Katulad niya, di ba, parang pinupuntahan daw siya sa opisina, masyadong, kumbaga parang suffocating na. Boys, kayo naman, huwag nyo naman bigyan ng rason din ang inyong mga asawa na pagdudahan kayo.
2: Yes.
0: Kasi baka mamaya may mga kachat-chat kayo dyan, di ba? Tapos biglang patago pag dumating yung asawa nyo. So kaya tuloy nakukonsumo ng selos yung asawa nyo. So dapat it's a two-way street, no, Attorney Carlo. But anyway, nandiyan na tayo, no? Gusto nang iwanan ni Jeffrey. Alam mo, Jeffrey, hindi naman

0: Tanan ng tao mag-travel or na, kung saan siya pumunta, hindi natin siya pwedeng hila-hilain lang dito dahil naglalandi siya.
1: At wala kang landilo sa ating batas. Yes. Sa ating batas, diba?
0: So Jason, I'm so sorry. That's not enough, no? At kahit naman, siguro ang enough lang na medyo mapepuwersa siyang pauin is kung may criminal case and may, kung ayaw niya umuwi, may extradition treaty, madiwarang proseso po yan.
1: Pero mag-coordinate
0: pa with government.
1: Walang krimen.
0: Oo, walang krimen ng kanyang paglalandi.
1: Yun.
0: Ano bang maipapayo ko sa ganyan, Attorney Carlo, na maging practical? No? Kasi kung gano'n ang, di ba, nakikipaghiwalay na yata sa rin sa kanya.
1: Mm-hmm.
0: Ang problema po sa atin, hindi naman porque naipaghiwalay sa'yo, eh, hiwalay na kayo sa mata ng batas.
1: Parang yung kaso kung, ni Jeffrey, di ba? Gusto rin makipaghiwalay niya doon sa asawa niya. Parang gano'n eh, hindi nyo mapipilit yung kabiyak ninyo na manatili sa inyo eh.
0: Kaso, yun nga po, wala tayong divorce. So, meron po tayong declaration of nullity, meron po tayong annulment, pero napakahirap po yung mga ganyang ground, yung paglalandi, hindi po yan grounds, mapawalang visa ang kasal. Kaya ang masaklap, Attorney Carlo, ay kahit marami po ngayon nangyayari sa Pilipinas, yung mga informally separated, yung tipong, yun nga, wala na talaga, hindi na nagmamahalan, hiwalay na kanya-kanya ng buhay, tapos na nagkakaroon na ng sariling relasyon, pero tandaan nyo, be careful, kasi illegal po yun. Under the law, that will be adultery, concubinage, mga ganyan po yan. So, ano bang solusyon dyan? Ang hirap po, ako, mag-file kayo ng annulment. Kasi, walang pinakamaluwang po na ground dyan is psychological incapacity, which
1: pero
0: is
1: po, hindi magandang
0: kadali.
1: Oo.
0: So, yan po ang estado natin ngayon. So, pasensya na, Jason. Hindi mo mapipilit ang asa. May hit ka eh. So, ibig sabihin na parang hindi basta-basta may issue sa'yo. Kasi nga, baka ikaw nga yun, di ba, na may kaso.
1: Mm-hmm.
0: Pero, tama ka, Attorney Carlo, ang very common is may kapangalan.
1: Ang dami-dami na pong instances na na-encounter po namin yan. Talagang magkapangalan lang po. Pareho ng pangalan, tsaka apelido, pero yung middle initial nagkakaiba. Pero po kasi dun sa kaso, pangalan at apelido lang nakalagay.
0: Alam mo, Attorney Carlo, may kakilala ako.
1: Oh.
0: Grabe siya, no? Talagang sabi niya, dalawang storya to. Isang storya, may kapangalan siya, may kaso ng murder. So ang hassle talaga, pero madali naman patunayan yun na iba ka sa tao na yung talagang kapangalan na may kasong murder. May isang mas malubhang kwento ito kasi parang ano siya, half Chinese ganyan, lahing Chinese. Kilala ko siya, grabe ro nangyari sa kanya kasi Chinese sounding name siya. Nagpunta siya sa, hindi ko alam kung Hong Kong ba yun, na-detain siya.
1: Kasi
0: may
1: niya.
0: Chinese na kapangalan siya dun sa lugar na yun na may wanted sa kaso. So ito na lang, anong moral lesson na, Attorney Carlo? Kung may anak po kayo, huwag niyo pong bibigyan ng common name.
1: Oo.
0: If at all, halimbawa, gusto mo talagang Juan de la Cruz. Juan Alfredo Michael de la Cruz.
1: Ganon.
0: Kasi kung gagawin nyo lang pong ganyan, tapos maraming kapangalan, nakakaawa po talaga. Kasi pag may yun, nahihit sa NBI, eh kakabahan. Ito si Anonymous, huwag kang kabahan, no? Kasi kung wala ka namang kaso.
1: Oo, at alam mo yun, kung may kaso ka, wala. So kung wala kang kaso, madali pong ipaliwanag yan. Siyempre, ganito, anong gagawin ng NBI? Pagdating mo doon, sasabihin ko ano yung hit, anong kaso, anong korte, pupunta ka doon, manghingi ka ng court clearance. Court clearance lang po yan. At yung korte, syempre, hingi na identification nyo. Baka birth certificate, baka passport, para lang patunayan na hindi ikaw yun at mabilis naman po mag-issue yung mga korte ng ganitong klaseng paglilinaw na or certification na hindi kayo yung kinasuhan.
0: Oo, huwag kang mag-alala. Pero ito pala kaya ang sinasabi ko, Attorney Carlo, kung may mga sulat na dumarating sa inyo galing sa korte o sa abogado, huwag nyo pong iiwasan.
1: Huwag nyo pong iiwasan. Buksan nyo po, tanggapin ninyo. Kasi wala naman pong nawawala kung ito ay tatanggapin at bubuksan nyo. Pero po, nawawalan kayo ng depensa at pagkakataon na ipagtanggol ang sarili nyo pag hindi nyo po tinanggap yung supina o liham na yan.
0: Alam mo, isa pang story, Attorney Carlo, may kakilala ako. May hindi siya tinanggap na sulat. Ang tagal-tagal na yun dati. Tapos, after siguro mga 10 years, nag-a-apply siya NBI clearance. Ayun, lumabas. Di nahahassle siya. Kasi po, hindi po natin matatakbuhan eh. Kasi darating ang panahon, may mga kailangan tayong dokumento. Tsaka tandaan nyo, electronic na po ngayon.
1: Oo.
0: Hindi po tulad nung panahon po namin, ang daling mandugas. Kasi hindi po electronic. Talaga, alam nyo po dati, kung gusto mo na, hindi mo na kailangan magpa-annulment, huhugutin lang po yung marriage ano mo, certificate mo dun sa

0: NSO. Ganun lang dati kadali nung panahon namin. Kaya madaling mandugas dati. Oh, kasi wala namang record. Pag nahugot mo na yung papel na yon, wala. As if single ka.
1: Iba gusto natin mag-file ng annulment, nawawala yung marriage record ng kliyente natin.
0: Ganun. Eh ngayon, wala na. Nasa database na, nasa computer. Parang, tapos, ang hirap namang kaibiganin yung computer tech doon. Kasi meron ng ano, technology may trail. Audit trail.
1: Ayun. So, kung may dinagdag, may binawas, lalong na kung may dinilit, nakalagay po yung tao at panaw at oras at araw kung kailan saan dinilit yon. So malalaman at malalaman din po yon.
0: Si may kakilala po ako ganun eh, pinull out lang yung marriage certificate. Single na siya.
1: Ganun lang ah.
0: Oo, nung palawan, ganun po yun. Hindi ako gumawa nun kasi bata pa ako nun eh. Bata pa ako nung walang computer. Pero may kilala po ako ganun. O diba, nakapag-asawa siya ulit. Anyway, o sige, next question na Tony Carlo.
1: O, tanong galing kay Madons. So, sabi ni Madons, good evening po ma'am. Sinaktan po ako ng kapatid ng asawa ko. Ano po bang pwedeng ikaso ko sa kanya? Lalaki po.
0: Ang hirap noon, no, yung parang kapatid ng asawa mo, parang hindi man lang napigilan ng asawa mo.
1: Mm-hmm.
0: Pero nandun na tayo.
1: Baka namang wala dun, nung sinaktan siya.
0: O, pwede yun. Oh, anyway, diba? Physical injuries yan. Huwag na huwag yung isipin ng vowsy, ha? Kasi alam mo, dami kong nakikita ha, sa social media, mga nag-aabuga doon, ay, vowsy na yan, babawsy. Alam niyo po, hindi po basta-basta sino pwedeng mag-file ng vowsy. Kasi dapat may

0: dulot.
1: Okay, may tanong si Joy. Hello po, ask ko lang po, pag mag-file ng cyber libel, may bayad po ba? Malaki kung si Attorney Carlo ang lawyer nyo.
2: Wala pong bayad yun. Walang bayad magsampan ng criminal na kaso.
1: Oo, wala pong bayad
2: wala. Yun. In fact po, obligasyon po ng bawat citizen yun na mag-report ng isang krimen.
1: So, balit, syempre, ang binabayaran nyo, abogado.
2: Yun.
1: Ayun ang mahal, di ba? Tuwad ni Attorney Carlo, dollars po per hour yan.
2: Dollars.
1: Kaya ang hirap pag kinakausap ng kliyente, parang taxi, TikTok, TikTok may metro, tumatakbo. Kaya paminsan yung mga kliyente namin, hi, Attorney, blah, blah, parang isang, mabilisan, no? Para hindi lumampas ng 6 minutes.
2: Kasi yun naman kinokontrol ko, kasi pag lumampas ng 6 minutes yun, dagdag na naman yun, at least 6 minutes, okay na yun.
1: Alam nyo pa, parang hindi nakakaalam, may iba po kasing lawyer na naniningil ng hourly rate. So may hourly rate po yung lawyer, so ibig sabihin, usually yan, yung 6 minutes, 0.1 yun. Mm-hmm. Diba?
2: Para 10 6 minutes, 60 ano, minutes.
1: So,
2: oras.
1: Halimbawa, may kausap niyo attorney niyo, 6 minutes, 0.1 yun. 7 minutes, point lumampas two. Na kasi ng 0.2. Kaya siguro yung mga wise nating kliyente, pag kinakausap tayo, may timer eh. Sandali lang. Huwag na umabot ng 6 minutes. Hanggang 6 minutes na. So, yun. Kaya po, huwag kayong, kaya mag-ingat kayo kasi kung halimbawa, lawyer nyo, hourly rate, ang billing, tapos ang tagal nyo makipag-chismisan, chismisan kayo ng mga buhay ninyo, eh, billable po yun.
2: Pero, Attorney Nikki, tinutulungan ko naman yung kliyente. Ako na mismo yung nagtatanong para mas mabilis yung...
1: Mabait naman tayo kasi.
2: Minsan po kasi, marami po mga facts na hindi naman po relevant, hindi mo kailangang malaman. So parang hinihimay na po namin yun sa pagtatanong para yun lang kailangang malaman ang nalalaman namin para ma-evaluate namin yung sitwasyon.
1: Kaya ako paminsan binabawasan ko na lang yung anbawa kasi di ba madaldal ako tapos madaldal yung kliyente. Hindi ko fino-full binibill yun.
2: O, lagi ka may discount. Minsan nga 60%.
1: Oo, malaki po ako mag-discount kasi nagmamalasakit naman ako sa kliyente. Kawawa naman kasi kung, di ba, para namang ako pa yung may problema na nga lumapit sa'yo tapos binigyan ko pa ng problema. Ganun yun. O, sabi ni Utas Tayo Sanciaga, magaling kayong pareho. Ang raming nasa isip kaya mabilis magsalita. Puno ang kaisipan. Ang malaking tulong makasagutan nyo sa mga nagtatanong, ingat kayo, be safe lang. Uy, thank you. Katropa talaga yan si Utis Tayo Sanciago. Thank you at hindi ka nagsasawa sa aming boses, sa aming pagmumuka. At dahil 8 years na po kasi tayo.
2: Oo nga, 8.
1: Pa 9 years na tayo next year. My God, diba? Dapat may picture tayo every year kung titingnan natin kung tumatanda tayo. No?
2: Yung picture natin dati dun sa sa commercial, dun sa merch plug, diba?
1: Yung mga ganun. Diba? Mas payat na po ako ngayon. Di ba nakakaya naman sa inyo? Okay, may katanungan si Gerardo. Attorney, good PM. Meron kaming minana na lupa sa aming mga magulang. Patay na sila. Tama po ba pag hindi po ito nakapangalan sa anak, ito po ba ay co-owner pa? Attorney Carlo.
2: Ganun talaga. Kasi pag pumanaw ang magulang, sila may-ari ng lupa, di ba? Tapos ilang magkakapatid ng mga anak nila ang magiging tagapagmana, hindi naman magkakahiwalay na titulo ang i-issue sa kanila. So co-owners muna talaga sila. Kailangan dagdag dun sa extrajudicial settlement, meron na kayong mapag-usapan na paano nyo papartihin yung lupa. Kasi sa punto de vista po ng batas, alam niya, hati kayo lahat dun. Pero anong part na hati? Sa'yo ba yung sa harap, yung sa likod? Basta equal sharing. Now, kung kayo-kayo mismo magdi-decide, akin yung sa may upper left portion, sa'yo yung sa lower left, and ganun nga po, basta matukoy nyo po kung ano yung napagkasunduan ninyo na hati dun sa lupa, magpipirmahan po kayo ng tinatawag na deed of subdivision o subdivision plan. Yun na po yung magiging hujat para hatiin yung lupa at hiwa-hiwalay na po yung titulo ninyo.
1: Oo, kaya nga ang suggestion dyan, pagka kayo meron kayong ganyan, di ba, co-owners kayo, magpa-partition na kayo.
2: Oo.
1: Yan tinatawag na partition. Kasi sa totoo lang, ako suggestion ko yung mga co-owners pa, magkakapatid, ipa-partition nyo na yan kasi darating ang oras paminsan, baka mag-away kayo eh. O kung hindi man kayo, yung mga anak nyo at anak ng kapatid mo, mag-aaway-away pagdating ng panahon.
2: Tsaka in terms of value, Attorney Nikki, kung gusto mo magbenta ng lupa at ang binibenta mo ay parte lang ng isang buong lupa na co-own.
1: Oo, mas mahina
2: mas
1: yung
2: mura yun.
1: Mas mura.
2: Mas mahal syempre yung sarili mong titulo.
1: Oo, iba yun. Mm. At saka, alam mo, Attorney Carlo, common to ha, kasi dami sumasangguni sa amin. Alam mo yung okay kayo ngayon. Mm. Pero pag isa kasi kayong lupain lang, paminsan nagkakaroon ng mga alitan. Bawa, yung nakaharang yung kotse.
2: O hindi sinasadyang nag-overlap yung pag-construct ng bahay. Kumbaga, akala nyo okay lang. Yung pala, nabawasan na ng 20 meters yung property ninyo.

0: Yung lupa, ilupain ninyo. De, pahirapan nyo kasi nakatayo na yung bahay dun eh.
1: Hindi, tsaka alala ko nun eh, meron kakilala ganun eh, parang naasar siya kasi compound.
0: Oh.
1: Tapos nakaharang yung kotse, nag-aaway-away sila sa
0: magkakapatid
1: ganun.
0: Magkakapatid to ah.
1: Magkakapatid. Oh. Yung mga little things pa, na kasi pag nag-iipon-ipon talagang nasisira, eh pwede namang ma-avoid yung kung talagang may kanya-kanya na kayo, tapos lagyan nyo na ng gate. Mm-mm. O ano, kasi doon nag-aaway Attorney Carlo eh, yung sa mga, usually yan paradahan eh.
0: Oo. Oh, oh.
1: Sa totoo, ang babaw man pakinggan, pero paminsan nagsisimula yan sa paradahan. Yung tipong pinaparadahan yung lugar niya, di ba? So, i-partition nyo na yan.
0: Oh, tanong galing kay Ray Carr. Magandang gabi po, attorney. May tanong ako about sa lupain ng aming lolo at lola. May anak po sila, 7. Kasama po ang mama ko. Kaso po, patay na. May karapatan po ba kaming mga anak sa share ng yumao naming ina? Sana po masagot ninyo po, attorney, ang aking katanungan. Nais po kasing ibenta ng tiyahin ko ang lupa.
1: Okay. Ayun. Attorney Carlo.
0: Ray Carr, meron talaga kayong share dyan. Yung lupa na yon, kung 7 magkakapatid, kasama yung nanay mo, di-divide mo by 7. At nabanggit ko nga kanina, since co-own pa yung lupa, wala pang, hindi pa to ko yung parte ng pag-aari ng 7 magkakapatid, hindi pa siya subdivided, hindi pwedeng ibenta ng isang tagapagmana yung kabuuan ng lupa. And hindi rin pwedeng ibenta ng 2, ng 3, ng 6 na tagapagmana. Kailangan lahat ng co-owners pipirma dun sa deed. Otherwise, void ito kasi nga, hindi pa tukoy yung property. Ano yung advice ko para mapigilan yung ganito? Well, una, kausapin nyo muna yung tita ninyo. Sabihin nyo na, huwag ibibenta kasi hindi kayo pumapayag. At kung hindi man maayos yung usapan, patatakan ninyo ng affidavit of adverse claim para ma-preserve yung portion ninyo.
1: Okay. Anyway, thank you pala. Sorry, magpa-plug na ako. Thank you very much mo sa mga nag-congratulate. At congratulations po sa NDV Law, Nicolas and Vega Law Offices, na kumbaga finalist po dun sa Best Intellectual Property Law Firm of the Year at saka Dispute Resolution Law Firm of the Year sa buong Pilipinas. Finalist lang po, hindi naman talaga yung, hindi yung pinaka-winner, pero kasi big deal po maging finalist kasi ano po to eh, yung buong Pilipinas. At proud ako kasi finalist ng Intellectual Property Law Firm of the Year, which is ako po yung head noon, di ba? Ako head noon. Tapos si Attorney Carlo naman yung senior partner dun sa dispute resolution.
0: Oo, di ba?
1: Magaling po yan eh, sa mga nag-aaway. Yan talagang taga-awat eh. Ako po kasi yung nang-aaway, siya yung umaawat, di ba? Kaya yun, appropriate dun siya sa department na yon. So, yun po, finalist po kami. So, thank you so much sa mga nag-congratulate. Pero ito pong glory na to ay para po sa mga staff namin at saka sa mga lawyers namin at aming mga kliyente na, na nagtitiwala. Kami po ay vessel lamang po dito. Pero thank you. Paminsan, alam mo yun, hindi naman tayo nanghihingi ng palakpak. Pero yung nare-recognize ba yung effort natin internationally?
0: Tayo, no?
1: Kasi Asia Legal Business po to eh. O diba? Pang-international talaga ang ating mga datingan. Pero thank you so much na na-appreciate.

0: Ano po bang aking laban na pwedeng gawin sa kanya? Gayoy kami ay kasal dito sa Pilipinas.
1: Oh, yan na naman yung pa-convert-convert. Diba sinasabi ko po sa inyo, may kaso na yan sa Supreme Court, hindi po yan uubra. Yung tipong feeling mo magpa-convert ka, tapos magpapakasal ka ulit. Kasi sabi ng Supreme Court, kailangan yung first marriage mo under Muslim rights din. Tapos yung second marriage mo under Muslim rights.
0: At merong proseso po para magkaroon ng pangalawang asawa under Muslim personal laws. Hindi po basta-basta. Kailangan, hindi ako magmamarundong nun, pero kailangan masunod po yung proseso na yun.
1: So ngayon, yung ginagawa niyang ganyan, actually, kasi babae ka, Angie, di ba? Ikaw ang winalanghiya. Ay, that can be considered as psychological violence under RA 9262, Anti-Violence Against Women and Their Children.
0: Kahit gawa yung kasalan sa Qatar.
1: Kahit ginawa niya yun abroad,
0: yes,
1: sa Qatar, saklaw pa rin pwede mong idemanda dito yan, sapagkat sabi ng Korte Suprema ay dito mo naramdaman ang pighati, ang sakit, at which is one of the elements of psychological violence.
0: Technically kasi bigamy yun eh, pero since ginawa sa labas ng Pilipinas, hindi yung krimen dito sa Pilipinas, pero yung vowsy po, exception yun sa rule.
1: Speaking of Qatar, anyway, kasi antabayanan nyo rin po, alam nyo po, siguro yung sasawa na kayo sa mga travel-travel namin. Pero sa November po, nasa Czech Republic po kami. So, papakita rin namin ulit sa inyo kung
0: ibang probinsya,
1: ibang
0: naman,
1: probinsya
0: ano?
1: Naman sa Czech Republic. Yes. At sabi kong Qatar, kasi sakay tayo ng Qatar Airways. Alam mo, nasara ko, ilang beses na tayong stopover sa Middle East. Like last time sa Abu Dhabi, dahil Etihad tayo, tapos dati sa Emirates. So, sa ano yun, di ba? Saan ba yun? Sa Dubai. Sa Doha.
0: Hindi pa rin tayo nakakalabas doon.
1: Alam mo yun, di ba ako nakakalabas dyan? Next time nga dapat sabi ko, pumunta tayo. Kasi nung pag sumasakay ka ng aeroplano, di ba, pagka malapit na palanding, nakikita mo mga mountain. Dito, nung palantay ng Abu Dhabi, sabi ko, uy, disyerto nga. Alam mo yun, sabi ko, paano kaya yun? Yung parang, di pa ako nakakalakad sa disyerto.
0: Pero nakakatawa, puro mga Pilipino yun nandun,
1: ay,
0: di ba?
1: Oo. Dali makipag-usap. Mga kabayan, kung mga, lalo na yung mga nakakita sa akin sa Abu Dhabi, kasi nag-stopover kami doon, nakakatuwa. Kasi, alam mo, syempre, pagka, lalo na stopover lang natin yun eh, kasi sakay tayo iba, papunta noon ng Uzbekistan. Syempre, agitated ka kasi hindi ka naman taga doon. Tapos, hindi mo alam paano paikot-ikot.
0: Tapos, puyat ka pa.
1: Puyat ka, tapos, syempre, ayaw mo magkamali. Pero mga Pinoy. So, syempre, tutulungan ka kasi ako, tatanong ako, di ba, kung saan. Kung...
0: Di ba yung 20 minutes na lang pa-board na, ang layo-layo pala, para isang kilometro pa, meron siyang tinuro na sumakay.
1: Mag-ingat po kayo doon. Kasi, di ba, feeling mo, oy, 20 minutes pa naman eh. Eh, paminsan po, yung lakaran sa airport, ang layo.
0: Isang kilometro.
1: So, buti na lang yung Pilipina doon, nagtatrabaho, sabi, ma'am, may darating na golf cart dyan.
0: Sakay na lang kayo.
1: Sakay ka doon. Parahin mo. Eh, hindi ko naman kasi diba? Alam. Alam niyo po, hindi ko alam na pwede mong paraparahin po yung nakikita niyong golf cart na dumadaan sa,
0: pwede
1: diba?
0: Pwede pala.
1: Pwede pala. Eh, di sakay kami. Di syempre. Diba? Tsaka nakakatuwa sila kasi katulad nun, yung bumibili akong makeup. O di ba sabi ko dun sa babae, Miss, makeupan mo ko para matry ko. Di, full makeup na, mukha akong sira dun sa aeroplano, di ba? Full makeup ako kasi minakeupan ako ng Pilipina dun. Eh, syempre napabili din naman ako dun sa mga makeup. Pero nakakatuwa kasi, alam mo yun, di ba? Very warm, basta Pilipino talaga.
0: Parang sa Pilipinas tayo nun, kausap mong lahat eh. Lahat po na nang nagtitinda dun, lahat po nang pwede mong pagtanungan dun, Pinoy. Ayos.
1: Oo. Kaya nga sabi ko sa iyo, wag kang nagtatag. Kasi ba pag nasa ibang bansa ka, malakas ang loob mo magtagalog.
0: Hindi ka kasi naiintindihan.
1: Kasi hindi ka naiintindihan. Kasi paminsan di ba para, uy, ano ba 'yan? Ang paho naman ng katabi ko. Paminsan ganoon, di ba? Pero since marami mga Pinoy, sabi ko, ingat-ingat.
0: Ha? Baka naturuan na yung mga foreigners doon.
1: Naiintindihan tayo. Kasi paminsan, di ba, maano yung sense of smell natin. Eh ako pag ganoon, ayoko, ang paho naman nito. Ano ba naman? Sabi ko, but anyway, yun po. At thank you mga kabayan. If in case nanood po kayo, kasi binigyan ko sila ng calling card na, uy, panoorin mo kami ni Attorney Carlo. Mas kilala ka pa nga Attorney Carlo nila eh. Ay, yes, ba? Kaya pala si Sir. Kaya pamilyar. Sige, ako hindi ako pamilyar.
0: Sa TikTok yun.
1: Oh, di ba? Dahil pinapanood ka nila sa TikTok.
0: Okay,
1: next question. Dami kong sinabi, di ba?
0: Galing diba? Kay Shovi. Sabi ni Shovi, ano po bang pwedeng isang panakaso sa nag-chat sa'yo na may kasamang pagmumura at pagbabanta na susugurin ka sa bahay?
1: Ano ba?
0: Okay. Ito, nag-chat kasi, kailan dalawa nag-uusap. Yung pagbabanta naman, hindi naman to commission of a crime. Susugurin ka lang raw sa bahay. Parang pupuntahan ka sa bahay.
1: E di threats. Syempre, may mga other light threats, ganyan.
0: So, threat yon, pupuntahan kita sa bahay. Anong threat yon?
1: Susugurin ka, not amounting to a crime. Baka naman, syempre, ganun.
0: Ang tingin ko dito, unjust vexation lang to, na pinataas yung penalty. Kasi po, ang unjust vexation, 1 day to 30 days ang pagkakulong. Pero po, pag gumamit kayo ng information or communications technologies po, tulad ng messaging application,

0: conditions po, umaakit po yung penalty. So mula 1 month, nagiging 1 month to 6 months ng pagkakulong. Minimum po of 30 days. Tingin ko yun.
1: Anong moral lesson? Kung ikaw mananakot, huwag mo gagawin sa chat.
0: Wag.
1: Mas mataas ang kulong.
0: Tsaka may ebidensya. Screenshot lang yung pag ano, babanta mo tsaka pagmumura mo. Yun ang gagamitin laban sa ikaw na mismo nagsubo ng ebidensya para ikakulong mo. Huwag mo ganun, di ba?
1: Ewan ko nga sa mga tao ngayon, hilig-hilig mag-chat eh. No? Ako yan, ebidensya.
0: Oo.
1: Mahirap na, di ba? Okay, may tanong si Belle. Magandang hapon po about po sa cyber libel case. Paano po mag-file? OFW po ako. Salamat po sa pagsagot. Go. Oh,
0: Belle, ganito. And since abroad ka, kailangan mo talagang kumonsulta ng abogado kasi gagawa ng complaint affidavit mo. Yung complaint affidavit, yung fina-file sa City Prosecutor's Office. Yung abogado mo, aalamin yata, isasabihin sa'yo kung anong mga kailangan ng ebidensya. Now, pag nakumpleto na yung complaint affidavit na yon, pupunta ka sa embahada, papanotarize mo dyan sa bansa kung nasaan ka at papa-authenticate mo sa Philippine Embassy. Dadalhin yun sa Pilipinas at isasampa mo dung sa lugar kung saan ka nakatira o nagre-reside dito sa Pilipinas. Yun yung pinakamagandang venue kasi dun ka siniraan, dun sa community kung saan ka nanunuluyan dito sa Pilipinas. So, i-mail yan dito at i-file physically sa City Prosecutor's Office o Provincial Prosecutor's Office.
1: Ayan. O, di ba? Ang bilis mo sinabi yun. Kala ko maglilitan niya ka na naman.
0: Hindi.
1: Time's up na tayo. Naku, kung nabitin po kayo, mga katropa, matatagpuan niyo po kami sa Facebook, YouTube, at TikTok, kung saan meron kami mga short episodes na sumasagot, which is natagal mo nang hindi ginagawa, Attorney Carlo.
0: Na-busy.
1: Ayan. Ano yung nga yan? Walang, hindi nagtatrabaho. Hindi nagtatrabaho siyang buhay at batas. Pagalitan niyo nga, mga katropa. Anyway, thank you for joining us. Sana po may natutunan kayo ngayong araw mula sa amin. Muli po kami ang inyong abogado ng masa. Ako po si Attorney Nikki De Vega.
0: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
1: Para sa Ang Buhay at Batas.
2: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
3: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
4: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to.
5: Bravo! Dietary supplement for men.
4: Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya.
5: Bravo! Ang bagsik mo!
6: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Radyo Bandido, 8:10 AM.
7: Then this show is for you. A show that focuses on
8: the best food and treats for your dogs.
9: The best dog places to visit.
10: The best training for dogs.
11: Hi. Coco, speak.
12: The best dog accessories and items.
13: The best dog hotels.
7: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

Inihahanda na ng Metropolitan Water Works and Sewerage System at mga water concessionaires ang mga mobile at stationary tankers sa Metro Manila sakaling lumala pa ang epekto ng El Nino sa bansa. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna na isa lamang ito sa mga worst case scenario na pinaghahandaan ng pamahalaan. Ilalagayan niya ang mga tankers sa mga strategic na lugar o kung saan may pagkukulang ng supply ng tubig. Sa panig naman niya ng DNR, mayroong donasyon ng pamahalaan ng Netherlands na tinatawag na water bladder na mistulang lalagyan ng tubig na maaring ilagay sa mga strategic places. Sabi ni Cuna, puspusan ang kanilang panawagan sa publiko na magtipid sa paggamit sa tubig ngayong panahon ng tag-init. Una nang sinabi ng PAGASA na nagsimula na ang El Nino at tatagal ng hanggang kalahating taon ng 2027. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: Inilahad ni Senator Yasri Santimeros na pagmamayari ng gobyerno ng China ang ilan sa mga Chinese companies na sinasabing nagbuhos ng pondo sa Kalye 88. Ang negosyong inuugnay kay Vice President Sara Duterte at Attorney Mance Carpio. Sa interjection o sa pagtatanong ni Santimeros kay Anti-Money Laundering Council Executive Director Attorney Ronel Benaventura, tinukoy na Chinese state-owned enterprise in China, National Township Enterprise, at itong Beijing Shenwipang Food Company. Ang China National Township Enterprise ay nagpasok ng 5.66 million peso habang Beijing Shenwipang Food Company ay nagpasok naman ng 4.38 million peso sa Kalye 88 batay sa covert transaction report ng AMLAC. Sinabi ni Santimeros na sinaliksik ng kanyang opisina ang mga Chinese businesses na ito at natukoy ng China National Township Enterprise ay direkta sa ilalim ng Ministry of Agriculture sa China at sa ilalim ng pamamahala ng State-Owned Asset Supervision and Administration Commission of the State Council. Samantala, ang Beijing Shenwipang Food Company ay pagmamaari ng Xinjiang Food Industry Group na nagsusulong ng interes ng Chinese Communist Party at tinukoy din na ang chairman ng Beijing Shenwipang ay membro ng Chinese People's Political Consultative Conference. Gayunman, hindi naman makumpirma ni Benaventura ang mga impormasyon na ito dahil nakabase lamang siya sa record ng AMLAC. Sa direct examination naman ni Defense Lawyer Attorney Mark Piluan kay Benaventura, tinanong ang testigo kung ipinapakita pa sa AMLAC records na kinatawa ng China government ang mga Chinese companies na sinasabi nagpopondo ng Kalye 88 na ayon kay Benaventura ay hindi naman nabanggit sa record. Sinagot din ni Benaventura na wala sa record na ang mga transaksyon ng Kalye 88 ay nagre-resulta ng pagbebenepisyo nila Vice President Sara Duterte at itong si Atty. Carpio at hindi rin nakasaad kung lehitimo o hindi ito mga business entities. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bantino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Biyahing Singapore si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. simula bukas, October 7 hanggang 11 para sa isang working visit. Ayon kay Foreign Affairs Assistant Secretary Annalyn Rotanel, ito ay para palalimin pa ang bilateral relations ng Pilipinas at Singapore. Layunin din ni Pangulong Marcos na ligawan ang mga global investors na mamuhunan sa Pilipinas. Target ni Pangulong Marcos na maghanap ng posibleng kooperasyon sa nuclear energy, lalo't tumataas ang demand nito. Sabi ni Rotanel, makikipagpulong din si Pangulong Marcos sa mahigit 470 na business leaders sa Forbes Global CEO Conference kung saan ilalatag niya ang mga oportunidad sa AI, digital technology, advanced manufacturing, infrastructure, energy at healthcare. Bibisita rin si Pangulong Marcos sa Singapore Nuclear Research and Safety Institute para alamin ang mga naging karanasan ng Singapore sa nuclear research, safety and regulations at posibleng kooperasyon sa nuclear science at capacity building. Gagawin ni Pangulong Marcos ang pagbisita sa Singapore base na rin sa imbitasyon ni Singapore Prime Minister Lawrence Wong. Isasagawa rin ni Pangulong Marcos ang pagbisita bago ang pag-upo ng Singapore bilang tagapangulo ng ASEAN sa 2027. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

in anunsyo ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ang opisyal na pagtatapos ng panahon ng habagat sa bansa. Ayon sa ahensya, na obserbahan sa nakalipas na ilang araw ang unti-unting pagbabago sa umiiral na weather pattern tulad ng paglakas ng high pressure system sa Silangang Asya, ang paggalaw patimog ng Intertropical Convergent Zone, pati na rin ang kapansimpang-simpaghina ng hangin at pagbaba ng ulan na dulot ng habagat. Ipinapakita rin anila ang mga pagtaya na inaasahang magpapatuloy ang mga ganitong kondisyon sa mga darating na araw. Dahil dito, opisyal na nagtatapos ang panahon ng habagat sa ad ng PAGASA. Dagdag pa ng ahensya, nangangahulugan din ito ng pagtatapos ng tag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Sinabi ng PAGASA na patuloy nilang babantayan ang kalagayan ng panahon at klima sa bansa at pinapayuhan ng publiko, pati ang mga kaugnay na ahensya na regular na subaybayan ang mga opisyal na ulat at impormasyon. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRG 810 AM, ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.

paliwanag ang tanggapan ni Senator King Quezada kung saan itinangki ang mga ulat at komento tungkol sa naging kondisyon ng dating opisina ng senador na matatagpuan sa ika-6 na palapag ng Senado. Ito ay matapos bakantihin ng mga staff ng senador na naturang opisina kung saan pinaklasa ang mga tiles ng sahig, panel sa dingding, outlet, ilaw at maging ang toilet bowl ay tinanggal din na ayon sa tanggapan ni Resito sa pamagitan ng kanyang chief of staff na si Attorney Raquel Mejia. Iginit nila na bago ang deadline ng pagbabakante no October 5 ay pinaalam na nila kay Senate President Pro Tempore Vicente Tito Soto III na ililipat sa bagong opisina ng senadora itong mga picture, kagamitan at materyales kabilang itong floor tiles, glass panel, ilaw at mga kabineta. Binigyan din pa ng kampo ng senador na kahit isang sentimo ng pondo ng publiko ay walang nasayang at yung mga kagamitan sa nasabing opisina ay binili gamit ang personal na pondo na ehersito dahil hindi sapat ang budget ng Senado. Sinabi din na itong standard practice ang ganitong proseso sa Senado at paging ang dating opisina na Estrada noong 2022 ay walang laman nang ito ay turnover sa kanya. Kaya hindi dapat ikagulat o gawa ng issue. Dagdag pa rito, sa nakalipas na 4 na taon ng opisina ni Estrada ay nag-occupy lamang sa 6th floor at hindi nabigyan ng extension office sa 5th floor tulad sa karamihan ng mga mambabatas. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radio Pandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na manunood ng Formula 1 Singapore Grand Prix si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gaganapin sa Marina Bay Street Circuit sa Singapore. Ayon kay Foreign Affairs Assistant Secretary Annalyn Ratonel, kasama sa schedule sa working visit ni Pangulo Marcos ang panunood ng Grand Prix. Nasa Singapore ang Pangulo mula October 7 hanggang 11. Paliwanag ni Ratonel, personal na inimbitahan ni Singapore Prime Minister Lawrence Wong si Pangulong Marcos na manood sa Grand Prix kung saan siya rin ang mag-host ng dinner para sa punong ehekutibo. Sabi ni Ratonel, dadalo din kasi sa Grand Prix ang mga government, senior officials at business leaders mula sa iba't ibang bahagi ng mundo, kung kaya magandang pagkakataon ito para isulong ang business interests ng Pilipinas at mailatag ang mga partnerships sa mga world leaders. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

Maraming bilang ng mga senior citizens ang binigyan ng pagkilala sa Quezon City. Ito'y kasunod ng paggunita ng Elderly Filipino Week 2026 mula October 1 hanggang 7. May tema ang paggunita ngayon na nakatatandang Filipino, may halaga at karapatan, may boses at ambag sa bayan. Ang mga pagkilala sa mga nakatatanda ay bahagi ng gawad pagkilala exemplary senior citizens. Kasabay din ng programa ang pagkilala sa first outstanding apo ni Lolo at Lola. Pinangunahan ang programa ni Senior Citizens Party List, Representative Rodolfo Ongpong Ordanes sa talumpati ni Ordanes na tiniyak niya ang tuloy-tuloy na pagsusulong ng mga batas na tutugon sa pangangailangan ng mga nakatatanda. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya. Hinamon ni House Prosecution Spokesperson Ace Barber si Attorney Paolo Panelo na patunayang ginamit sa classroom ang 319.3 million pesos na remittances mula sa mainland China at Hong Kong na natanggap sa Kalye 88 Food Corporation. May 47.5% interest

0: at kailan ito ginawa. Git niya, kailangan ng mas malalim na investigasyon upang matukoy kung may nalabag na batas at malinawan ang paggamit ng naturang pondo. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.

0: Boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programang

0: Kaitan ang kakampi sa katotohanan at katarungan ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
1: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Kami po ang inyong mga kuya
3: at ate sa programang Mate.
2: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
3: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
4: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
2: Iniimbitahan po namin kayo
3: na makinig at manood ang aming programang Mate
4: dito lang sa
5: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen Morning Report Pilipinas Monday to Friday 8 a.m. to 9 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapaki-pakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon. Tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen Johnny Gomez Live, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
1: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Radio Bandido News Flash Report.
2: Kinwestiyon ni Deputy Speaker Paolo Ortega de Fee pampayag ni Vice President Sara Duterte na hindi pa nila napag-uusapan ng kanyang kapatid na si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang 2028 election. Ayon kay Ortega, mahirap umanong paniwalaan na hindi nag-uusap ang magkapatid tungkol sa politika. Sinabi rin ni Duterte na pinayuhan siya ng kanilang ina na bumalik sa Davao at ipaubaya kay Baste ang posibleng pagtakbo sa national election. Gayunman, iginit ni Ortega na imposibleng walang napag-uusapan ang magkapatid tungkol sa politika at inilarawan ang pahayag ni Duterte bilang drama o effect lamang. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: You just heard a Radio Bandido News Flash Report.

0: Kami po ang inyong mga kuya
1: at ate sa programa Mate.
2: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
1: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
3: Ako po naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
2: Iniimbitahan po namin kayo
1: na makinig at manood ang aming programang Mate
3: dito lang sa
4: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen Morning Report Pilipinas Monday to Friday 8 a.m. to 9 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Ma'am, you mentioned that you are in charge of the internal controls of your branch and you implement the policies of Landbank, correct?
1: Yes, Your Honor.
0: So in the ordinary course of banking practice, a person opening an account with the LBP must provide identifying information and documents required by the bank, correct?
1: Yes, sir.
0: The bank follows customer identification, KYC, or know your customer procedures?
1: Yes, sir.
0: The bank maintains records identifying the account holder?
1: Yes, sir.
0: These records also identify the persons authorized to operate the account?
1: Yes, sir.
0: An individual account is different or distinct from a joint account, correct?
1: Yes, sir.
0: Merely identifying someone as the depositor or the account holder's spouse on an information form or on your records does not automatically mean or make that person a joint account holder, correct?
1: Yes, sir.
0: Being married to someone does not make the spouse an authorized signatory for that account, correct?
2: Wala na! Gcash parent na Mint, itinakda ang IPO na 6 pesos and 60 centavos per share matapos ang malakas na demand ng Gcash IPO. Yan ang mga paksang pag-uusapan natin ngayong umaga. Pag-aaralan at ihimayin natin ang mga ito. Pero bago ang lahat ng yan, ilang araw na lang? 30 plus 31, 61 plus minus 6, 19. Oh, 80 days na lang. Tama yung math ko. 80 days na lang, Pasko na. 80 araw na lang, magpapasko na. Sabi ni Mark Mallorca, good morning Idol Ira from Olongapo City, done, like, and share. Si Mami Dang, happy birthday Mami Dang! It's her birthday today! Happy birthday Mami Dang! Birthday din, isa kong kaibigan, kababata at para kapatid na si Joey Jose Mari Carag. Si Jose Mari Bukoy Carag. Joey Carag. Joey, happy birthday! Happy birthday sa'yo, ha? Kayong dalawa ni Mami Dang. Si Shirley Uyang, good morning, Sir Ira. Kape-kape, almusal. Si Menchi Me, good morning, Sir Ira P. Good morning, Menchi. Kurasyon, magandang umaga, Sir Ira. Magandang umaga, Rick. Ferdinand Enriquez, magandang Martes sa umaga po, Sir Ira. Good morning, Ferdinand. Kimura Dolores, good morning, Sir Ira V. Panganiban. Kape-kape, galing sa Japan. Lots of love and smiles. Sabi ni Kimura Dolores, si Rick Corazon, may bagong mga sasakyan pamuksa ng sunog. Introducing the new mini tricycle fire truck para sa mga nasusunog ng mga kubo. Ayun, ang asar na naman kayo. Ang Intertropical Convergence Zone ang nakakaapekto sa Palawan, Visayas at Mindanao. Maulap ng kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, kulog at kidlat. Dala ng ITCZ ang mararanasan sa Visayas, Mindanao at Palawan. Posible dito ang flash floods at landslides. Lulot ang katamtaman hanggang maaaring malakas na ulan. Makulimlim na may manakanakang pag-ulan ang mararanasan sa Batanes at Baboyan Islands dahil sa northeasterly wind flow. Nagbabala ang pag-asa na maaari rin magkaroon ng flash floods o landslides dahil sa severe thunderstorms. Bagay maulap, hanggang maulap na kalangitan naman na may pulupulong pag-ulan, kulog at kidlat ang mararanasan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon na dala ng localized thunderstorms. Katamtaman hanggang malakas na hangin mula Hilagan Silangan na maasahan sa extreme northern Luzon na magdudulot na katamtaman hanggang malakas na pag-alon sa karagatan na naaabot ng 1.2 hanggang 3.1 meters ang taas. Sa nalalabing bahagi ng Luzon at silangang bahagi ng Eastern Visayas, mahina hanggang katamtamang ihip ng hangin mula naman sa sila Hilagang Silangan, Pahilagang Kanluran, ang magdudulot na mahina hanggang katamtamang alon na aabot sa 0.6 hanggang 1.8 meters na taas sa mga baybayin. Mahina hanggang katamtamang pag-ihip naman ng hangin sa nalalabing bahagi ng bansa mula Timog Kanluran.

patimog na magiging daan sa mahina hanggang katamtamang pag-alon sa taas ng 0.6 to 1.8 meters sa mga baybaying dagat. Ang araw ay sumikat kanina, alas 5.46 ng umaga, lulubog mamayang alas 5.42 ng gabi. 4 na minuto na ang lamang ng dilim sa liwanag!

lumalamang na. Lumalamang na ang ano. Lumalamang na ng 4 minutes. 4 minutes ang mas haba ng dilim sa liwanag. Nakaw! Si Joey Barbosa Doria, Brother Joey, happy birthday kay Luning Ning Doria. Ipo ko masyado yung pangalan ng kapatid mo. Ipo naman, no? Mami Dang, happy birthday, Mami Dang, mula kay Brother Joey Barbosa Doria. Si Lorna Mariano Doria. Ay, si Mami Lorna, Mami Dang, happy birthday. Ah, happy birthday galing kay Maring Lorna si Mami Dang. Si Piotr Nikolaevich Rasputin, hello Boss Idol Ira, President Accountant today. Thank you, Pedro. Archie Fernandez Narciso, good morning.

0: may report si Jongman Labas. Jong, good morning.
1: Itinanggi ni Vice President Sara Duterte ang 29 na payag umano ni Jeffrey Gracioso na may kinalaman sa kanya. Ayon kay Duterte, nakatanggap ang kanyang tanggapan ng kopya ng apidabit ni Gracioso mula sa National Bureau of Investigation o NBI, kasama ang mga identification documents, ngunit walang iba pang attachment. Sinabi ng Vice Presidente na kabilang sa kanyang mga ebidensya ang patunay na wala sila ni Jeffrey Tupa sa Marinduque noong mahal na araw ng 2019 at wala rin umano sila sa Manila noong September 21, 2019. Ayon kay Duterte, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na posibleng magkaroon ng perjury case kung mapatutunayang peke o hindi totoo ang mga alegasyon. Inaasahan ni Duterte na magsasampa ang NBI ng kaso laban kay Gracioso matapos makumpleto ang investigasyon at masuri ang lahat ng ebidensya. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jong Malabas mula sa Kamara ng Representante, samantala impeachment court spokesperson Attorney Tonggol tanggap at hindi minasama ang punat batikos sa kanya. May ulat si Jojo Sikat. Jojo, good morning.
2: Sinabi ni impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tonggol na kanyang tinatanggap at hindi minamasama ang mga naging punat batikos sa kanya ng ilang senator just dahil sa ilan niyang naging pahayag sa media. Ayon kay Attorney Tonggol, tanggap niya ang naging puna sa kanya ni Senator Judge Rapi Tulpo at nagpapasalamat pa siya sa pagbibigay ng guidance sa kanya kung paano niya dapat ginagampanan ang kanyang tungkulin bilang tagapagsalita ng impeachment court.
3: It's my duty as a spokesperson. I take the comments of the good Senator Judge Rapi Tulpo and all the other senator judges, I take it on the chin. I accept their and I am very grateful actually for their guidance and for always handholding me in how to perform this job as a spokesperson. So I am just full of gratitude for them, and I will take it on the chin as it is. It's part of the job.
2: Una rito ay hindi nagustuhan ni Senator Tulpo at ilang pang senador ang sinabi ni Attorney Tonggol na malamang sa December 16 ay makapaglalabas na sila ng verdict o hatol kay Vice President Sara Duterte. Iginit ni Tulpo na dapat pagsabihan o kastiguin si Tonggol dahil sa madalas daw na palpak na pahayag dito sa media kung saan pinangungunahan daw nito ang impeachment court. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jojo Sikat mula sa Senado. Sirikurasyon o totoo ba daw DILG Jollibee John Bicrimulla na 10 million daw ang per fire truck nagtatanong ang taong bayan? Yung tricycle na fire truck, pag 10 million yun, wala na. Roxanne Costo, ganda umaga po, Sir Ira V. Panganiban. Good morning, Roxanne! Harvey Morales, good morning, Sir Ira. May purpose pala ang 4-cycle na binili ng DILG pang El Nino pala. Dapat tipid sa tubig pag nagre-responde sa sunog. Force. 10 million. Wala pa 2 million isang kotse, tapos 10 million yung... Sige, sana hindi totoo. Tinanggihan ni Senator Judge Francis Escudero, presiding officer ng Senate Impeachment Court, ang motion ng depensa na huwag payagan tumistigo si Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Berventura sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang ruling, sinabi ni Escudero na maaaring identify, authenticate, and explain the report specified sa subpoena ang testigo mula sa AMLA. Pero binidigan din niyang hindi ito nangangahulugan ng malayang pagbubunyag ng mga kumpidensyal na impormasyon sa publiko. Ani Escudero, dapat limitahan lang ang testimonyo ni Benaventura sa mga usaping may kaugnayan sa kaso at maaaring isagawa ito in camera o sa loob ng saradong silid kung kinakailangan. Sa huli, binasura ni Escudero ang motion ng depensa without prejudice to further objections sa mismong pagharap ni Benaventura. Ayon sa depensa, ipinagbabawal ng Section 8A ng Anti-Money Laundering Act na ibunyag ng AMLAC ang kanila at na kanilang sekretariat ang impormasyon na kalap nila sa trabaho. Sinabi Defense Counsel Mark Binluan, sakop ng pagbabawal na ito kahit

impeachment proceedings. Hiniling ng depensa ni exclusive Ventura bilang testigo at nagbabala na ang pagpayag sa pagbubunyag na impormasyon ay maaaring maging precedent sa paghawak ng bank transaction records at iba pang opisyal ng gobyerno at pribadong individual. Pero ayon kay Escudero, hindi dapat ipakahulugan ang confidentiality provisions ng AMLA bilang pagbabawal sa AMLA, nagampanan ng investigative at litigation functions nito o sumunod sa legal na sabina basta't may judicial safeguards. Binanggit din niya ang Section 2 ng Republic Act number 1405 o Bank Secrecy Law na malinaw na nagpapahintulot sa pagsusuri ng bank deposits sa mga kaso ng impeachment o anumang legal na paglilitis. Umabot sa 193 million ang kabuang halaga ng mga natatanging transaksyon sa joint account ni Vice President Sara Duterte at ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa loob lamang ng isang araw no March 28, 2014 ayon sa mga ulat ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Sa pagpapatuloy ng impeachment trial laban sa bisa itinanong ng prosecution panel witness na si AMLAC Executive Director Ronel Benaventura tungkol sa nature ng mga account na gumawa ng mga sumusunod na transaksyon noong March 28 na umabot sa kabuang 193,705,615 pesos and 88 centavos. Bahagi ang mga transaksyong ito ng sinasabing 4.4 billion na financial movements na na-flag ng AMLAC sa mga ulat nito sa covered and suspicious transactions. Sa gitna ng pagdinig, tinanong ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero kung ginawa ang mga transaksyon sa parehong araw at kung unique movements ang mga ito. Tumutula abogado ni VP Duterte na si Attorney Mark Binluan sa pagpapakita ng kabuang halaga sa Senate livestream. Anya, walang total ang aktual na AMLAC report at maaaring magdulot ng maling perception ang pag-aggregate ng numero. Pero hindi ito pinayagan ni Escudero. Anya, malinaw sa testimonya ni Benaventura na unique transaction sa mga ito kaya maaaring i-add. Tinanong din ang presiding officer kung double book ang mga transaksyon o isang pera lang na paulit-ulit na inilipat. Ibinusura pa rin ang kahilingan na tanggalin ang kabuang halaga sa live stream. Pero sinabi ni Benaventura doon na hindi niya alam kung double book o isang pera lang na paulit-ulit na inilipat. Diba? Basta sabi niya ang total ng transaksyon. Diba? So, ewan ko, di ba? Hindi ko alam. Pero, kasi yung AMLAC report, ano yun eh? Ang minomonitor nun yung money movement eh, whether in or out eh. Di ba? So, pwedeng unique transaction, 500 million. Sabihin na natin, 5 million unique transaction deposit. 5 million unique transaction withdrawal. Pero same money yun eh. Dineposit tapos winidraw. Pero pag pinalabas mo dun sa pag in-aggregate nila, 10 million na yon kasi dalawang transaksyon. Pero actually, 5 million lang yon. Di ba? Yun yung sinasabi nila dun sa hindi dapat tinitignan yung AMLAC flagging report. Kaya nga ginawang ano yun eh. Kaya ginawang confidential yun eh. Kasi kailangan pag-aralan muna ng mga accountant yung movement ng AMLAC report para mapatunayan kung may mali, kung may dubious. Kaya nga ang term questionable, flagged, questionable movements, hindi criminal movements, hindi illegal movements, flagged, questionable. Dahil hindi sila sigurado kung ano nangyari doon. Baka pag tinignan nila sa accounting, okay naman. Diba? Baka, alam niyo yung, tinignan nyo na ba yung ano nyo, yung bank book ninyo? Ganun na itsura ng ano eh. Ganun na itsura ng AMLAC report eh. Di ba? May dalawang hilera, tapos may pangatlo. Unang hilera, deposit. Pangalawang hilera, withdrawal. Pangatlong deposit, hilera, totals. Yung AMLAC report, tinotal yung withdrawal, tinotal yung deposit, tinotal yung withdrawals, tinotal yung total, tapos inad lahat yun. Ganun ang ginawa nila. So, syempre, ang laki ng halaga. Di ba? Kaya kailangan tignan na accountant. Titignan ngayon na accountant, di ba? Mag-accounting process siya. Lahat ng deposits, minus lahat ng withdrawals, is equivalent to ganito, di ba? Ang total is ganito. Ganun dapat. Wala namang pinakitang ganun doon sa hearing kahapon. Basta may naka-aggregate. Yung tinututulan nga mga abogado nung defense. Diba? Basta in-aggregate. Hindi naman pinaliwanag kung paano yung pagkakaproseso ng mga numero. Basta tinotal na lang nila.
Prince. Basta, mali. Period. Harvey Morales, good morning, Sir Ira. May purpose pala ang 4-cycle na binili ng DILG pang El Nino pala. Dapat tipid sa tubig pag ang nagre-responde sa sunog. Lola Torre, good morning, Sir Ira. Good morning, Joe. Carlito Cabiles, good morning, Sir Idol. Good morning, Carlito. William Trenta, magandang Tuesday morning sa lahat. Makapagkape nga muna. Ayan ha, magtitimpla muna ako ng kape. Busy morning kasi. Anna Gray, from 16 million daw to 10 million, sabi ni John Vic, harapan na panloloko. Boss, yung electric car, yung electric car na powered by gas engine, wala pang 2 million ang isa. Napakagandang kotse na nun. Tapos yung inyong 4-cycle, 10 million. Boss, medyo... Kaya walang gustong bumili ng mga ano sa inyo eh, ng mga electric car eh. Dahil dyan sa style ninyo eh. Dekorasyon, saan ka pa tong mga paratang nila? Sa BP, nag-withdraw daw ng 9 million noong 2013. Diyos mio, si Panot pa ang president noon at legal naman pala yung withdraw nila. O nga naman. Tapos si Kimura Dolores, bigay hilig ang mga majority team sa paninira kay BP Sara. Lahat kinalikot ang buong buhay ng mga Duterte. San Castro, grabe po, tinota lang total. Eh di doble-doble na po ang bilang nun. Hindi ko nga alam. Hindi ko alam kung paano nila ginagawa yun. Iginita House Prosecution Panel na hindi dineklara ni Vice President Sara Duterte sa kanyang SALN ang ilang big, ang ilang time deposits niya sa Philippine Savings Bank. Sinabi ito ni Attorney May Di Vinagracia, abogado ng panel ng House Prosecutor, sa habang itinatanong niya sa direct examination ng testigo ng prosecution na si Attorney Ronel Buenaventura, ang Executive Director ng Anti-Money Laundering Council Secretariat. Naghahain si Buenaventura sa Senate Impeachment Court ng buod ng mga covered at suspicious financial transaction ni Duterte at mula sa kanyang asawang si Manasseh Scarpio mula 2007 hanggang 2025. Hindi ko nga maintindihan ito 2007. Hiniling ni Divina Gracia kay Buenaventura na kumpirmahin ang mga transaksyon ng Vice Presidente sa PS Bank Wilson Branch na isa-isa niyang binanggit. Ang una noong December 26, 2018 na may dalawang transaksyon na 1,945,265 pesos at isang 1,981,000 ayon kay Buenaventura, time deposit credit memo o placement ang una habang time deposit credit memo o termination ang ikalawa. Oh, isang amount lang yun eh. Kaya mo na, di ba? Masisiraan tayo ng bait.

0: Sandali lang ha. Sandali lang at sandali lang. Ano sinasabi ni Ena Gray? Sir Ira, ganyan po ang car ko, electric car with gas sa Japan pa binili. Third generation, pero di naman ganyan kamahal. Ano yan? Paliwanag ni Attorney Mark Miluan na ang pagpapalabas ng AMLAC ay may kaparusahan na pagkakakulong, penalty at temporary suspension sa political arena. Yes, ang sagot ni Attorney AMLAC witness, tapos bumanat si Tulpok na wag daw idahan sa pananakot, kaya natakot daw si Senator Mute. Eh, ano ka ba, Tulpok? Yan po ang batas, palibasa, bendalo ka. Ang daming inaaway. Standby, Chona Yu. Sandali lang, magko-commercial lang ako. Tapos tatawagin na kita. Ha? Magbabalik ang Morning Report Pilipinas pagkatapos ilang mahalagang paalala. Ang oras po natin, alas 8:30 na ng umaga.
1: Radyo Bandido News Flash Report.
2: Maraming itinanggi ni Vice President Sara Duterte ang mga pahayag ni Rodolfo Mondigo Gracioso Jr. sa kanyang sinumpang salaysay at mga pahayag sa media na nag-uugnay sa kanya sa mga pangyayaring hindi umano niya ginawa, nalalaman o personal na naranasan. Sinabi ni Duterte na sasagutin niya ang mga ligasyon ni Gracioso, ngunit hindi muna ilalahad ang lahat ng kanyang ebidensya upang hindi umano mabago ng complainant ang kanyang salaysay batay sa mga impormasyon makukuha mula sa kanyang records. Tungkol naman sa magkapatid na Rowena at Lord Aran Velasco, sinabi ni Duterte na nakilala niya si Rowena noong panahon ng kanyang ama bilang pangulo. Matapos suriin ang archive, schedule, larawan at video, sinabi ni Duterte na naniniwala siyang maaring isa si Gracioso sa mga lalaking naging tagabantay umano ni Lord Alan noon. Itinanggi rin ni Duterte na sinundo siya ni Gracioso sa isang private hangar sa Pasay at inihatid sa Diamond Hotel dahil ayon sa kanya, mula July 1, 2016 hanggang June 30, 2022, PSG personnel lamang ang nagsisilbing security ng kanilang pamilya. Ako si Jong Malapas para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
0: Nagray Sir Aya, ganyan po ang car ko, electric car with gas sa Japan pa. Binili third generation pero di naman ganyan kamahal. Eh, di ba nga yung 4 shekel, 10 million? Simura Dolores, mas malaki pa ang pandilig truck ng Japan kaysa sa truck fire ni John Bick, Group Effort Liar. Oh, talaga, Kimura Dolores. O, Sir Roxanne Costo, Sir Ira, bakit po alam ng AMLAC na galing sa illegal drugs at sa flood control galing ang perang deposited sa bank ni BP Sara and Mans? Hindi nila alam. Hindi nila sinasabing alam nila. Diba? Ina-assume yun nung prosecution. Ena Gray, napakatipid po kung mag-gas ako 3 to 4 months. Pag nasa red stoplight, namamatay ang makina. Pag go na, just step on the accelerator at tatakbo na. Hindi, yun yung mga bagong Yun yung mga bagong kotse. Pat Tumaliwan, yan yun na sila, last na nila yan. Maraming mabubulok sa kulungan sa 2028. Rico Rasyon, kawawa naman yung daughter ni late commentator Percy Lapid na humingi ng asylum sa Amerika dahil sa banta ng kanyang buhay ay nakakulong daw ngayon. Kasi naman of all the countries, but doon pa BFF ni Pinocchio, yung her father was assassinated under Pinocchio administration. Nakakulong ha, yung anak ni Percy? Parang nalita ko sa balitang yun ha. Ray Urbano, good day po Sir Ira. Kung ayaw ng prosecution ipatawag si Trillanes, ang depende na lang ang magpapasapina kay Trillanes sa depensa. Hi, Ms. Amoya Bernante. Morning Sir Ira. Morning MRP. Tumaas LPG Sir Ira ngayon. 25 million na naman gastusin ngayon. Siraan lang ang isang tao, babae pa. Respeto lang po. Ene Gray, gusto ng Pangulo na maging scientist. Roxanne Costo, F1. William Trenta, uy, bibisita ang presidente ng Poland. Masarap ang hopia dyan. Ay, ano ba yan? Decaf ang nainom ko. Ano? Poland hopia. Baliw. William Trenta, uy, F1. Good job, Mr. President. Rekorasyon, grabe si Pinocchio a-attend pa sa Grand Prix sa Singapore. Naghihirap ang bansa at may El Nino pang nakaambang. Wala talaga. Meron siyang state visit sa Singapore.

Roxanne Costo, Sir Ira, mas maganda pa po ang fire truck ng mga Chinese volunteers sa Ongpin. Totoo yun. I have to say, totoo yun. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy pagbibigyan ng suporta, allowance at iba pang benepisyo para sa mga gurong Pilipino sa kanyang talumpati sa pagdiriwang ng 2026 National Teachers Day na teacher. Ikaw naman, sa Smart Araneta Coliseum, sinabi ng Pangulo na patuloy na naghahanap ng mga paraan ng administrasyon para mapabuti ang kalagayan ng mga guro. Sa katunayan, sinabi ng Pangulo na pinalawak ng pamahalaan ang oportunidad sa career advancement at aabot na sa 82,105 teachers at school heads ang napromote sa ilalim ng Expanded Career Progression System hanggang nitong September, kabilang 4,125 education personnel sa Region 2. Sinabi rin ng Pangulo na kabilang sa mga hakbang ng pamahalaan ang pagpapabuti ng pagbibigay ng allowance at ibang benepisyo, gayon din ang insentibo bilang pagkilala sa kanilang serbisyo. Patuloy din ang proseso para sa 2024 performance-based bonus upang mas mabilis na itong maibigay sa mga kwalipikadong guro. Dumalo sa pagdiriwang libu-libong guro mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan, kasama ang mga alkalde sa Metro Manila, House Speaker Faustino Boji D. III, at si DepEd Secretary Juan Edgardo Angara Jr. Pinagtanggol naman ng Philippine National Police sa kanilang paghawak sa isang protesta malapit sa Malacañang. Kasunod ng ulat ng pisikal na kumpuntasyon sa pagitan ng mga police, guro at estudyante isang araw bago ang World Teachers Day. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., batay sa paunang impormasyon, nagsasagawa ang mga police sa mga hakbang pang siguridad alinsunod sa

Inamin naman umano ni Senador Loren Legarda kay Senador Panfilo Ping Lacson na nagkamali siya nang sumama sa grupong pinamumunuan ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na kumalampag sa pagkapangulo ng Senado noong May 11. Sinabi rin ni Lacson na nagreklamo si Legarda dahil hindi siya sinasagot sa mga mensahe ni Senate President Pro Tempore Vicente Soto III nang subukan niya makipag-ugnayan dito. Naaalala na nakuha ni Cayetano ang pagkapangulo ng Senado noong May 11 matapos patalsikin ang kanyang paksyon na binubuo ng mga kaalyado ni Duterte si Soto. Nakakuha ng slim majority ang grupo nang biglang magpakita si Senador Ronald Bato de la Rosa na ngayon ay fugitive dahil sa warrant ng International Criminal Court para suportahan si Cayetano matapos magtago ng 6 na buwan. Sa unbanked resolution ng may petsang August 26 pero inilabas lang kamakailan, ibinasura ng kataas-taasa ang hukuman ng petisyon ng kumukwestiyon sa legalidad ng sesyon ng Senado noong June 3 na naglukluk kay Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President Pro Tempore at Acting Senate President at nagresulta sa pagpapatalsik kay Cayetano. Ayon sa Korte Suprema, hindi napatunayan ng mga petisyoner na sina Valeriano Luon at Zigfried Diaz na may grave abuse of discretion sa ginawang sesyon. May hiwalay ding petisyon ng grupo ni Cayetano kabilang si Legarda para kwestiyonin ang legitimacy ng liderato ni Gatchalian pero ayon sa media officer ni Cayetano, hindi sakop na huling desisyon ng Korte Suprema ang petisyon ng minority bloc. Kaugnay nito, inamin ni Lacson na ikinalulungkot at ikinagulat niya ang paglipat ni Legarda sa kampo ni Cayetano. Sinabi ni Lacson na napag-usapan na nila na ilang senador na posibleng pagbabalik ni Legarda sa majority. Sinabi naman nito ni Lavinia, spokesperson ni Legarda, na hindi nila tinatanggal ang posibilidad na sumama ang senador sa majority bloc dahil normal lang ang paglipat-lipat ng alyansa sa Senado. Naka-medical leave si Legarda simula August 3. Ayon sa mga ulat, nasa France siya para magpagamot ng serious na sakit sa baga. Hindi pa mismo inihayag ni Legarda ang detalye ng kanyang karamdaman. Umalis ang senador noong August 2, ilang araw matapos i-anunsyo ng Office of the Ombudsman na sasa ilalim siya at ang anak niyang si Batangas sa Representative Leandro Leviste sa preliminary investigation kaugnay ng 10 billion peso ghost solar power projects. Pinahuyuhan siya ni Lacson na umuwi na kung kailangan kaya ng kalusugan. Si Ninong Ping, ano, ang hilig dun sa humarap kayo sa mga kaso ninyo. Pero nung panahon ni GMA, siya yung hindi humarap, ano, nagtago na nagtago. Kaya nakakasira ng kredibilidad yung ganyan eh, yung you say one thing and do another thing eh. Diba? People, remember, people respect what you do, not what you say. Totoo yun. People respect what you do, not what you say. Sabi ni Julian Prenta, ito share ko lang, balitang safe ang Pilipinas in broad daylight na hold up ang isang car wash sa congressional. I repeat, in broad daylight, good job, safe talaga dito sa atin. Dekorasyon coming from Pinky Doll. Doll ang balita tungkol kay Senator Lorraine Legarda that Senator Legarda regretted sa pagsali sa minority. Rayome, para safe ang pamilya, lipat na! San Costo, mahihilaw na po ang plunder case ni Loren Legarda. Wala naman sinasabi si Loren, si Ping lang ang nagsasabi, di ba? Yung spokesperson ni Loren, hindi naman kinonfirm, nasabi, posible, kasi malipat-lipat lang naman ang alyansa, pero hindi sinabing nagsisisi talaga at gustong bumalik. Mark Mallorca, parang barbero si Lacson, magaling gumupit ng buhok na iba pero hindi magupitan ng sarili. Hindi naman umarap siya na dating House Speaker Lord Alan Velasco at ng kanyang asawang si Rowena sa NBI upang tugunan ang mga imbitasyon kaugnay ng mga aligasyon ng cash delivery ni dismissed police officer Rodolfo Gracioso Jr. Tatlo nilang abogado ang dumating sa NBI headquarters sa Pasay City daong alas 9.45 ng umaga bilang kinatawan ng mag-asawa. Ayon kay Attorney Roel Ilagan, isa sa mga abogado, bukod sa pagtigon sa invitation letters, nagtungo sila sa NBI upang formal na humingi ng copy ng affidavit ni Gracioso na naglalaman ng mga aligasyon laban sa kanilang mga kliyente. Muli itinanggi ni Ilagan ang mga aligasyon at sinabing madaling gumawa ng impormasyon sa social media. Hindi rin kuminumpirma ni Ilagan kung naging aide ni Velasco si Gracioso, ngunit sinabi niyang magkakilala ang dalawa. Tumanggi rin siyang sabihin kung nasa sa ibang bansa ang mag-asawa, ngunit iginiit na malaya silang bumiyahe bilang private individuals. Sinabi rin na abogado na sasagutin nila ang iba pang aligasyon laban sa mag-asawa at the proper forum and at the proper time. Wala pa rin itinakdang bagong schedule ng NBI para sa kanilang pagharap. Ayon sa Bureau of Immigration at NBI Director Melvin Matibag, umalis si Velasco patungo Nagoya, Japan noong August 30.

0: at tapos sanang bumalik noong September 14, ngunit wala pa rin record ng kanyang pagbabalik. Samantala, nagtungo naman si Rowena sa Hong Kong noong September 24 at dapat bumalik noong September 27. Kabilang din sa inimbitahan ng NBI na humarap nitong Lunes, sina Vice President Sara Duterte at Davao City First District Representative Paulo Duterte. Humiling naman ang kampo ng Vice Presidente na ilipat ang kanyang investigative conference sa ibang petsa habang hindi pa nakararating si Paulo sa NBI. Ayon kay Gracioso, naghatid umano siya ng mahigit 2 bilyon kay Vice President Duterte. 1 bilyon sa dating Pangulo at 100 milyon kay Paulo Duterte sa magkakahiwalay na transaksyon simula 2018 na umano sa utos ng Velasco. So mailalim muli si Gracioso sa lie detector test noong nakaraang Miyerkules. Ayon sa NBI, lumabas na resulta ang no deception indicated. Itinanggi naman ni Vice President Duterte ang mga aligasyon at sinabi niyang hindi niya kilala si Gracioso. Parami na parami yung yung Bicol, Madriaga, sino pa ba? Yung mga nasa Canada na, di ba, na mga witness nila, di ba, parami ng parami. No? Tapos pansinin ninyo, lahat mga pulis na may kaso. Pulis na may kaso, pulis na crooked. Hoodlum. Di ba? Oo. Kasi may mga kaso makukulong sila Sila yung pinakamadaling kausapin crooked cops. Mapayag ka agad sa mga ganyan yan. Alam ko ba kung saan tayo lahat nagkamali? Hindi pa naibabalik sa Philippine National Police ang 71 sa 117 baril na nakarehistro sa pangalan ni Senador Ronald Barad de la Rosa matapos bawiin ang kanyang mga lisensya at rehistrasyon ng mga baril. Ayon kay Police Major General Aden Lagradante, Director ng PNP Civil Security Group, 26 pa lamang sa 117 baril na turnover sa pulisya. May Type 5 gun license si De La Rosa na dating nagpapahintulot sa kanya na magkaroon ng mahigit 15 baril bagi ito bawiin. Inisyo noong Mayo ang kautusan sa pagbawi ng kanyang license to own and possess firearms to LTOP at rehistrasyon ng 117 baril kaugnay ng standing arrest warrant laban sa kanya sa International Criminal Court para sa mga kasong crimes against humanity na may kaugnayan sa drug war. Ay sa PNP, patuloy ang koordinasyon nito sa legal officer ni De La Rosa para matukoy at may suko ang natitirang mga baril. Sinabi rin ni Lagradante na humiling ng reconsideration ng kampo ng senador sa Firearms and Explosive Office. Sinabi ni Lagradante na hindi pa niya makumpirma kung maaari ng kasuhan ng illegal possession of firearms si De La Rosa dahil administratibo pa ang proseso ng pagbawi sa kanyang lisensya. Nauna na ang ikunestyon ng abogado ni De La Rosa na si Israelito Tarion ang batayan ng PNP sa pagbawi ng lisensya at sinabing maghahain sila ng motion for consideration sa FEO. Lahat pantay-pantay, wala nang siga, walang malapit sa kusina, kapag lumawag ka, penalty ka. Ito ang babala ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso kasabay ng pahayag nito na wala nang puwang ang palusot sa ilalim ng Enhanced No Contact Apprehension Policy Program, NCAP 2.0, lalo na sa mga abusadong motorista at maging sa mga kawani ng gobyerno. Ayon kay Mayor Isko, ipinatupad na rin ang NCAP nung una niyang termino bilang mayor kung saan daan-daan libo motorista ang nahuli dahil sa paglabag sa batas trapiko. Sa NCAP 2.0, gagamit ang lusyon ng mga high-resolution camera upang mas malinaw na makuhana ng mga paglabag sa trapiko. Gayunman, nilinaw ng pamahalang lusyon na hindi agad nangangahulugan na dadaan muna ito sa pagsusuri at validation ng mga autorisadong NCAP personnel bago maglabas ng notice of violation. Ang mga multa at parusa ay ibabatay sa Metro Manila Traffic Code of 2023. May pagkakataon ding ang mga motorista na kwestiyonin ang kanilang violation sa pamamagitan ng online protest sa NCAP portal. Maaari naman bayaran ng valid ng multa online o personal sa tanggapan ng lokal na pamahalaan kung saan nangyari ang paglabag. Binigyan din ni Dumagoso na huwag baliwalayin ang mga notice na matatanggap sa inyong mga bahay dahil patuloy pa lamang na madaragdagan ang penalty kapag hindi ito inaksyonan. Anya pantay-pantay ang pagpatupad ng NCAP dahil walang pinipiling motorista, mayaman man, middle class, mahirap o maging opisyal at kawani ng gobyerno. Sinabi rin ni Dumagoso na mababawasan ang pagkakataon para makiusap o makipag-areglo sa traffic enforcer dahil mismong teknolohiya na magtatala ng paglabag. Hinimok naman niya ang lahat ng motorista, partikular ang mga nasa pamahalaan, na maging ehemplo sa pagsunod sa batas trapiko. Magpakabit kayo nung multi-angle cameras na nagre-record sa loob ng kotse nyo. Meron na yun yung apat. Isa sa harap, isa sa likod, Tapos isa sa kaliwang side view mirror, isa sa kanang side view mirror. 'Di ba? Tapos camera ho 'yun. Pwede niyo ikabit sa isang recorder. 'Di ba? Oh, tapos sa oh, 'yun ire-record niyo 'yun, 'yung ginagawa niyo sa kalye, parang dashcam. Pwede po kasing gamitin 'yun panlaban sa NCAP. Bine-NCAP ito 'yung litrato, 'yo, stationary ka. Nakita, nag-violate ka, sabi diyan sa stationary. Padala mo 'yung video. Hindi, itong pinanggalingan niya niyo, itong nangyayari sa kalye nung kunan niyo ko eh. Pwede ho 'yun. Pwede ho 'yun. Muli namang umalma ang iba't ibang transport groups sa muling pagpapatupad ng no contact apprehension policy sa ilang lungsod sa Maynila. Iginit ng National Public Transport Coalition sa kanilang press conference sa National Press Club na dapat munang linawin ang mga patakaran na nakapaloob sa NCAP. Ayon sa transport group, nais nilang malaman kung sino ang pribadong kumpanya na may hawak at sino ang nagdedesisyon nito. Bukod pa rito, paano nila malalaman ang mga guidelines sa mga paglabag? Git pa nila, dapat ring matukoy kung sino ang mananagot kapag nagkaroon ng technical error o maling identification, lalo na't walang inaanunsyo ang MMDA. Nais rin nilang matiyak ang transparency at integridad ng mga ebidensyang gagamitin sa paghuhuli kung saan wala rin namang nagaganap na public consultation bago at habang ipinatutupad ang polisiya. Bagamat hindi siya to sila tutol sa pagpapatupad ng NCAP, pero dapat ay maging malinaw ang patakaran nito, kaya't hiling nila na suspendihin muna ito at magkaroon ng tamang konsultasyon sa transport sector. Dagdag pa nila, tila hindi napapanahon ang pagpapatupad ng NCAP, lalo na't hirap ang kasalukuyang sitwasyon ng ilang transport sector bunsod sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at mga pilihit. Yan ang hindi ko maintindihan eh. Problema natin sa bansang ito eh. Di ba? Yung huwag muna ipatupad. Kawawa yung mahirap. Mahirap lang kami. Huwag nyo kami hulihin. Di ba? Exempted kami sa batas. Mahirap lang kami. Huwag muna ipatupad ang NCAP. Lalo na't hirap ang kasalukuyang sitwasyon na ilang transport sector dahil mataas ang presyo ng produktong petrolyo at mga bilihin. May ganyan, edi wag na lang tayo magpatupad ng batas dahil 95% ng Pilipino ay mahirap. Diba? Diba? Magpatupad lang tayo sa batas. Hindi, nangyayari. Inireklamo natin yung hindi natin pagsunod sa batas eh. Yung batas eh. Yung batas okay. No contact apprehension policy, okay yan. Sabi ko nga sa inyo, magpakabit kayo ng mga camera sa meron na ho na nabibili. Kung gusto ninyong gumaan ang buhay nyo, meron na ho yung multi-angle camera o na nagre-record. Para pag in-encap kayo, meron kayong recorded. Diba? Na video. Pinapalitan lang ng ano yun, eh, ng ano yun, ng memory board, ng memory card. Micro SD. Diba? Pag napuno, palitan mo. Tago mo to. Diba? O, may isang araw, may nakuha ka sulat. Nakalagay date, o hanapin mo yung ganung date. O ito, tingnan natin kung ano nangyari. O yun. O kupitin mo, ilagay mo sa isang file. Padala mo. Hindi ho totoong violation yan. Ito ho nangyari. Pero pwede ho yun. Pwede hong i-apila yun. Pwede hong mag-apila sa NCAP. Yo, metodo kahit si Matibag, may mayambag lang sa kaso ni BP Sara, ang hirap mabuhay sa Pilipinas ngayon. At si Kimura Dolores, salamat at ingat po, Sir Ira B. Panganiban. Salamat, Kimura Dolores. Hanggang dito na lang ako. Susunod, si Angelo Almonte sa kanyang RJ Patrol. At pagkatapos po yan, ang inyong Morning Report Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Ito pa rin po sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. Ako pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused at sports lang. I love you all. Peace. Bye-bye muna ako. I gotta go. I will see you tomorrow. Bye-bye!
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
4: BBC News with Emily Thomas. Across France, demonstrations are taking place in support of students who've been demanding more investment in high schools. The student protests over a lack of teachers, crowded classrooms and rundown buildings started last month in Paris and then spread around the country. School blockades have been accompanied by outbreaks of vandalism and clashes with police. Police in India's capital, Delhi, have briefly detained the leader of the main opposition Congress party, Rahul Gandhi, during a protest demanding the resignation of the country's election chief. There have been protests for days over a controversial revision of voter rolls. Kenya has announced the first confirmed case of Ebola in the country. The patient, a Kenyan citizen, arrived from the Democratic Republic of Congo through Uganda over the weekend and has since died. Germany's former intelligence chief, August Hanning, has been arrested on suspicion of espionage and attempting to pass state secrets to a foreign power. German media reported that the material includes sensitive assessments on Iran's nuclear program and the Russian military. Bulgaria's prime minister has said that two merchant ships in the Black Sea were hit by drone strikes on Tuesday. The crew of one ship are still missing. The government hasn't said who was behind the attacks. The British government is making a last-ditch effort to persuade Israel not to close the British consulate in East Jerusalem on Thursday. Israel said it would shut the mission in retaliation for UK sanctions on illegal settlements in the occupied West Bank. A climate delegation of more than a dozen leaders is visiting the tiny Pacific island nation of Tuvalu, considered as on the front line of global warming. Fiji's Environment Minister, Linda Tambuya, called on world leaders to provide more funding to countries disproportionately affected by climate change. She said climate change was not a distant threat for Pacific nations. It was happening now. BBC News.
5: The world in 2 minutes at 9:30 GMT.
6: You're listening to the news from the BBC.
2: Radio Bandido, 8:10 a.m.
7: No question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday. Dusit Thani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
8: Thank God it's...
9: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere, for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download Radio Garden for free. On your mobile devices, search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
10: You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes. Simulcast on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810AM or on YouTube, channel DZRJ 810 AM Radio Bandido.

0: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapaki-pakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon. Tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen Johnny Gomez Live, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
1: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Kami po ang inyong mga kuya
3: at ate sa programa Mate.
4: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
3: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
5: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
4: Iniimbitahan po namin kayo
3: na makinig at manood ang aming programang Mate
5: dito lang sa
2: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen Morning Report Pilipinas Monday to Friday 8 a.m. to 9 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi Monday to Friday 6 p.m. to 8 p.m. airing on Sky Cable channel 224 and on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 810 AM.

0: Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang Kakampi sa Katotohanan at Katarungan, ang Kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan man dako o panig na mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayo, mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyung ayaw na naman nilang naririnig pa sa atin. Aba, ito po ay ating uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon sa abila po ng mga pinagdaraan na nating kaguluhang pandaigdigan dulot po ng ilang mga bansang nagkakaroon ng mga digmaan na nakakaapekto po sa mga ekonomiya ng mga bansa, lalo-lalo na po sa atin, ano, na ngayon ay tumaas na naman ang ating inflation. Saan ka ba naman nakakita? At ito ay katumbas ng pagtaas ng mga pangunahing pangangailangan ng mga produkto, opo, na mga bilihin na atin dapat pumbilihin, no? Pang-araw-araw ay nagtaasa na po lahat. Pati na po, siyempre, pati na po ang mga produktong petrolyo na talaga nga naman parang spaghetti yan, ano? Pataas ng pataas, pababa ng pababa sa story, Joseph. At siyempre, napakarami pa nating mga kinakaharap na problema sa ngayon lang. Ilan na po mga probinsya na deklara bilang state of calamity dulot po ng Super El Nino o matinding tagtuyot, ano? At bibitak na nga ng lupa na una nagreklamo naturalmente ang ating mga masisipag na mga magsasaka. Diba? Ano po? At ang epekto niyan siyempre ay ang pakakul ng pagkain at tataas naman ang presyo pa ng kakulangan ng supply. Di po ba? Ano po? Kaya matutuwa dyan yung ilang mga negosyante na ganit dahil importation na naman ang kanilang pagkakakitaan. Ganun talaga, di ba? Ay naku, sa totoo lang, sa dami ng ating mga kinakaharap na mga problema, kasama na po dyan, yung po mga talagang nga naman yung sinasabing corruption ang ating pamahalaan na nagdulot na rin po ng epekto, no, sa pagbagsak ng ating ekonomiya ay kawalan ng tiwala at kumpiyansa ng mga mamumuhunan sa loob man at labas ng ating bayan. At siyempre, nang dahil po dyan, aba, imbis na makaisip po ang pamahalaan na ito kung paano po susuliranin o magkakaroon ng mga solusyon ng problema ng taong bayan, ay nako, wapakil sila. Talaga nga naman ang inuuna po ay tila pamumulitika na para sila'y naghahabol sa oras. Ano? At siyempre, kasama na po dyan ang pagpapatalsik sa ating pangalawang pangulo para po hindi na po siya makatakbo ng pangulo, pero mukhang talagang hindi nila napag-isip. Inariyan naman si Paste. Ay nako, sa totoo lamang, ang inuuna po nila ay ang nakikita pa nga po nila ay personal na mga interes at ang kanilang mga may itim na mga balak. Sadyang talaga nga naman at ang lulupit talaga nila, ano, atin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Pigilan po natin sila at syempre sas din po natin na mga pagtutuwid naman na mga naglalabasang balita na manapilit namang dinadala ng mga ibang tagapagbalita sa di mawari kung saan nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano ang mga tunay na pakayat, layunin at intensyon ng mga ito na tila ba para bagang sadyang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na issue at usapin ng ating bayan gamit po ang kanilang mga estilo ng ACDC attack and collect, defend and collect. At yan po ay sa pamamagitan ng kanilang mga deception, distraction, disruption, diversionary tactics, smokescreen effect, spin doctor's move, at ang kanilang mga squid tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong at pagtutulak ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan at pangyayari, partikular na mga maling nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan. Ano? Ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kani-kanila o kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Aba, eh kung ilang po bang mga maleta na iba't iba po ang mga sizes at pati na po ang mga envelope at expandable envelope, pati na po ang mga tinatawag na paper bag na sinasabi ang codename ay basura, pero ang totoo nun ay limpak-limpak na pera, mga laman yan. Ang mga dahilan ng kanilang ginagawa o hindi ginagawa, malamang kaya tinawag na basura ang codename yan, akmak-akma po talaga sa mga tumatanggap niyan na tila literal po na mga basura ng ating lipunan. Ano po? Ang tanong ay kung magkakano po ba talaga ang kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Ang tawag po dyan ay envelope maletang journalism na sintanda na po na maoligarko na sadya naman po dapat nang matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanila mga kagustuhan, abay, wag na wag din po natin silang payagang manaig, pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Kaya ano pa pong inaantay natin, mga kababayan at mga kakampi? Abay, tara na, samahan nyo nga ako at sama-sama natin labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
1: Kakampi! Got the bitch!

puta, no me magpapita. Ayan, kamusta kayo mali, mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman, Martes na, ay hindi, Martes na. Ngayon po'y araw po ng Martes, ika-anim po sa buwan po ng Oktubre, sa taong 2026. Kamusta muli sa ating mga kababayan at sa ating mga kakampi? Opo, sa pagpapatuloy pa rin ng impeachment. Ano, napakarami po natin tatalakayin. Kasama na po dyan ang press con na ginanap po dyan sa Davao City ng ating pangalawang Pangulong Inday Sara. Na? Pero siyempre, unahin muna natin itong impeachment. Ano po? Dahil yung pong nangyari kanina ay ang pagpapatuloy po ng cross-examination ano, dito po sa AMLA, Executive Director ano, Buenaventura. Hindi po ba? Ang pangalan po nun ay sino ba siya? Mario. Ah, hindi po. Ano ba pangalan niya? Opo. Ang pangalan po ay si Juan, Executive Director Ronel Buenaventura. At sinigurado na po ni Senate Presiding Officer Chis Escudero na siya'y nakakain na nung lunch break nila. No? Skyflakes na may plugging pa. Biscuit ang kanyang kinain. Ano? Sa pagpapatuloy po, bago po nagsimula ang pagdinig kanina, ang ika-34 na pagdinig na tumataging tingnan na 850 million ang total na nagagastos dyan sa 25 million per day po, dyan sa Senado. Aba, sinimulan po ito ng napansin ko lang ng prayer. Kahapon kasi, lagi naman, ano, kada pagdinig, nagsisimula sa prayer yan. Kahapon na nag-prayer po ang dating Senate President Tito Soto, di ba? Pero kanina ang prayer, napansin ko lang, no, kada prayer nila, nandun yung humingi sila ng gabay sa Panginoon, no? Imulat ang kanilang kaisipan sa katotohanan, diba? Mga ganun, ano? Sana isinabubuhay din yung dinadasal. Yun lang naman, di ba? Kanina, opo, napansin ko lang po, ewan po kung napansin nyo, nung nag-lead ng prayer, ano? Etong si Eric Sylvester Tulfo o kaya si Erwin Tulfo, aba, ang sabi niya, let's bow our head down. Let's bow our head down. No? Napaisip ako, pwede bang bow our head up? Di ba pag sinabi mo, let's bow our head, automatic bow our head na. Kailangan pa ba i-down? Di ba? Let's bow our head down. Yan ang sabi niya. Kaya sabi ko, ba talaga pati sa pagdadasal? Di ba? Ano po? Ay, naku, sa totoo lamang. Ano? So, yun na nga. Nagdasal siya. Ganun din halos ang dasal niya. Parang pareho kay dating Senate President Soto. Nagabayan daw sila. Opo, makita ang katotohanan. No? Na baka ebidensya kasi hanggang ngayon wala pa silang nakikitang ebidensya, baka yun ang dinadasal nila, no? Dahil natapos at lahat, no? Yung pong pagsasalaysay kanina ni AMLA Executive Director Ronel Buenaventura ay makikita natin po na sa kanya na rin po nang galing, no? Na wala ni anumang anomalya o labag sa batas na masasabi dyan sa kanyang mga pinisintang mga numero dahil yun ay only numbers lang naman daw. At yan daw ay batay daw po sa mga report din ng mga bangko. At hindi din niya tinanggi yung pong sinasabi kahapon ni Attorney Mark Binluan sa kanyang cross-examination na aggregated yung kanyang sinumiting mga numero. No? Batay po din sa bangko. No? Lumalabas, ayan po ay aggregated. Pinasok, nilabas, sinaman niya. So, lumaki nga naman ang bilang. Kagaya nun, yung sa time deposit, yung sa mga insurance, ano po. So, nagkalabo-labo na, no? Pati po yung pong sinasabi din niya na kung titingnan natin, kahit po mga pagtatanong ng mga senador, no? Napakarami po nagtanong na senador doon, ha? Na meron pang isa doon na biglang ipinasok yung Tapang at Malasakit Foundation. Na wala naman talaga doon, yun ay si Bam Aquino, no? Lumusot pa. Dahil daw doon sa pinresinta kanina daw ni Attorney Mark Binluan na newspaper clipping report mula sa GMA7 na ayon daw sa Chinese Embassy ay itinanggi daw ng anumang donasyon o anuman daw perang pagsuporta sa sino mang politiko dito sa ating bayan. Kasi kumbaga, ang naratibo ngayon ano, ng administrasyon
Como sabay po yan, hindi niya napansin, no? Ang itong si Jose Claire Castro ay sinasabi nga mag-ingat kayo sa Manchurian candidate, 'di ba? 'Di ba? Ano, Manchurian candidate. So parang lumalabas ang naratibo nila across the board, ano? Parang lumalabas all sides, no? Kaya pag ang ating pangalawang pangulo talaga ay nakaahon dito sa mga ibinabato sa kanya mga akusasyon, ay hands down na po, wala na pong kaduda-duda yan na magiging pangulo natin sa darating na halalan ng 2028. Ano po? At kung ito man ay gagambalain nila, ay siyempre, hindi dapat tayo pumayag. Diba, no? Alimbawa lamang, ano po, yung po, ibig natin sabihin, paano pong hands down, ano po? Kasi lahat na po ng pag-a-attack, eh, meron siyang kinakaharap na impeachment, ano? Ang ating pangalawang pangulo sa loob ng 34 na pagdinig at gumastos na lahat ng 850 million ng ating gobyerno dyan sa Senado sa 25 million per day, eh wala pa po talagang nailalabas na anumang mga ebidensya na pagpapatunay na may maling gawain ng ating pangalawang pangulo, di ba? At ang nakakalaglag balikat pa rito ay yung pong pag-urong mismo, no, ng panig ng prosecution doon sa Article 3 na bribery. Sabi ko nga doon sa apat na article na yan, mukhang yung bribery pa ang pasok sa banga bilang impeachable offense, di ba? Ang bribery talaga, swakto na yun. Wala, kumbaga yan na yan, wala ka na masyadong patutunayan doon, no? Dahil at yan eh, talagang impeachable offense. Hindi kagaya ng unexplained wealth, kailangan ipaliwanag mo, i-connecta mo, di ba, mga ganon. Tapos ano pa ba, confidential funds, no? Article 1, ano? Na sinasabing misuse and misappropriated funds, kailangan mapatunayan mo rin yun, ano? At paano papasok yun sa impeachable offense, gayong confidential funds nga, at saka kung yan COA po ang nagdedetermina, wala ako pang determinasyon ng wrongdoing, wala pang final dahil ongoing, no, ang ginagawang pag-audit ng COA dyan, at aabot pa nga kayo hanggang Court Suprema. So paano magiging impeachable offense, tama? Dito naman sa unexplained wealth, aba, ganun din po, ano? Kahit na umabot pa sila ng 2006, ganun kalayo, eh? Para yung mga dokumento ay maipresenta, para daw mag-lay down sila ng baseline, di ba? At ipakita pa magmama ng ating pangalawang pangulo, eh mismong anda na po may sabi, wala hong determinasyon na actual na yan ang pera niya, kasi lumabas pumasok nga po. At hindi katakataka kung lumabas pumasok, dahil lahat naman po ay nire-report ng bawat bangko araw-araw, ilang daang million nga daw po ang inaatanggap nilang mga report. At maliwa pa sa sikat ng araw sa pagtatanong lang ng ilang mga senador na aba, eh mula noon hanggang ngayon, wala pong naging investigasyon o pagkakasyon lang sa ating pangalawang pangulo, di ba? Kasi kung suspicious transaction po yan, magkakaroon ng basihan, ano, para magkaroon ng investigasyon. Eh kung yun yung sinasabi, may batayan, eh bakit walang naging aksyon? Bakit walang naging tinatawag nating investigasyon na humantong nga po sa isang pagdidemanda, no, ng anti-money laundering council? Ba't di umabot sa ganyan, di ba? Kaya diyan pa lang makikita nyo na mismo po yung si Director Benaventura na nagsabi, wala kasing determinasyon ng pagkakamali o ano man yan, kasi yan ay mga normal reporting lamang, no? Hindi maaring paghinalaan ng kung ano man, kasi nga, batay po sa mga inire-report lamang ng bangko yan, at ang pinagbabatay ng nila na mismo, sabi ko nga kahapon, ay yung tiwala rin nila sa mga bangko na nag-report batay sa kanilang mahigpit na mga panuntunan bago ka makapag-open ng account, no? Yung sinasabing KYC, no? Know your client, no? At iba pa pong mga ginagawang pagka-CCI, ano ba? Kumbaga, yung bang credit investigation na ginagawa sa mga taong gusto magbukas ng account sa kanila, di ba? Siyempre, inaalam talaga nila yan, ano? Kaya nga ang bangko, sila pa minsan na lumalapit para magbukas ka ng account sa kanila. Pag nalaman nila may account ka doon sa isang bangko, di ba?
at nakita nila na ikaw ay isang matagumpay naman na negosyante, ikaw ay liligawan nila para magdeposito ka rito, di po ba? Kaya alam na nila kung yung kliyente nila ay malinis o hindi. Sa simpleng salita. Di po ba? Sa simpleng salita. No? At alam din nila kung politiko po ang kanilang kliyente, at doon po nagkakaroon po ng red flag agad-agad, yun lang, lalo na pagdating po sa antas ng pag-report nila, no, ng mga suspicious transaction. At dito nga, makikita natin, sabi ko nga, mas magandang naimulat pa sa taong bayan ito na ang ating pangalawang pangulo ay diyan wala pong tinatago, no? At ang kanyang pagpa-file po, no, ng mga records niya, kagaya ng kanyang SALN, na mapapaliwanag din po yan, ano, pagdating ng, nailabas na rin po yan doon sa ombudsman, di ba? Na lumalabas nga, hindi din masabi ng ombudsman yan dahil repository lang siya, di ba? Kaya talagang kailangan nilang marinig ang panig ng depensa, di ba? Ikaw mo nga kahapon, nagkaroon na rin po ng konting hidwaan dahil nga ang pagkakaintindi ng ilang mga senador na talagang napakakitid lang ng mga utak ay yung pong sinasabing restriction na bakit daw sinasabi na may confidentiality. Hindi ho ang panig ng depensa ang nagsasabi niyan kung hindi yung pong batas. Diba? Yung batas po. No? At yung pong sinasabi, kung maaalala ninyo, kung nagalit sila nung huli, pati na po itong si Senator Raffy Tulfo, na ang sabi pa nga kahapon bago sila mag-adjourn, eh wala dapat takutan. Diba? Bakit daw pati po ang media tinatakot na pwedeng makasuhan kung sakaling nai-report nilang isang bagay na dokumentong hindi naman nila na-acquire, no, ng legally, di ba? Eh sa totoo lang, may privacy law na po tayo. Hindi lang ho bank documents 'yan, ano. Kung meron ho mga tinatawag na unauthorized, no, publication ng isang bagay na hindi mo naman talaga alam, pero may halong paninira o kung anuman, ay talaga pong may katapat po na legal na action yan. Di po ba? So ito pa kaya na ang pinag-uusapan ko yung mga records ng financial, ano, na makakaapekto sa ating ding bansa, no? Dahil ang pinag-uusapan po dito ay mga banking system na natin. Di ba? So dyan, mapapansin nyo po na kumbaga, yung mga binasa lang ni Atty. Mark Binluan na pati ang media, makakasamang makasuhan, kung sakaling hindi naman pala nila alam, basta nila pinablish, pero unauthorized pala yung nakuha nilang dokumento. At malinaw po na kumbaga, hindi kasi yan pwede talaga. Ano? At malinaw naman na ang AMLA ay sa mga nakalipas na panahon, ay nagagamit sa pamumulitika. Kaya nga, meron po mga nakalagay din na mga panuntunan sa AMLA na hindi sila pwedeng magamit sa pamumulitika. Di ba? Tama naman, di po ba? Pero kanina, magulat ka, tumayo pa si Lacson kanina, ha? Para daw ipaliwanag na kasama daw siya doon sa nag-amienda ng batas niyan. At tingnan daw yung transcript kasi ang pinag-uusapan daw nila doon, kasama daw yung Yumaong Joker Arroyo na pumayag daw kaagad dahil sabi nga, nung panahon daw na pinasa nila yan, sila daw nila dating Senador Nene Pimentel ay nasa oposisyon. At ang kanilang premise na pinag-uusapan ay patungkol lamang daw po sa kandidato o lalo na sa campaign period. Na halimbawa, kakandidato ka, hindi ka pwedeng siraan sa pamamagitan ng abla, parang gano'n. Ano po? Well, wala hong nakalagay yan. Ang nakalagay mismo stricto sa AMLA na hindi pwedeng gamitin yan for political harassment. Hindi pwedeng gamitin patungkol sa pamumulitika, period. No? At ang tinutukoy po ni Lacson na transcript, ay balikan daw yung transcript dahil yun daw ang pinag-uusapan nila. Aba, eh kung gano'n naman po pala, eh di walang pinagkaiba yan doon sa pinag-uusapan ni ninyo noon, ano, bago nyo i-appoint ang presiding officer, Chief Escudero, na inilalaban sana ni Senator Alan Peter Cayetano na ayan nakaupong Senate President na si Wing Gatchalian ang dapat mag-preside, diba? At aayon po yan sa prinsipyo rin ng nakalagay doon sa Constitution, bagamat walang nakalagay na malinaw na yun nga, no, na bukod tangi lamang po na pagka po ang nililitis ay presidente, di ba? Na siyang ang chief justice po ang uupo doon. Ano po?
malinaw na pagka hindi na ho ang presidente ang i-impeach at limbawa chief justice o kaya vice president at iba pang impeachable official, Senate president po talaga. Nandun daw yun sa transcript, di ba? Nasa transcript. Hindi naman ho pinagbatayan yung transcript ng panahon na yan. Kasi nga, hindi naman nila interesadong balikan. Kahit nga si Lacson, hindi niya sinabing, sige nga, tingnan natin yung transcript. Pero ngayon gusto niya makita yung transcript. Dahil yun daw, kasali daw siya ron eh. At yun lang daw pinag-uusapan nila. Anong klaseng katwiran yan? Ano po? Dahil po, ang ibig lang natin pong sabihin, kung nakalagay po sa batas na ng AMLA sa kanilang panuntunan na hindi pwedeng magamit sa pamumulitika, talagay ko hindi lang po yan dapat sa campaign period. Kasi otherwise, nilagay po yun na during campaign period only. Wala naman eh. Ibig sabihin, kahit hindi ka nangangampanya, politika ka, politiko ka. Tama, hindi mawawala yan eh. Diba? At anuman na magiging balakin mo sa kinabukasan, anuman ang gusto mong takbuhan, local man yan o national, ano? Kung kongresista ka, akit ka, tatakbo kang senador, magiging national na, o senador ka, bababa ka, punta ka ng LGU, tatakbo kang mayor o governor, o di kayo kongresista, depende sa iyo, ano? Ang buhay ng politiko, ano yan, constant, hindi lang po araw ng eleksyon, di ba? Hindi po araw lang ng eleksyon. Ito lang ngayon, tingnan nyo, ang layo pa ng 2028, pero kung siraan nila ang ating pangalawang pangulo, wagas. Siyempre, di ba? Kinapos na nga sila ng oras eh. Isipin nyo, sinimulan nila itong kampanya nila 2023. Pagkapanalong pagkapanalo, ilang buwan lang, no? Nagplano na silang atakihin ang ating pangalawang pangulo, pinainan na nga ng confidential fund. Diba? Ano po? Mabuti na lang maayos ang kanyang mga record. Hindi ngayon maipulo, hindi tuloy maiadiin siya patungkol doon. Ano? Dahil kung watak-watak ang kanyang record at siya ay nakisama lamang, no? Sa mga politiko, sa mga kongresista, mangyayari, baka wala siyang ganitong problema, di ba? Kaya nga siya pinag-iinitan dahil hindi siya nakikisama sa kagustuhan ng mga karamihan ng mga politiko. Doon nga sa press con niya, nagpakita siya ng mga litrato kanina eh. Kasi ang pinakabuod ng kanyang press con kanina ay hindi po patungkol sa impeachment. Sabi nga niya, hindi ako pwede magsalita rito patungkol sa impeachment. Ang kanyang isiniwalat sa press con niya kanina sa Davao City ay patungkol kay Gracioso, di ba? At doon ay pinabulaanan niya yung affidavit ni Gracioso na may kasamang mga ano, mga resibo, no? Litrato, nasaan siya, noong mga panahon na sinasabi ni Gracioso na nandun siya, yung pagpunta sa bahay ni Lord Alan Velasco, di ba? Lahat na pabulaanan ng ating pangalawang pangulo, on record yun, matibay, ano po. At habang nagpapakita siya ng mga larawan, di ba, nabanggit niya, karamihan doon mga politiko rin, ano? Sabi niya, eto mga to, dati kaibigan po, ngayon hindi na. Ganyan talaga sa politika, sabi niya. Pero may mga iba dyan, kaibigan ko pa din. Di ba, ano? At yung mga kaibigan ng mga binasabi, sabi niya, malamang na mga politiko, yung iba'y nasa Kongreso, malamang na hindi sumuporta sa kanyang impeachment ngayon 20th Congress, ay napakababa ng nakuhang budget sa DPWH. Di ba? Kumpara po dun sa mga talagang majority na sumuporta sa kanyang impeachment. No? So anyway, ayan, tatlong agad yung natuhog natin dun. Ano? Samantala, ibig lang natin sabihin, ang ating pangalawang pangulo ay humaharap nga dito sa impeachment na to na sinimulan pa nilang gawin noong 2023 pa, ay makikita po natin ang diferensya nang binabanggit po ni Senator Lacson, ano, na hindi pa pwede na yung pong AMLA regulation na yan na sinasabing strictly ay hindi pwedeng gamitin ito panghaharas o di kaya pamumulitika. Ibig sabihin, very broad po yun, ano, hindi pwedeng gamiting tool o armas, hindi pwedeng i-weaponize, di ba? Against a political opponent, no? At hindi ito pwedeng sabihin doon sa kanyang transcript lamang na during campaign period lang. Hindi ho ganun yun. Kasi sabi ko nga, ang buhay ng isang politiko, buhay niya talaga yan, pambuhay. Kumbaga, unless mag-retiro siya, di ba?
o mamatay siya bi pagiging politiko. Pero hanggat hindi, naturalmente makikita nyo, di ba, napakarami pong halimbawa na mga politikong dating mayor, naging governor, dating naging governor, naging congressman na, nung tapos maging congressman, sinubukan tumakbo sa pagkasenado, natalo, bumalik sa pagka-mayor, di ba? Politiko pa rin, di ba? Naging ganun, ano po. Kaya yung pong sinasabi po ng AMLA, para hindi sila magamit, no? Dahil very prone yan eh. No? Ganon din ang ombudsman, ha? Para doon sa SALN naman. No? Yung indiscriminately makakakuha ka ng kopya, ha? Tapos gagamitin laban sa iyo. Aba, hindi ho pwede. Kaya nga, kanina sa pagdinig, kung maaalala ninyo, nabanggit din po yan yung pangalan naman ni Trillanes. No? Nung tinatanong po ni Attorney Mark Binluan, ito pong si Director Buenaventura, kung yun po bang mga kopya, tao po, na mga AMLA records na iniwawagaygay nitong si Antonio Trillanes sa kanya mga press con, kahit 10 taon na po mahigit ang lumipas, ay meron ba siyang nalalaman doon? O sa kanya ba nang galing yung mga kopyang ibinibigay doon? Eh mariin din po itinanggi yan, ano, ni Director Buenaventura na wala siyang alam patungkol dyan dahil bago nga lang siya eh. Diba, dahil April 14 lamang siya ng 2026 at 2 days after noon, April 16, nakatanggap na po siya ng subpoena, no, para umattend sa Committee on Justice patungkol sa impeachment ng pangalawang pangulo at nagkaroon ng pagdinig na siya dumalo April 22. So bago-bago lang talaga, no, na inappoint siya doon. Ano po? Kaya sabi niya hindi niya alam. At yung din po mga dokumentong iniwagaygay ni Trillanes, eh through the years na yan, no? Napakatagal na, 10 taon na higit na. Na yan pa rin ang kanyang narrative. At malamang kaya nga talagang hindi siya humarap dyan

no? Pero naipaliwanag niya ang dahilan, ano? Sabi niya, ganun talaga po ang trabaho namin, dahil tinetest namin ang credibility ng isang witness, no? Normal 'yan, ano? Dahil hindi naman ho lahat ng kanilang mga testimonya diyan ng pamamaraan para yan isubukan kung may katotohanan maging ang mga dokumentong kanilang daladala, di ba? At yung mga binasa niya kanya, sabi niya, kung na-insulto man ng mga mambabatas na ang dating sa inyo ay kayo itinatakot, aba, hindi ko itinatakot dahil nga po yan ay nasa batas natin. No? Nasa batas ang regulasyon, limitasyon ng AMLA, kaya nga yung mga tanong niya dito kay attorney, attorney rin yan eh, di ba? Kay attorney Buenaventura ng the executive director ng AMLA na meron ka bang written consent nung ikaw ay dumalo noong April 22, 2026 yun sa Committee on Justice sa impeachment ng hearing ng ating pangalawang pangulo, nagpaalam ka ba sa Anti-Money Laundering Council? Aba, hindi. Sabi niya, implied na daw. Kasi siya daw inasay ang executive director at pag may ganyan daw po mga subpoena, siya daw po ay a-attend. No? Subpoena na competent court ang nakalagay. Ano po? Kasama na malamang ang impeachment, no? Pero yung limbawa, tapos magkakaroon po ng isang komite, no, na magpapawag sa iyo. So, ang ibig man sabihin, kung a-attend ka doon nang hindi mo alam o hindi alam, no, nung tatlong members ng no? Aba, teka, parang lumalabas, hindi ka nagpaalam ng walang pahintulot na ikaw ay dumalo. Diba? Dahil ang tatlong member po ng AMLA ay pinamumunuan po ng chairman na yan ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Diba? Tapos din po ang SEC, diba? At ang Philippine Insurance Commission. No? Yan tatlo po yun. Ano? At lahat ng nagiging desisyon dapat unanimous. Pwede majority. No? Kaya kailangan pumapayag yung tatlong yun. Diba? Halimbawa, ikaw ay magpapaalam, hindi pa pala ako dito sa Kongreso, ako'y pinadala ng subpoena, di ba? So hingi ka ng written, ano? Hingi ka ng written ng pagpapaalam para meron ka rin excuse pag nagkataon, ano? Kung di ka pinayagan, halimbawa, lalo na kung ang hinihingi mga dokumento, nakita po ng Anti-Money Laundering Council, yung tatlo po, na member niyan, ay pwedeng i-deny, no? Huwag mong dalin yan, hindi pwede ipakita sa kanila yan. Pag sakaling gano, may dahilan ka, tama? Bilang executive director, pwede kang tumugon bilang sulat, ano? At attend ka, pero sasabihin mo, hindi ko ho dinala itong mga dokumentong yung mga hinihingi nyo, kasi nung pinaalam ko po to sa mga members ng AMLA, hindi sila pumayag. O, diba? Mga ganun ba? Eh, hindi mo nga yan ginawa. Yun po ibig natin sabihin sa mga pagtatanong ni Attorney Mark Binluan. At kasama na nga po doon, kung hindi ka aware, kung ikaw yung media, pero nakakuha ka ng mga limbawa, kagaya noon, AMLA document, na hindi mo naman alam kung talaga sa AMLA yan, pero bali, illegally acquired. No? Hindi naman yan legal na doon mo nakuha. In fact, natanong pa nga ni Attorney Binluan kanina, kahit sino po ba pwedeng humingi ng mga dokumento ng AMLA, itong mga CTRs na to, Covered Transaction Report, at saka STRs o suspicious transaction report. Ang sagot nila ay no. Ang sagot niya ay no, di ba? Kahit to senador, pwede ba yon? Senador, hihingi sa iyo? Di ba? Sabi, hindi. Eh, kanino kaya galing yung mga kopya ni Trillanes? Umalma po doon ang prosecution. Ano? Hindi ko alam bakit sila umalma. Hindi naman nila kabahagi itong si Trillanes. Saan ba nahuhuli ang isda? Di ba sa bibig? Di ba po? Ano ba yan? Siyempre, di ba? Dahil totoo naman, on record, may kopya si Trillanes at talagang ipinagyayabang niya, ito ikaling ng AMLA. Kaya nga nagpakita pa kanina ng newspaper clipping o newspaper report, di ba, ang defense team, na noon ay sinasabi na po, no, ng AMLA na hindi galing. Hindi galing sa kanila yung mga dokumentong sinasabi ni Trillanes over the years, up until now, di ba? Kaya kung maniniwala pa rin kayo doon, ewan ko na. Dahil yung mismo sinasabing pinanggalingan ng dokumento, itinanggi eh. O ano pa, di ba? Parang pinipilit kang gaya kanina ni Risa Ontiveros, yung daw China link. Dahil may mga China daw na company, state-owned daw po yun. May mga

0: Communist Party of China pa daw ang mga part owner ng mga kumpanya niyan, eh may business interest daw po ang ating pangalawang pangulo, o nag-iinvest daw po sa kanyang mga kumpanya kung sakali man, di ba? Yan ang kanila mga, yan ang kanyang banat kanina, no, ni Lisa Ontiveros. Eh kung titingnan po natin, kung ito ay noon pa man ay natatanggap na po ng AMLA, at yan ikabahagi ng kanilang covert transaction reports at suspicious transaction report, pero it came out na wala o walang anumang pong dahilan o wala mang anumang batayan para sila mag-imbestiga, eh bakit bibigyan nyo ng parang paghihinala na hindi ginagawa ng AMLA ang kanyang trabaho? Na dapat ito ay sinimulang imbestigahan. Ganun din po ang notion itong si Wayne Gatchel yan, eh. Diba? Na bakit hindi yan na-imbestigahan, bakit hindi ganyan? Eh sa totoo lang, isang bagay iniimbestigahan, pag dumating sa punto na nakakita po sila ng wrongdoing, diba? O illegal activity na na-establish. Kung hindi umabot sa investigasyon, malamang wala silang nakita. At wala rin illegal activity to begin with. Tama? Wala, wala. Walang batayan para imbisigahan. Diba, no? At ito pa mabigat, no? Ang isang iniimbisigahan ng AMLA, hindi niya itinaalam doon sa iniimbisigahan niya na kayo ay iniimbisigahan na namin. Diba? Ano ang mga dahilan? Kaya katakantaka rin si Senator Rafi Tulfo ron na bakit din niya pinapaalam? Naturalmente. Kasi di, kung sakaling ang tama ang kanilang mga suspisyon o yung kanilang hinala at nag-imbisiga sila ng tahimik, at nung napatunayan na nila, no, doon pa lang na magsasampa na sila ng kaso, doon pa lang malalaman ng tao na sila inimbisigahan na for money laundering. Kasi kung paalam mo kaagad, aba, eh baka itago na niya yung perang iniimbisigan nyo. Hindi ka na, huli ka na pag maglalabas ka man ng press order, di ba? Kaya hindi yung talaga pinaalam, di ba? Nakakapagtaka lang dito, naturingan pa naman din sila mga senador, eh dapat alam nila yan, di ba? Sa totoo lang, di ba? Walang higit na ibang nakakaalam niyan kung hindi dapat sila. Dahil sila gumagawa ng batas, eh, di ba? At naturalmente, yung ginagawa nilang batas, alam nila kung paano pinatutupad yun, kahit papaano, di ba? Dahil yung layunin ng batas, di ba? Kung paano nila ginawa yan, ano po? Eh kaya nga nagkakaroon ng deliberasyon sa pagpapasa ng batas, eh. Dahil tinitingnan na po yung maaaring pwede mangyari. Halimbawa, kagaya nun, oh, tama ba na ipaalam natin doon sa isang tao na iniimbestiga na siya ng AMLA? Naturalmente, papasok doon yung mga, eh paano kung pinaalam natin sa kanya, kinabukasan, minidraw agad lahat ng pera niya doon sa banko, wala naman tayo magagawa ron pag minidraw niya, tama? O paano ngayon to? Di parang pinahamak natin ang ating sarili, di ba? So ibig sabihin, hayaan natin na kung may mga illegal activity man na ginagawa dyan, aba, eh, tahimik talaga nila itong iniimbisigan, tinitignan. Kaya nga nailabas pa nga na sabi nga ni Erwin Tulfo, di ba, magkano yung inyong confidential fund? 100 million? Eh, parang napakaliit niyan. Ha? Para sa inyong mga ginagawa, di ba? Happy pa nga niya kay J.B. Ejercito, no? Na senador ngayon ng Committee on Finance na baka naman gusto mong dagdagan yan, di ba? Sa dami ng trabaho nila at kukunti ang kanilang mga personnel para gawin yan, di ba? So parang dito sa punto na ito, yung mga nagtatanong ng mga senador sa mga nakita nga at naipreba na ni Attorney Mark Binluan na walang maipahihiwatig na maling kamalian na ginawa batay lamang doon sa mga numero. Meron pa nga isang punto doon na parang pinagsususpetsahan ng dating Senate President Tito Soto, ang BPI Bank, ano po, na bakit daw nag-report ito ng glitch, ha? Na alos, ano ba ito, 2 billion, ano? Yung 2 billion, 2 million lang pala, di ba? So parang binibigyan niya na pagsususpetsa ito na parang na-impluensyahan para maipababa yung bilang, ganyan, ano? Kumbaga, hindi yata alam, no, nung dating Senate President Soto na bago pa man din magkaroon ng impeachment proceeding, no, o hearing dyan sa Committee on Justice sa Kongreso, ay na-i-report na po ng BPI yung glitch. Na-i-report na po. Matagal na, bago pa po nagkaroon ng mga pagtingin, no? Kaya yung gusto niyang pagsuspetsahan na ito ay dinoktor ng banko, Jesus Marianong Garapon. Di po ba? Para baga ang tingin niya yata ay perfecto. Marami ho yata nagkakaroon ng problema, di ba? Depende sa halaga, ano? Merong yung makita mo na lang, yung bank account mo, pag bukas mo ng passbook mo, ubus na, di ba? Yung pala may glitch, di ba? Hindi ho katakataka yan. Hindi ho katakataka. Nangyayari po talaga yan. Ano po? Kaya lang, dahil sa kagustuhan yung hanapan ng mali ang aming pangalawang pangulo, eh talagang lahat na lang ay pinagsususpechahan nyo. Di ba? Ganun lang talaga. Yan lang talaga. Kaya nga yung mga, eto nga, talaga hinarap na nga mga testigo para inyong tila rin. Eh. Wala nga kayong nakuha eh. Di ba? Dahil mabuti itong testigo na si Executive Director Ronel Buenaventura, pag talagang hindi niya sakop, ay sasabihin niya, hindi ako competent sumagot patungkol dyan. Oo. At saka hindi ko yan sakop. Marunong na siyang sumagot ng ganyan. Ano? Kasi kung titingnan natin, kung yung premise na parang ikinagalit ng ilang mga senador na, aba, eh, pwede ka palang madimanda kahit senador ka, kahit congressman ka, dahil itinilit mong isiwalat ang mga bagay na hindi dapat isiwalat, liable ka na, may kasalanan ka na nun, at kung media ka naman, umireport mo itong mga bagay nito na hindi dapat i-report dahil ito nga ay polluted source, no? Ay may pananagutan na ikaw pala ay pwede din matimanda, parang ganun. Ano? Kung ikinagalit po nila yan, kung titingnan natin, edi dapat eh, ang unang kinagalitan nila ay ang kanilang presiding officer. Dahil bago po tumistigo kahapon itong si Buenaventura, sinigurado sa kanya, siniguro muna, sinigurado sa kanya ni Senate Presiding Officer Chis Escudero, no, kay Executive Director Buenaventura, na alam mo ba ang magiging kahinatnan ng pagtitestigo mo dito? Yung pagbibigay mo ng mga dokumento rito. Kasi ikaw magbibigay niyan eh, di ba? So kahit na hindi pwede, binigay mo, may pananagutan ka pa rin sa batas. Ganun po ibig natin sabihin. Ano? So kaya itinanong sa kanya on record yan. Eh. Di ba? Si Senate President Chis Escudero, presiding officer, na nagsabi na kaagad, ano, na parang kung tatawagin ay disclaimer. No? Kasi baka mamaya sa gagawin mo, bilang executive director ng AMLA, kagaya nun, hindi ka pala nagpaalam sa Anti-Money Laundering Council, doon sa tatlong commission, na commissioner, no? At isang chairman. Hindi ka pala nagpaalam. E pati itong mga dokumento nito, nilabas mo nang hindi naman pala nila alam. Lahat yan pananagutan mo eh. Di ba? So, alam mo ba ito? Nininaw niya. Ang alam ko, alam ang pagkakaalam ko, may kapangyarihan akong gawin niya. Yan ang sabi niya. Di ba? Dahil meron siyang 2022 na sinasite na memoranda, no? Na ayon daw doon, pagka siya daw talaga ang pinaharap, kung kailangan ang presensya ng AMLA. Hindi haharap siyempre yung tatlong member ng AMLA o commission o ng council. Hindi sila attend. Ito ang pina-attend talaga nila. Hindi sila ang gumawa na itong secretariat na to. Eh. Yung Anti-Money Laundering Council Executive Director, ang gumawa po niya ng Anti-Money Laundering Council. No? Kaya yan po ang sumasagot talaga. Kaya sabi niya, ay ang alam ko, ay autorisado naman akong gawin niya. Okay, sige, doon nagsimula ang pagdinig. No? Wala din pinagkaiba ito doon sa sinabi din ng kaparehas na Tulfo. Sino po ba ito? De si Rafi Tulfo. Di ba? Si Rafi Tulfo po kasi ang nagtanong. Eh, di ba? Nung sabing, dapat walang takutan. Ha? Dapat walang ganyanan. Ano? Eh, nakita niyo naman yung Senate presiding officer niyo bago magsimula ang pagdinig. Nagbigay din ng warning doon mismo sa executive director ng AMLA na kung mangyayari itong gagawin mo mga pagsisiwalat bago pa magsimula, naalala niyo, eh, wala, wag mo kami sisihin, di ba? Kasi kung makakasuhan ka dahil sa gagawin mo, eh, nasa batas naman talaga yan, wag naman kami ang ituro mo, no? Dahil ikaw, o, totoo, sumunod ka sa subpoena, tama? O, wala naman problema eh. Pero kung meron kang pinatutupad na mga panuntunan at sasabihin mo sa amin, na sorry po, hindi ko po pwedeng sagutin yan because of confidentiality, hindi ka naman namin pwedeng pilitin. Di ba? Nakuha niyo po. Kasi na bound ka dun eh. In fact, kahit nga ang bangko, di ba? Pag retired ka na sa bangko, hindi mo pwede i-chismis na ganito kalaki ang pera ni ganyan, ni ganito, ni ganon. Hindi pwede. Kabahagi yan ng secrecy. Di po ba? Apo, kaya yan eh, kabahagi. Kaya kung ikaw eh, iimbitahan na kagaya nung nangyari dun sa Committee on Justice din, ano? Yung BIR, naalala niyo po? Yung BIR chief, no? Nang naimbita yung pinadala yung kahon. Dinala naman niya. Diba? Dalin daw yung mga records. Dinala niya. Pero pagdating doon, nung siya'y tetestigo na, tetestimonya na siya, eh nabubuksan yung kahon. Sabi niya, ay, hindi ko huyan pwedeng buksan. Adan na bulat yung mga kongresista, di ba? Naalala niyo yun? Balikan niyo nga yan. Ang sabi, bakit? Eh, hindi naman po pala ito in aid of legislation na pagdingi. So hindi ko pwede isiwalat na nilalaman ng kahon na yan. Di ba? Nanindigan siya, di ba? Kaya nga hindi napilit eh. Hindi napilit na mga kongresista hanggang sa ano, naipasa ng impeachment sa Senado, dinala yung kahon doon. No? At ang unang ginawa ng presiding officer, pinasole sa BIR yung kahon. Tama? Tsaka mo nalang padala yan dito pagka hiningi na namin. Tama? Kasi Pilipin, ino-honor mo yung hindi ka namin pipilitin kung merong kang pinaninindigan o may kinatatayuan kang provision ng batas na iyong sinusunod. Hindi pa pwedeng ipilit, eh, ito yung sui generis to, kailangan isiwalat mo rito, mga ganun, ano. At pati yung pagsisiwalat, may hangganan hanggang saan ka lang, tama? Sino ba nakakaalam niyan? Ikaw. Kaya nga sinigurado na, bilang witness ka, sinigurado na ni Chief Escudero bilang presiding officer, na nalalaman mo ba ang kinatatayuan mo ngayon? Maglalabas ka ng mga dokumento, tetestigo ko rito, baka may mga maipahamak mo iyong sarili, in short, no? Eh, hindi mo kami pwedeng sisihin, parang ganyan, ano? At sinabi naman niya na hindi, na alam ko yan, di ba? Malinaw na. Yung isang issue, ni-raise din po ito ni Senator Rafi Tulfo bago pa magsimula ang pagdinig kahapon, ano? Ang alin naman? Yung patungkol kay Attorney Reginald Tonggol, yung spokesperson daw po ng impeachment court. Kung maalala nyo, dahil over the weekend, parang nakapagsalita ata sa isang press con via Zoom, ano? Itong si Attorney Reginald Tonggol, nung may nagtanong sa kanya na hanggang sa palagay nyo ba, hanggang kailan matatapos to? Ang sabi niya, kung titingnan natin, batay dun sa calendar dates, no? Na ibinigay ng panig ng prosecution at ngayon tinanggal na rin nila yung pangatlong article na bribery. So, ibig sabihin, babawas sila ng araw ng pagdinig, di ba? O, ang hiningi naman ng panig ng depensa, 30 araw lang, parang ganyan, ano? Kung bibilangin yung mga araw na yan, siguro mga December 16, tapos na. Aba, yun ang kinagalit ni Rafi Tulfo. Kaya nga, nung sinabi niya yan, dapat pati daw po yung kanilang spokesperson ma-contempt din, na maparusahan din, ano? O ma-admonish din, ha? Admonish din, kagaya ng mga nagsasalita sa labas ng korte. Eh, sabi ni Chief Escudero, teka, hindi naman mali yung kanyang sinabi kung ang pinagbatayan niyang bilang ay yung calendar days ng pagdinig. Dinatamimi na si Tulfo, si Rafi. Pero ang nakalimutan niya, dapat pala yung katabi ni Chis, ha? Ay nagsabi din, no? Na baka November pa lang tapos na sila. Alam niyo ba yun? November pa lang daw tapos na sila. Eh yung Senate President niyo yun. O ba't yun di mo sinita? Di po ba? Baka nakalimutan niya, baka hindi niya alam. Di ba? Samantala, ay nabot na po tayo ng isang oras ng ating programa. Pero di bali po, pataanin lang natin itong ilang mga mahalagang paalala mula po dyan sa aming istasyon sa Makati. Aba siyempre, magbabalik pa po ang inyong kakampi. Huwag po kayong aalis.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Radio Bandido, 8:10 AM.
3: And this show is for you. A show that focuses on
4: the best food and treats for your dogs.
5: The best dog places to visit.
6: The best training for dogs.
7: Okay. Coco,
6: Speak!
4: The best dog accessories and items.
7: The best dog hotels.
8: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
1: Thank God it's...
2: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere, for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download Radio Garden for free. On your mobile devices, search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
3: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: At nagbabalik ang inyong kakampi. Siyempre dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Maraming salamat naman at nariyan pa po kayo at sadyang hindi nyo talaga ako iniwanan. At siyempre, bago pa po tayo magpatuloy sa ating ikalawang oras ng ating talakayan, ay hayaan nyo po muna akong mag-imbita sa inyo na magpadala po kayo ng inyong mga mensahe. Aba, eh siyempre, ano man ang inyong mga komento, inyong mga opinion, kahit po pa shoutout o pabati, ay pwedeng-pwede po yan. Dahil mamaya lamang, bago pa po magtapos ang ating programa, ay maaari ko pong mabasa ang ilan sa inyong mga mensahe sa ere. Kung hindi ko man po mabasa sa ere, ang inyong mga mensahe, garantisado po yan at may kasiguraduhan. Dahil forthwith lamang matapos ang ating programa, ay yan na po kaagad ang aking ginagawa. Ambasahin po ang inyong mga komento at opinion at talaga pong sadyang hindi maiwasan na mapabilib sa galing ng inyong mga critical thinking. At nasasabi din sa aking sarili na ito po ang mga tipo ng klase ng mga mensahe ng mga taong hindi na mabubudol pang muli at lalong-lalong hindi kakain ito ng mga suka. At syempre, ako po ay nabubusog na rin, katatawa mag-isa, gawa po ng inyong mga biro, ng inyong mga sarcasm. Nako, kaya gabi-gabi yan. Salamat po talaga sa inyong tiwala at suporta sa inyong nakampi. At sa ating pagpapatuloy, ano po, naipahitahin na po natin, kasama po yung presko ng ating pangalawang pangulo at yung nangyaring impeachment hearing kanina at kahapon, di ba, nung bago nagsimula yan, ano. Kaya yun na nga, nung bago nagtapos siyang kagabi na yun yung sinasabi na bakit may halong pananakot o ano man, ano, eh kung yung mga senador na nagsasabi niya na hindi naiintindihan yung batas at ang dating, lalo na pinaparot, no, ng mainstream media o corporate mainstream media, kagaya niyan, ang naglabasan po sa kanilang mga pahayagan, sa kanilang mga komento, sa kanilang mga programa, sa mga balita nila sa estasyon nila, TV man o radyo, ay ano, yung 4 billion. yung 4 billion daw na presenta ng APLA, sus Marianong Garapon, kahit na umabot na po sa panig ng depensa na nabanggit nga po doon na nagkaroon nga po ng tinatawag ngang accumulated, no? Accumulated o aggregated na na mga numero ay yung pa rin ang kanilang ni-report. Saan ka? Ano ba yan? Di ba? E di ganun din to mga senator judges, no? Kahit na sinabi nga na walang katagalian, wala kami nakitang mali, di ba? Sila ang nagpapasok eh, ng duda, no? At sinasabing para nagkulang pa yata kayo sa inyong pagtupad ng inyong katungkulan, di man lang kayo nag-imbestiga, hindi kayo nagdemanda, di ba? E paano kung walang kadima-demanda, walang dapat imbestigahan? O kung baka nga inimbestigahan nila yan, hindi man lang nila din masabi. Kasi bakit? Kasi pag inimbestigahan nga nila at wala silang nakita, hindi din nila pwedeng sabihin, opo, na naging part ng isang investigation. Nakuha niyo po. Unless naging successful, nagpasa na sila ng kaso, nakuha niyo po. Kasi dahil doon sa confidentiality, di ba? Doon sa confidentiality clause na yan, so maaari ngang nag-imbestiga pero hindi umabot at nakitaan ng hindi nila nakitaan ng probable cause para magsampa ng kaso. O de therefore wala, daw hindi din natuloy, tama? O hindi nila 'yan sasabihin. Di ba? Hindi nila 'yan sasabihin. Kasi ang action niyan malalaman mo lang pag natuloy na, makatatanggap ka na mula sa korte. At ang sabi pa nga nila, bagamat halimbawa kami ay magsampa halimbawa ng kaso, no? Dahil tinanong, may mga nakasuhan na ba kayo? Abay, meron naman, sabi nila, di ba? Sabi niya, di ba? So, papaano yun kung sakasakali? Actually, yung pagsampa ng kaso namin, panimula pa lang yan. Kasi, hindi man kami magdedetermina kung may actual wrongdoing. Kaya nga yung aming mga ikakalap na mga ebidensya, yun yung tanong ni Lacson kanina, di ba? Yung confidentiality na yan, di ba, kayo eh, halimbawa may naimbestigahan na, o di kaya may nagsampa ng reklamo. Tapos halimbawa, hingan nyo ang tulong ng law enforcement, o di kaya ng magsasampa na ng kaso, investigasyon sa korte, DOJ man yan, o Court of Appeals, no? Halimbawa lang, eh di ba nagte-turn over na kayo ng mga dokumento, o yan ba may tuturing na paglabag sa confidentiality? Eh, Diyos ko, dating PNP chief yun, si Lacson. Naging blue ribbon chairman na ayaw buksan ang investigasyon sa flood control. Diba? Saan mo naman nakakita? Wala ng confidentiality kung gugulong na nga ang hakbang mo papunta na nga sa pagkakaso eh. Diba? Hindi naman to din isisiwalat ng dadalhan mo ng mga dokumento. Yung confidentiality na yun, isi-share na rin nila. Dali bawal din nila sabihin na nag-iimbestiga kami sa iyo, ha? Dahil magtatago yan eh. Di ba yun ang notion? O kaya nga yung sinasabi niya kanina na i-share mo na yung confidentiality na yun, eh di lalabag ka na. Wala pong paglabag doon. Kasi kailangan nilang gawin yun kung ano man yung nakalap nila, apo, na nireport sa kanila, di ba? Dahil yung report itself is not enough. Hindi po sapat yung lang po pag-report ng CTRs at STRs, no? Hindi yan sapat. Kailangan may matibay kang batayan, no? At kasama mo ang bangko diyan, no? Sa pag-iimbestiga mo ng tahimik. Di po ba? At pag meron ka nang nakitang probable cause at kailangan mo ng kasuhan yan, naturalmente, kailangan mo ngayon ng inquiry mula sa Court of Appeals. Di ba? Hinga na ng tulong sa kanya o kaya sa DOJ o kung ito by government officials sa ombudsman, no? Pero sa ombudsman ngayon, baka italak na niya sa press con niya. Sus Mariose, inanunsyo na. Hindi nga pwede. Di ba? Hindi pwede. Kaya ang mangyayari, tahimik hanggat nasampay yung kaso at nabigyan na ng subpoena, no? Yung pong taong iniimbestigahan, doon pa lang niya malalaman. Wala na rin siyang sapat na panahon para itago yung kung ano man dapat niyang itago kasi na-freeze na yung asset niya. Naunahan ka na. Nakuha niyo po. Kaya yung sinasabi nga ni Lacson na yung confidentiality na yan, paano mag-a-apply yan kung ikaw ay mag-iimbestiga na, magaganon. Ah, hindi. Lalo na kailangan mo na ng third party, no? Police, o kaya DOJ, no, o Court of Appeals, ganyan, ano, and they will now share the same confidentiality while building the case. Habang ginagawa yung kaso, tahimik nilang ginagawa para hindi maalarma yung taong iniimbestigahan dahil pera pong involved. Eh. Diba? Dahil susunod na hakbang dun ay mag-a-apply na ng freeze order. Diba? So paano ma-freeze kung nailabas nila lahat yung pera doon sa pinagsususpetsahan yung bank account dahil natunugan na niya na under investigation na siya. Nagets nyo? Kaya hindi alam niyan, unaware. No? Kaya yung mga taong i-share yung info, ganyan din. No? Maliban na lang, kung may mapagkatiwalaan, aba, eh, yan ang mahirap. Di ba? Halimbawa, di mapagkatiwalaan, o di siya na ang tatawag doon. Gusto mo ba makakuha ng impormasyon? Sa halagang ganito? Ano po yun, na, di ba? No? Ilabas mo na lahat ng pera mo doon sa banko na yan, dahil iniimbestigahan ka. So bayaran mo ko ng ganito para dito sa impormasyon na to. Dahil na, wala silang kaalam-alam, natipan na yung, di ba? Pera na lang kung gano'n. Ano po, pwede mangyari, pwede talaga. Di ba? Pero yun nga yung sinasabi. Yung confidentiality na yan, hanggat maaari, sila-sila pa lang na nag-iimbestiga, nakakaalam. Na? Ngayon, pagdating halimbawa, dito sa Senado, okay, pwede mong sabihin sa Senado yan, ilabas yan. Kaya lang, kung confidential yan at ilalabas mo sa impeachment sa Senado, sa kanila lang, di ba? Pero kung i-flash mo na yan doon sa screen, tama? At makikita na ng publiko, eh, hindi man sila kasali doon sa confidentiality nga, sinasabi. Eh, isipin nyo kagaya niya, naghahanap kayo ng masisisi sa pangalawang pangulo. Paano kung wala? Ano ba talaga lang? Kagaya nyo, sinabi nung AMLA, kami po ay nagbabase lamang naman sa mga report. Wala naman pong ibig sabihin yan na may katiwalian na nangyari. Diba? At di namin kayang i-determine na yan. Dahil kung tutuusin, pag kami ay nag-imbestiga, halimbawa lamang sa isang kaso na nakitaan namin ng probable cause at in-elevate namin yan sa korte, ang korte po ang magdedetermina kung totoo na may kasalanan yan o wala. Hindi din kami. Malinaw, di ba? Nakuha ni Attorney Mark Binluan sa kanya yon, ano? Nawala sa kanila ang determinasyon na may illegal activity na. Kasi mahirap yan basta patunayan. Isa pang ang tanong ni Erwin Tulfo, kung maalala nyo, ang tanong niya, papaano yan kung sakasakali na halimbawa lang itong mga suspicious transaction na ito? May mga pagkakataon ba na hindi nyo na nahuli dahil nawala na doon yung pera? Halimbawa, nagkaroon ng kaso, kidnapping, ano po, babago nyo pa ma-freeze yung pera, eh, nawala na, hindi nyo na matukoy, no? Hindi nyo na natukoy, hindi nyo na nahuli. May pagkakataon ba ganyan? Sabi niya, may mga pagkakataon pero hindi pwedeng hindi namin mahuli. Medyo mahirap lang. No, doon nga napag-usapan yung intelligence fund, no? Yung confidential fund. Kasi nga, malalaman pa rin nila dahil sa paper trail. Eh. Masusundan pa rin nila yun. Kaya lang, matatagalan. Di ba? Nakuha niyo po. Hindi pwedeng hindi mahuli. Mahuhuli, pero hindi ganoon ka-simple na dahil nawala na din yung pera, inalis na eh. Di ba? Mga ganun. Ano? Pero by paper trail, abutin man ang taon yan, hahabulin ka pa rin nila. At aabutan ka pa rin nila dahil sa mga dokumento. Hindi ka makakaligtas doon. Yun ang ibig niyan sabihin. Di ba? So the mere fact nga na parabagang lumalabas dito, kitang-kita po yung agenda, yung kagustuhan, no, ng ilang mga senador, ano, na parang aligned na aligned sa hanay ng prosecution. Aligned na aligned. Di ba? Ano po? Aligned na aligned. At kanina nga, na nagpipresinta na nga po ng mga testigo mula sa mga bangko dahil natapos na po ito si Director si Director Bonaventura ng AMLA ay mayroong ipipresinta na mga testigo mula sa bangko. 20 ata yan, ano, na iba't iba. Kanina nakapagpresinta na po ng 2, maaga rin matapos sa pagdinig, itutuloy yung bukas. So syempre nag-o-object po ang panig ng depensa. Dahil doon sa mga dokumentong ipipresinta nang hindi naman po ganoon kalinaw. Eh kung ay dinadahil ng prosecution eh, basta pumayag ka na para lang mapadali tayo. Hindi ho ito nakatutulong, di ba? Kasi po, ang hinahanap po talaga yung totoong justisya o totoong katotohanan, hindi yan minamadali. Di po ba? Kaya nga yung sinabi po kanina no, ni Attorney Narvaza, no, JC Narvaza, na kasi nga nagreklamo na po yung Attorney James, di po ba, ng prosecution, na gusto ko sanang mapadali ito, kaya lang masyadong particular yung depensa pa na itong object niya, mag-usisi siya doon sa dokumento, ganyan, ano? Ipinaliwanag ni Attorney Narvaza kasi nga tumayo na si Lacson, di ba? Na pwede ba? Itong uupo dito, land bank, ang pag-uusapan lang niyan, payroll, di ba? Pwede bang bilisan na, tapusin na natin, ganyan-ganyan, di ba? Kalauna nag-manifest po. Dahil hindi rin po pumayag si Senator Chiz Escudero. Di ba? Yung proseso dapat ituloy pa rin at dapat maayos. Dahil nagsalita din si Attorney Narvaza, no? Doon sa sinabi niya na sana maintindihan ninyo na ang aming kliyente nakasalalay dito. Yung kanyang karera, matatanggal siya sa kanyang pwesto. No? Kung sakali mamakita dito, guilty siya o makonvict siya rito, matatanggal siya sa kanyang pwesto. At di lang yan, hindi na rin siya makatatakbo, di ba? Kumbaga, mabigat yung kaporosahan. Hindi lang po ito, basta i-convict ko tapos, hindi po. Kaya all the more na dapat, bigyan nyo kami ng pagkakataon. Di ba? Kung mag-question, kung kailangan namin mag-question, di po ba? Dahil hindi biro yung magiging epekto nito sa aming kliyente. At ang tinutukoy ang ating pangalawang pangulo. Sana dinagdagan ni Attorney Narvaza. Yung epekto ng mga bumoto sa kliyente niya, yung mga taong bumoto sa pangalawang pangulo, na 32 milyong mga kababayan natin na madi-disenfranchise o mababaliwala ang kanilang mga boto ng ganun-ganun na lamang kahit walang ebidensya, malinaw, pasisikat ng araw na napanood nating lahat at talagang sadyang ipopolitika lang nila yan. Nakuha niyo ba? Pag nagkaganyan, ang saguti nila sa taong bayan. Di ba? Kaya hayaan na bigyan kami kanya ng pagkakataon ng buong laya na kami ay magtanong, kami ay mag-scrutinize kasi karapatan ito ng aming kliyente. Di ba na? Kaya kung nga may mga senador, hindi dapat nagsasalita ng gano'n. Lalo na kung hindi nila naintindihan, tuturo nila si Lito Lapid. Pag hindi nila naintindihan, tuturo si Lito Lapid. Huwag naman, di ba? Huwag naman, ano po. Kasi obligasyon yung intindihin. Ika nga ng isang aming si Coreño na nung inimbitaryat na si Atorn, dating Chief Justice Artemio Panganiban. Na kayong inatasan, alam naman po ng konstitusyon na kayo mga senador, kayo, sa inyo inatas ang impeachment bilang representante ng taong bayan. Nationwide yan. Tama? Kaya kayo naging korte. Hindi naman inaasahan ng gumawa ng konstitusyon na kayo ay mga abogado o nakaintindi sa batas. Tama? Otherwise, ibinigay ang papel na yan sa Korte Suprema. Di ba? Pero kaya nga sa inyo binigay yan, kung makikita nyo, maaaring kulang pa explanation niya ron. Bakit? Bakit sa kanila binigay? At ba't sa Kongreso binigay ang paghahain ng impeachment? Di ba? Kasi pareho yung representante ng taong bayan. Ang Kongreso, representante ng bawat distrito. Tama? Taong bayan din yan. Ano? Kaya nga kailangan mula ng isang congressman para na mag-i-sponsor sa isang impeachment complaint para ito ipag-aralan ng Kongreso kung may batayan. Di ba? Hindi ganun kadali. Di ba? Kaya titingnan, no? Bago aakyat kung sakali man yan para litisin sa Senado, bakit Senado? Isang bayanan yan. Buong bayan ang bumoboto sa mga senador. Tama? At yung taong aalisin nila, binoto ng taong bayan. Nakuha niyo po. At yung nagawa niyang impeachment offense, no? Yung impeachable offense na nagawa ng isang impeachable officer, ang epekto nun sa taong bayan doon. Kagaya nga may tinatag na betrayal of public trust, di ba? Bribery. Yung kanyang ginawa ay ang epekto ay sa taong bayan. Taong bayan na bumoto sa kanya. Ganon. eh, ang termino niya eh hanggang yun, 2028 pa. Kaya kailangan alisin na siya ngayon na. At ang perception nun eh, gusto ng taong bayan, alisin na siya. At ito ang pamamaraan. Nakuha niyo pa. Pero hindi nagtutugma yan, lalo na pag malalaman mo na hanggang ngayon, mula 2022 na nagsimula, magiging pangalawang pangulo, ang ating pangalawang pangulo, Inday Sara, ay patuloy na namamayagpag siya sa approval at trust rating ng taong bayan hanggang ngayon. Kaya magugulat ka, ba't ang taas ng approval at trust rating niya, pero siyang ni-impeach, di ba? So, ang totoo ba yan ang gusto ng taong bayan? Eh, hindi eh. Naglabas na rin ng survey, no? Ang mga survey firms patungkol sa impeachment. At hands down, ayaw ng taong bayan sa impeachment. Ang tingin ng taong bayan, pagsasayang lang yan ang pera ng bayan. At naniniwala ang mga natanong doon sa survey na ito ay pamumulitika lamang. At ginagamit pa ang taong bayan para mabigyan ng katwiran yung kanilang ginagawa. Di ba? Parang indepensa lang, no? Para mapadali ang proseso, anya, ayaw na namin ipresenta yung Article 3. Ano yun? Yung bribery? O ayaw na namin. Para pabor sa korte. Para hindi, di ba? Kasi ang binigyan nila ng katwiran, ang Senado, magdidinig din niya ng budget para sa 2027. Siyempre, mahalaga sa kanila yung budget. Tama yung sasin sa Kongreso, pasado na. Di ba? So, parang ang dating doon, ang datingan doon, ano, habang busy tayo lahat, no? Sila ay gumawa ng budget ng Kongreso. Yung Kongreso lang, nang wala na pong pag-deliberate, no? Ayan nga ang kinagagalit ni Toby Tiangco, no? Na bakit tayo nagpasa ng budget nang tayo hindi tayo nagkaroon ng debate o deliberasyon? Na ba't tumaas yung budget natin? Ano ang paliwanag? Basta bilis, pinasa agad. Parang masyadong self-serving, tama? Kaya nga, habang busy tayo, ito mga ginagawa nila, no? Bibili sila ng truck ng bumbero, ang tawag nila ay truck, pero tricycle pala. At ang kanilang dahilan, ang mahala, 10 bilyon, ha? Nakatipid pa raw tayo nung lagay na yun, 10 million bahalaga na. Nakatipid pa raw tayo, at kaya daw yung parang ano lang siya, tricycle na meron pong container sa likod, ano? Imbakan ng tubig, ano po? So, kaya daw ganyan yan para sa mga iskinita, makapapasok daw yan. Kasi yung truck, hindi. Kaya ngayon, ang tao tuloy, lalo natakot, no? Bawal magkasunog. Kasi kung yan ang magre-responde, sunog tayo lahat dito. Di ba? Uy, bahay. Habang tayo busy, di ba? Habang busy sa impeachment, sabay-sabay, eh, di ba? Kung atayin nga yung kanina, no? Yung sinasabi ko, kung atakihin nila ang pangalawang pangulo, all blacks, no? Lahat. Paano? Eto, yung tatay niya, dinala doon sa The Hague, di ba? E siyempre, kung ikaw yun, tatay mo nandun, hatidin yung attention mo, di ba? Pangalawa, yan nga, pinagbintangan ka nagnanakaw, ngayon may maleta na, nandiyo si Gracioso. Hindi umepekto si Ramil Madriaga, dinagdagan ng Gracioso, di ba? Tapos ini-impeach ka ngayon dito, di ba? At yung pag-i-impeach sa'yo, sipin nyo ha, yung mga taong ipinauupo doon, mga kawanin ng gobyerno yan, AMLA, no? NBI, di ba? Kumbaga, ombudsman, di ba? Kumbaga, pinauupo doon, ha? SEC, di ba? Yung mga depository ng records, di ba? At susunod yung BIR, matapos lang itong presentasyon ng mga bank managers, no? Ito lang ang private sa banko. Susunod BIR naman, di ba? So, lahat ng kawanin ng gobyerno, records ng gobyerno, buong layang pwedeng buksan. At kanina nga, yun nga ang sinasabi, kagaya kanina, no? Ito muna, para hindi tayo mawala. Kasama na yan sa mga sinasabay-sabay, ano? Sa ating pangalawang pangulo, kasi demanda pa sa Quezon City. Diba? Branch 98, ano? Yung idinimanda ng NBI, ng DOJ, yun nga po yung great threat, diba? At saka, iba pa, no? Na parang talagang sabay-sabay na pag-aatake, simultaneous, no? Ang nakalimutan nila, may Baste Duterte. Dahil na nagpunta si Baste Duterte, diyan mismo sa pagdinig, nakita ngayon ng taong bayan yung aura ng isang godfather. Kaya nga, ang utol, yung utol, yung kuya po ni Raffy at saka ni Erwin Tulfo na si Montulfo, nagsalita ata na, yan ba ang mga, yan ba iniidolo niyo? Puro tato, ang galiit. Ha? Baka daw pati yung ari niyan may tato. Ganun daw ha. Yan ang gusto niyo leader, ganyan. Hinahamak niyo ang tao dahil lang sa kanyang kaanyuan. Hindi po yan nakikita. Ang tao po, nakikita po sa performance niya. Apo, yung karakter ng tao na huhusgahan po sa ginagawa niya. Hindi po dahil siya may pato, may hikaw, o kung ano man, ano. Hindi po doon tinitingnan. Diba? Diba? Huwag na tayong lumayo. No? Kumbaga, parang kung titingnan natin yun ang kanyang komento na parang wala lang silang masabi, no? Pero kung yung gawain ni Basti Duterte nung siya naging mayor, no, ng Davao sa ngayon, na-maintain niya na wala pong utang ang Davao City at na-maintain niya ang kaayusan, magandang pamamahala at very prosperous, no, maunlad ang Davao City, paunlad ng paunlad. Eh. So ibig sabihin marunong siya mamahala, no? At kanina sa press ko ng pangalawang pangulo, natanong sa kanya yan, ano, kay pangalawang pangulo, kung nag-usap na ba sila ng kanyang nakababatang kapatid na si Sebastian Duterte, si Mayor Basti, kung napag-usapan niyo ba yung pagtakbo niya kung sakali man sa pagkapangulo. Sabi niya, hindi pa namin napag-uusapan yan. No? Pero kami ng nanay ko, sabi niya, ang nanay ko nagbilin sa akin. No? Umuwi ka na dito. Hayaan mo yung national kay Basti. Siya na lang, wag na ikaw. So pinauuwi na si BP Sara ng nanay niya. Ngayon pa lang, hindi nyo pa nakukundik. Hindi nyo pa nakukundik. Eto na po. At maiksi na masyadong oras para gumawa kayo ng kung ano man laban kay Basti. Di ba? Wala. Kumbaga, dito nyo marirealize matapos yung gumastos ng ilang billion o trillion na yata para lang ibagsak ang mga Duterte. Aba, eh, nakita nyo, no? Ang simpatiya pa ng tao, pag dinayaan nyo itong impeachment na ito, naturalmente, i-endorso, sino man ang i-endorso ng pangalawang pangulong Inday Sara, tiyak na ang panalo. Opo, kaya hindi po yan akala nila'y nagtagumpay na sila kung sakali man na-impeach sila. No? At lalo na kung gagamitan nila ng grave abuse of discretion, eh kahit na i-convict na nila, pwede pa rin po questionin yan sa Korte Suprema. Lalo na po pagdating doon sa threshold na kanilang ipinababa ang bilang, 2/3 pa rin, pero pinababa ang bilang. Di ba? Kaya tayo po ay magtiwala. Huwag po tayo ma-stress masyado. Sabi nga ng ating pangalawang pangulo, no? Huwag daw po tayong ma-stress dahil, kumbaga, hayaan yung gawin nila yung gagawin nila dahil naniniwala tayo, hindi din sila magtatagumpay. Kasi hindi hahayaan, ano? Ng Panginoon na manaig ang masasama sa mga mabubuti. Di ba? Merong mga pagkakataon, kagaya ng mga nangyayari ngayon, ito'y kanyang binibigyan po ng daan para makita ang dahilan ng tunay na pagbabago pagdating ng panahon. Di ba? Kasi kung hindi, ano ang susupilin? Ano ang babaguhin? Kung hindi makikita po yung mga kabuktutan. Tama? So, yan po ang sinasabi. No? Kaya hayaan lang natin. Be comfortable and know that I am in control. Diba sabi ng Panginoon? Vengeance is mine. Hayaan mo. Diba? Kaya nga may karma na tinatawag. Hayaan natin sila. Diba? Pero hindi lang ibig sabihin na hayaan na lang natin. Hindi o. Patuloy pa rin po tayo magsalita para sa katotohanan. Diba? Bakit? Kasi kagaya nga nun, dahil sa nangyaring pagdinig na pag-angal ng ilang mga senador sa hindi daw magandang pag-cross-examine ng defense. Ito yung si Attorney Mark Pinluan, para pati media, tinakot, mga ganyan. Doon sila napunta sa naratibo na yan. And at the same time, in-expose nila yung mga inilabas doon sa ng AMLA na kasi umabot daw ng 4 billion, mga ganyan. Di ba? So, ito, kung tingnan natin, meron tayong responsibility, no? Kung ayaw niya talaga sa fake news, sino ang magiging responsable para itama mo ang mga maling datos o mga maling impormasyon? Nasa kamay namin yan, eh. Nasa kamay ng media yan, di ba? Oh, eh kung nakita mo na nga ganun, i-report mo pa ba yun? Eh nakita mo na nga na hindi tama. Diba ano po? Kaya yung layunin para i-report ng report po yung kahit mali na, kitang-kita po ang dahilan ng motivasyon niyan. May kapalit. Di po ba? Kaya hindi po pwedeng sabihin na ito ay responsible reporting. Hindi, irresponsible na nga po. Kasi kung napanood nyo rin naman po yung pagdinig at later on nakita nyo na bagamat nung natanong pa kung sino nagsabi sa inyo na sabi ni Attorney Mark Binluhan dito kay Attorney Buenaventura, di ba nung sinabmit nyo itong mga dokumentong ito, kauupo mo lang bilang AMLA, Executive Director. Opo, ilang araw pa lang, sabi niya. No? So sino nag-instruct sa inyo na ito ay dapat aggregated, na pinagsama-sama, pinas-plus. Yun daw po chairman ng Committee on Justice ang nagsabi. Aggregated report. Yan ang binigay nila. So pwede kayo mag-submit ng record ng hindi aggregated. Opo, pwede naman po. O, so lumalabas, kaya nyo ginawa yan kasi yun ang sinabi sa inyo. Opo, o, kita nyo na, di maliwanag pa sa sikat ng araw. And yet, ang corporate mainstream media, ang naratibo nila, ganun pa rin. Ganun pa rin. Ganun pa rin, no, no? Parang wala kayong relaxation, wala kayong, nga, no? Parang pambirang buhay yan. Diba? Kaya yung mga lalo na umaattend ko sa presscon ng panic ng prosecution, sa totoo lang, nakikita nyo sumagot yung mga nasa prosecution na panel, mga congressman doon. Tama? O, nandun di kayo magmamonitor kayo ng mga pagdinig. At kuhang-kuha naman, titang-kita na yung mga sinasabi ng spokesperson na ayan, na nalabas po yung halagang ganyan, ha, dito nakita natin, ganito, ganun. Eh, syempre, naratibo nila yan eh. Propaganda nila yun eh, di po ba? Yan ba ang isusulat ninyo? Yan ba ang ipamamalita nyo sa taong bayan? Eh, di kasapakat nga kayo, di po ba, sa paglalabas ng mga peking balita o paglalabas ng mga maling impormasyon, ang layunin ay hubugin ang kaisipan ng taong bayan sa maling akala, di po ba? Hindi sa totoo na nangyayari. So, bakit pa kayo nandyan? Yun po, ibig ko lang sabihin. Di ba? Kasi kung responsible journalism ang pag-uusapan, aba, eh, nasaksihan mo nga yung pagdinig eh. Yung tinakbo nun eh. Di po ba? Di dapat yun po ang iyong itutulak. Di po ba? Eh, mistulang pasensya na kung mapapahiyaman yung spokesperson o ano man. Di ba? Kagaya nun, may conflict of interest pala itong si Terry Redon. Da, hindi siya dapat kasali dyan. Bakit? Eh, minsan pala siya nagtrabaho sa city government, Mandabaw eh. Di po ba? So somehow, merong kang interest doon eh. So may conflict of interest ka, dapat di ka involved dito sa impeachment. Tama ba? At ang mabigat dito, na-appoint ka ron, nagmakaawa pala para magkaroon ng trabaho, dahil inalis siya ng Tatay Digong, no? Doon sa Poverty Commission, ano? Diba? Naalala niyo po? Dahil upanay po ang junket eh, pagpupunta sa ibang bansa, noong nalaman ni Tatay Digong, tinanggal siya ron, ano? Sa poverty alleviation yan, no? Parang ganun, ano? Poverty Commission, no? Nagpunta ng Davao at meron naman pong nag-guarantee, no? Nag-guarantor sa kanyang Davaoeno, no? Sabi ng pangalawang pangulo, no? Sabi nga niya, hindi ko kilala yan personal, pero sabi, mahusay daw yan, lalo na sa poverty. Yun ang nagsabing, oh, magtatrabaho yan, no? Makatutulong yan sa kahirapan dito sa Davao. Kaya pinagbigyan ko. Eh, mayor siya nun eh. Si Inday Sara. Di ba? Eh, kamukat-mukat mo, nung nalaman ng pangalawang pangulo, nung siya mayor dun at tinignan niya yung report, ano ba ginagawa ang trabaho nito? Wala. Ilang taon na. Wala. At tinanggal niya rin. Di ba? Wala eh. Sumesweldo, pero walang ginagawa. Walang tama. Walang nagagawa dun sa trabaho niya. Kaya tinanggal din. Ano po? Kaya pala galit na galit yan sa mga Duterte, no? Opo. So may conflict of interest. Tama? So may motivation ka para magalit, kaya ginagawa mo to. Parang ganon, nakuha niyo po. So dapat, hindi ka in any way part, kahit spokesperson o part of the litigation team, no? Bilang prosecutor, dapat nag-inhibit ka na. Oh, kasi I was once an employee of the Davao City Government and under, of course, Mayor Sara Duterte. So, ayaw ko mahaluan. Di ba, no? Self-inhibition man lang, ano? Eh, wala eh. Ah, pag walang participation, wala rin? Ha? Ano? Suitcase! Diba? Ay, naku, sa totoong buhay lamang. Kaya yung iba doon, nanonood sa likod, puro mga kongresista, nakita nyo. Kaya nga si Abante, di nyo na nakita ulit, no? Matapos siyang sabihan ni Win Gatchalian na kung ano, punta kayo rito, matutulog lang kayo. Sa bahay na kayo manood. Baka sinunod na yung payo. Kasi ilang ulit na po siya nakitang natutulog talaga, di ba? Na nasa likuran nakaupo. Lalo na kung matutulog ka pala, doon ka lang sa gilid pumuesto, wag na sa likuran ng witness. Di ba? Alam niyo naman, kinukunan yung witness. Doon ka pa pwepwesto, nasa sarap ng, di ba? Sarap ng higamor. Di ba? Sa totoo lang, di ba? Parang, Diyos ko, sa totoong buhay lamang, bayan ko, wag ho tayong magpapadaig. Yan lang po sinasabi natin. Ano? Ano man ang katotohanan, doon po tayo. At tayo naman nakakakita, nakakarinig, nakikita natin. Kaya pag naglabasa na ang balita kinabukasan at ang inilabas, eh na nga, no? Eh, may 4 billion may get, may ganito, may ganun. Teka, hindi nga napatunayan yan. At aggregated pala yan eh. At inamin mismo nung AMLA eh. Aggregated siya eh. Lalo na, kung isa lang bahagi, alimbawa kanya, yan eh, nasa, kasi halo-halo, di ba? Yung mga reporting meron sa mga tinatawag nating bangko na mga time deposit, tapos meron mga investment ng bangko rin, mga long term, no, UITF o kung ano man yan na investment ng bangko, lahat yan may timeline, may period of may time frame pala, mga 60 days, 30 days nagmamature, tapos mag-rollover ka, di ba? Eh kung di mo naman kailangan ng pera, pag rollover mo, pati interest kasama na, dahil yun yung kinita ng pera na yan, eh pagka in-aggregate mo talaga yan, yung 6 na milyon, halimbawa, no? At kumita yung 6 na milyon mo, halimbawa, ng mga 50,000, ano? De 6 million, 50,000 na yan sa maturity niya, tama? Eh kung i-rollover mo ng buo yan, ha? At i-aggregate mo yung lumabas at ipinasok ulit, magmumukhang 12 million. Yung 6 million na nilabas, pinasok mo ulit doon sa 6, inad mo doon sa rollover niya na 6 million 50,000 na kinita niya. Di ba? Magmumukha siyang lumaki talaga dahil i-aggregated eh. Hindi mo na dinifferentiate eh. Hindi mo na hiniwalay yung in and out. Kaya nga sabi ng director eh, hindi naman namin din malalaman kung anong transaction yun. Apo, kung time deposit man yan, hindi namin alam kailan na maturity. Yung mga detalye, hindi namin alam yan. Bangko ang nakakaalam yan. Ang ginawa lang namin, as per request ng Committee on Justice, mag-submit ka ng mga dokumentong ito na aggregated na siya. Magkakasama na siya. Apo, at mula 2006, hanggang ngayon, pag samasamahin mo ngayon siya, eh di pag kinalculator mo nga yan, kulang niyang calculator mo. Abutin talaga ng 6 na billion mahigit niya, baka higit pa. Kasi nga, in-aggregate yung transaction mula 2006 hanggang ngayon, in and out, lot in and out, in plus out, out plus in. Kumbaga, talagang, di ba, nakuha niyo po, bakit nire-report niyo ng hindi malinaw sa taong bayan? At magbibigay kayo ng perception na talagang may katiwalian samantalang wala pa talagang napapatunayan. Di ba? Tapos yun din mga sinasabi ng spokesperson ng prosecution. Napatunayan namin. Ganun. Sus Marianong Darapon. Eh kahit di nakaintindi ng batas, napanood yun, nakita eh. Saan banda rin yung sinasabi nila? Di ba? Magtataka ka eh. Di ba? Kaya yun yung sinasabi ko na maging mapanuri tayo. At titingnan natin, kaya nga ang sabi ng ating pangalawang pangulo, lahat na nangyayari sa kanya ngayon na pag-aatake, kagaya nito, biglang lumabas yung Gracioso, no? Kabahagi din ito. Sabi nga niya, lahat ito galing ng Malacañang, di ba? Kaya nga ang sabi ni parang sa press con yata, Yusek Ler Castro,

medicine. Kung ang Tatay Digong masigasig sa laban sa drugs, may war on drug, etc., ibinalik sa kanya na siya na ang totoong narcolis. Diba? At ang naratibo ay gusto niyang i-eliminate ang kanyang competition, kaya siya may war on drug. Kita niya yan? So itong maleta ganyan din. Yung Ghost Project, tingnan nyo. Kahit na sinasabing Ghost Project, ano, sumabog po itong blood control, panayang Davao ang investigasyon nila eh, di ba? Di ba, no? At panayang sabi, eh, Davao, binabaha. Eh, sa totoo lang, kasalanan din po ng administrasyon na ito kung ba't binabaha ang Davao. Eh, meron na po yan feasibility study. Mahabang pag-aral po yan mula sa Japan, ano? Approved na, may pondo nga yan. Inaantay lang po na asikasuhin ng nakaupong administrasyon at may feasibility na yan, may project din ng JICA, kailangan mapondohan lang ano. Eh, ba't hindi nagawa ng administrasyon? Diba? So, pagkukulang yan ng administrasyon. Dahil meron na pong feasibility study yan, nakagawa na po yan ng master plan, na? Yung pag-iimplementa po niya, kung hindi bibigyan ng prioridad ng national government at bibigyan po ng attention, prioridad, lalo na sa pagpopondo, hindi humagagawa yan. Opo, hindi humagagawa yan. Kaya pagka bumabaha doon, hindi yung kasalanan ng local government. National government po, na hindi nagpondo niya. Pero yung tulay na iniregalo ng China sa dating Pangulo, inaangkin nila ngayon. Di ba? Yung Panglao Bridge ba yan? Inaangkin nila, no? Na dito daw sa kanila yan. Nagsimula, etc. No? Pero sa totoong buhay lang, man. China po nagsabi, no? Hindi, amin niya. Kami nagbigay niya. Nakakahiya, no? Yung inaangkin mo, yung hindi naman kayo talaga nagpagod. Tapos yung may magagawa ka, hindi mo ginawa. Tapos sisisihin mo sila, may kasalanan. No? Eh malalaman din naman ng tao yun. Ha? Kaya kayo naman pala may dahilan. Ha? Hindi nyo pinatupad eh. Paano magagawa yan? Di, kayo may kapangyarihan magtupad yan, hindi nyo ginawa. Dahil kalaban nyo sa politika, ang mga Duterte. At hayaan mo hayaan nyo maparusahan eh, ang mga butante. Yung mga taong sumusuporta sa mga Duterte, magalit sila, binabaha sila. Wala masyadong pondo ang kanilang congressman, si Pulong Duterte, o kung sino man Duterte, wala masyadong pondo, wala maibigay na tulong sa kanilang mga kinasasakupan para pag nagalit, bibitawan ang suporta sa kanila. Doon kayo nagkamali. Na, mientras lalo silang sinuportahan. Kahit na ang vice president, nung inalisan nila ng budget, naalala nyo, may ilang taon din yun, ano? Binawasan yung budget, binawasan, patuloy pa rin siya nagtrabaho. Patuloy pa rin ang servisyo niya, pero may mga nabawas talaga, like medical assistance, burial assistance, no? Kasi nga, hindi na inaibigay sa kanila yung pondo na yan. Dahil ang pinagkait sa kanya yan, ng Kongreso, ng Senado, ng mga panahon na yun, dahil sabi, ay hindi, meron naman yan ng DSWD. Pwede naman sila dun lumapit, o sa DOH. Ha? Mga ganun, ano? Kaya tinanggal nila, di ba? Kung tutuusin, kung ang Kongreso may palagang malasakit sa taong bayan at ang pangalawang Pangulo ay nilalapitan ng taong bayan para humingi ng tulong, eh itong tatanggalin yung pondo, hindi naman sa kanya to. Ang pakinabang nito doon sa mga humingi ng tulong. Di ba nila naisip yun? Hindi, no? Dahil wala silang pakialam talaga sa taong bayan. Ang importante sa kanila ay yung kanilang political career. Kaya kung ito ay kasisira ng pangalawang Pangulo, aba, yan ang kanilang ginawa. Ang hindi nila naintindihan, marunong mag-isip ang ating sambayan ng Pilipino. Mas sinusuportahan nila ang mga literato na marunong manindigan para sa tama. Marunong lumaban para sa mga maliliit. Di ba? At ibang tipong nakikita yung kanilang katapatan sa kanilang serbisyo. Di ba? Kaya yan, nakikita yun sa mga Duterte. Yun yata ang hindi nila maunawaan. Akala ata nila kayang bili ng taong bayan. No? Lahat ay kaya nila mabili. Kaya yun ang akala nila. No? Yun ang problema. Samantala, yun ang hirap. No? Lalo na kung ang literato mo. Dahil ngayon, no? Sabi nga po ni Ma'am Cora Guidotte, ito pong inflation ng September ng 2026 ay umabot na po ng 7.2%. No? Di ho biro yan, ha? At tayo po ay top 1 ano? Sa mga bansa
Pilipinas ang isa sa pinakamataas na inflation sa Asia.

0: Yeah, no? 7.20 ng September. Ano po? Halos kapantay lang po natin ay ang kwan eh. Ang bansang Laos, kung titingnan natin, ano po. Kaya nakakalungkot lang dahil ng mga panahon noon, lamang pa tayo sa Japan. Maganda pa ekonomiya natin sa Japan. Di ba? Sa Korea, di ba? Pero ngayon, pati Vietnam, naungusan na tayo, eh, di ba? Yan po, nakalulungkot. Talaga napag-iwanan tayo. Ano po? Sabi nga ng dating na mayapang magaling na leader ng Singapore na si President Lee Kuan Yew, no? Ay sabi po niya eh Kuan eh, hindi problema ng bansa ang natural resources, napakayaman ng Pilipinas eh. Hindi din problema ng bansa ang tao dahil mababait ang tao, masisipag, proof ang dami nga ninyong OFW eh, di ba? So ano ang problema ng bayan namin? Ang problema ng bayan nyo ay yung mga nagpapatakbo ng bansa nyo, yung mga ganid na mga politiko na iniisip ay kanilang mga sarili lang. Yan po ang problema. Di ba? Kaya kung titingnan po natin, napaka, ano po, no? Napaka kakaiba. Di ba? Kaya nga tayo, no, nakakita tayo ng pag-asa sa mga Duterte, naisip natin. At hindi lang to salita, may nagawa po sa loob ng 6 na taon ang Tatay Digong, no? At doon nga natin nakita na may katapat pala mga oligarko, no? Sa isang lideratong may paninindigan, hindi nila kayang mabili, hindi nila kayang matakot, ay kayang manindigan para sa taong bayan. Pwede pala, may ganyan palang liderato, di ba? At ngayon, ang mga anak niya, eh, may mga sarili na rin, ano, na nakatayuan bilang mayor, bilang vice president, at ganun din ang klase ng paninindigan, eh nakakita tayo ng pag-asa sa ating bansa na pwede pala, no? Na may maaayos pa sa bayan na ito. Nasa tamang liderato lang nararapat. Ano po? At ang hirap kasi, lalo na kung magkakaroon ka ng liderato na sabi nga ng ating pangalawang pangulo, hindi daw madali yung trabaho. Mahirap daw. Oo. Ganun din ang sabi ni Tatay Digong, eh, di ba? Mahirap talaga maging pangulo. Totoo yan. Dahil kailangan gusto mo. Di ba? Kaya nga sabi ng pangalawang pangulo, mag-uusap pa sila ng kanyang kapatid, no? Hindi simple yan na gusto nilang ikaw ang manalo o gusto nila ikaw na lang. Hindi ganun yun. Eh. Kasi kung ayaw ng tao o walang, hindi naman sa walang kakayanan, ano? Kung wala siyang interes, no? Sa gagawin niya, hindi yun magtatagumpay. Di ba? O, sa totoo lang, dahil kung ang gusto mo pala maging scientist, no? Maging scientist o maging isang singer, paano? Hindi po ba? Sa totoong buhay, ang pinangarap mo pala mag-scientist o di kaya maging isang singer, ha? Eh, paano to? Hindi po ba? Tapos, yung pong sasabihin pa na sa isang one-on-one interview kay Gary Valenciano, magaling na singer yan, di ba? Sinabi ng ating Pangulo na the funny thing is, I'll tell you, what I knew, I wasn't going to be, was a politician. Ayaw pala niya maging politician, no? I said, I'm going to be a scientist. I dreamed of working in a lab in a white coat. Laboratorio pa. Yung panapili. And doing really important research. Woo! Ito po, lamang ano po. Kung gano'n naman po pala, Diyos ko dahi. Diba? Mm-hmm. At hindi lang po yan. Ha? Isa pong revealing na nabanggit din po doon sa kanilang interview. Ang sabi po ng Pangulo ay... sabi niya ganito, no? Excerpts lang po ito. Ha? He developed an interest in mathematics and science during his high school years. Eh, hindi ito nakapagtapos, di ba? Alam naman natin ang ating Pangulo. Nakapagtaka lang kung ba't di niya na-pursue yun. Ano? Kasi kung ikaw eh, may pangarap maging scientist at may interest ka sa mathematics at saka ano yung isa? At mathematics and science nung school years na sinasabi niya, sa ordinaryong tao na wala kang kapasidad, gusto mo man, mag-apply ka siguro ng scholar. Diba? Tama? Kung gusto mo talaga, ha? Pero kung wala ka kasing kakayanan kay gusto mo at di kaya ng mga magulang mo pag-aralin ka, hindi mo magagawa. Unless, yun nga, mag-aral ka, mag-apply ka ng scholarship, malay mo, di ba? Makuha. Dahil napakagaling mo ron sa mathematics, sa science, di ba? Ang tawag na yung pagpupursige, kung gusto mo talaga. Di ba? Na? Mararating mo yun. Mararating mo yun. Kaya lang, sa kagaya kasi ng ating Pangulo, hindi natin maisip kung ano ang naging balakid ng hindi niya pagtatapos. Kung may hindi man natin pwede sabihin walang kakayanan, walang pera, kanyang mga magulang, no? Para hindi magawa yan. So, kung meron namang kakayanan at may kapasidad para gawin yan, in fact, pinadala pa nga ata siya sa London noon, eh, di ba? Nung kabataan niya, di ba? Kung hindi yan nangyari, hindi na po yan kakayanan at kapasidad ng pamilya o pera, hindi na po yan ang problema. Oo. Yung mismong tao na may problema. Hindi ba? Hindi mo pinursige eh. Kahit man lang scientist nga, kung tutuusin, no? Di ba? Kung sakali, ha? Kung talagang ginusto, no? Eh, pero hindi nga nangyari, di ba? At sa isang banda pa pala, nga pala, bago tayo magtapos, ha? Sumagot na po ang Solgen. Kasi di ba 5 days lang po. Doon sa barangay election na pinapa-cancela. Di ba sabi ng Korte Suprema binigyan ng pagkakataon sumagot, no? Ang COMELEC, ang House of Representatives, Senado at ang executive sa ating pangulo. Ang Solgen po ang naging kinatawan nila. Sumagot po na ibasura daw yung petisyon ni Makalintal. Wala daw dun sapat na dahilan para o basihan para hindi ipatupad yung batas. No? Kaya tingnan natin kung ano magiging desisyon ng Korte Suprema patungkol doon. No? Patungkol doon. Kasi tingnan natin dahil kahit sabihin pa ng COMELEC na hindi na sila aabot kung sakali, idahilan man nila yon ay pag nagsalita ang Korte Suprema ituloy niyong eleksyon, gagawa't gagawa yan ang paraan. Dahil kailangan nilang gawin, no? Na gumawa ng paraan para ipatupad yun. Ano po? At meron pa ako isang nabasa kasi doon sa excerpt nung kanilang interview. Eh, sabi daw po yata ng Pangulo, eh, hindi daw po siya yung tipo ng tao na umaatras po, sa mga challenge. Ano po? Diba? Hindi daw siya umaatras sa mga challenge. Eh, naalala ko, baka nakalimutan ni Gary B., matagal na po siya challenge. In fact, pati ng Korte Suprema na magpa-hair follicle test ang Pangulong Marcos. Pero mukhang dead man sila ron, no? Sa challenge na yun. Diba? Samantala, bago pa tayo tuluyang maubusan ng oras, aba, eh, syempre, yan, ano, batiin ko man lang yung mga nanonood sa atin. Pero bilang preba na talagang binabasa ko ang inyong mga komento, gabi-gabi po yan. Hindi ko man pumabasa ngayon. Maraming salamat kay Ads kagabi. Ang sabi ko si Pablo Escobar ay taga-Venezuela pero hindi pala. Colombia nga. Wala sa loob ko. Colombia po siya. Salamat ha, Ads. At syempre, eto pong si Ate Kimura Dolores. Happy birthday kay JC Pongko. Ayan, salamat ha, Ate Kimura Dolores. Pasensya, hindi ko ito nabasa. Happy birthday po kay JC Pongko. Maraming salamat sa iyo. Belated happy birthday. At syempre, maraming salamat kay Kuya Ramon Bier. Ayan, maraming salamat kay Ate Roxanne Costo. Ari Gatogosayma sa inyo ni Ate Delia Maing. Ate Kimura Dolores, maraming salamat din. Magandang gabi. Kay Kuya Leo Gutierrez, maraming salamat po. Kay Ate Jennifer Rebis, isa sa pagkakamali ng prosecution team na gawing witness si Baste. Kasi kalat na ngayon na kung may ma-impeach si BP, meron pang Baste. Tingnan mo nga naman, halatang pigil na magpakitang gilas sa pagtatanong yung mga senador na against sa mga Duterte. O nga, di ba? Tupi sila. No? Salamat, Ate Jennifer Rebis. At din kayo sa tatay mo, ha, kay Kuya Jimmy Rebis at sa iyong anak. Ayan, ano po? Ayan, salamat ha, kay Ate Kimura Dolores ulit. Ha. Si Corina, I will also curse the Duterte family. Sinabi niya yun? Ay, nako, salamat sa iyo. Ha. Kay Ate, kay Kuya Romeo B. Agpon Jr., ha, maraming salamat po sa iyo. Kay Ate Sanso Ilorde, maraming salamat po. Kay Kuya Rick Orasyon, magandang gabi, maraming salamat. Kay Ate Susan Kua, Sir Bernard, nagsisisi daw po si Loren na lumapit pa sa Cayetano Black, kaya daw babalik siya sa majority Black. Guilty talaga yan. Ha? Ay, kung galing po kay Senator Lacson to, bigyan muna natin at Susan Kua ng benefit of the doubt. Ha? Hanggang sa talagang makabalik si Senadora Loren. Ha? Salamat po, Ate Susan Kua. Si Kuya Sunny Ray, ayan, maraming salamat po. Ayan, marami daw po niluluto. Niloloko nila ang sarili nila. Alam ng taong bayan. Nasa palasyo ang signal kung bakit ganito ang nangyayari sa Vice Presidente. Dahil sinisira nila ang mga Duterte para pagtakpan ang kanilang mga ginagawang kasalanan sa bayan. O di ba nga? Salamat, Kuya Sunny Ray. Kuya Arnel Ople, magandang gabi po. Kay Ate Charity Cabrera Dayana, maraming salamat po. Ayan, ano, sabi niya. Kaya nga sabi ni Tulfok na matanda, sabi kay AMLAC President Benaventura, noong nasa Kongreso ka, panay ang yes ma'am, yes po. Ngayon, andito ka sa trial, ang sagot mo lagi ay no po. I have no knowledge, nagalit si Tulfo. Wala kasing hawak na script. Magisa siya ng defense. Opo, di ba kahit si Lacson na sabi, wala daw itong, wala siyang nakuha. Thank you for the, sabi niya, confusion. Sabi niya, salamat. Ha? Ate Charito Cabrera Dena, salamat po. Kay Kuya Jaime Samoya Bernante, magandang gabi po. Salamat po. Kay Kuya Boy Beltran, Kuya George Rabal, kay Kuya Boy Tra Abras, kay Kuya Joe Guevara, ayan, kay Kuya Enrique Daisug, ayan, magandang gabi rin po sa iyo, dyan sa Tawi-Tawi. Wow, ang layo. Salamat ha. Ingat kayo dyan. Kuya Enrique Daisug, harinawa, mawili ka sa ating programa. Kay Kuya Ads, salamat. Salamat talaga. Kay Kuya Ate Dolores Patawaran, magandang gabi, salamat po. Si, ayan, ano po, Kuya Relly de Guzman, ayan, magandang gabi, maraming salamat. Ate Dolores Patawaran, magandang gabi, maraming salamat. Ako, Chuck, naubusan na po tayo ng oras, kay bilis talaga. Pero di bali po, bukas, magkikita pa rin po tayo. May hearing na naman po bukas, ha? Unless ma-cancel. Panoorin natin kahit medyo makakaantok po, no? Pero mahalagang manood tayo para alam natin ang tamang informasyon. Huwag tayo bumase sa mga sinasabi, lalo na ng corporate paid stream media, dahil baka lalo kayong malito, di ba? No? Doon lang po kayo, manood po kayo talaga ng mga pagtinig, ano po, at ng maintindihan. At ako, hari naman, nakatutulong kahit papaano na mapaliwanag yung hindi nyo masyadong maintindihan doon. No? Maraming salamat sa pagsama nyo sa inyong kakampi. Siyempre, dito pa rin po sa inyong programa. At kung maaari lamang po ay pakilike, pag-share at pag-subscribe po sa aming Facebook account, sa aming YouTube channel. Hanapin lamang po ang DZRJ 8AM Radyo Bandido. Pakihit, pakipindot po notification bell para updated po kayo sa mga totoo at mga tamang balita. Dito lang po sa inyong programa at syempre sa aming istasyon. Maraming salamat muli sa tiwala at suporta ninyo sa inyong kakampi. At tulad po ng aking laging sinasabi at paalala, ang ating bayan po'y dumadaan sa samut-saring.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
3: BBC News with Emily Thomas. Germany's former intelligence chief, August Hanning, has been arrested on suspicion of espionage and attempting to pass state secrets to a foreign power. German media reported that the material includes sensitive assessments on Iran's nuclear program and the Russian military. There have been clashes between protesters and police in several French cities as nationwide demonstrations take place to call for more investment in schools. Police fired tear gas towards protesters in the southern city of Toulouse, while in Lyon, police said they responded when missiles were thrown. Kenya has announced the first confirmed case of Ebola in the country. The patient, a Kenyan citizen, arrived from the Democratic Republic of Congo through Uganda over the weekend and has since died. Health officials say the patient had tested positive for the Bundibugyo virus. Police in India's capital Delhi have briefly detained the leader of the main opposition Congress party, Rahul Gandhi, during a protest demanding the resignation of the country's election chief. There have been protests for days over a controversial revision of voter rolls. Bulgaria's prime minister has said that two merchant ships in the Black Sea were hit by drone strikes on Tuesday. The crew of one ship are still missing. The government hasn't said who was behind the attacks. The parliament in the German state of Saxony-Anhalt has elected Tobias Rausch of the far-right Alternative for Deutschland as speaker. It's the first time since the end of the Second World War that a far-right party has held such a post in Germany. The Nobel Prize in Physics has been awarded to the Belgian Francis Hältzen. The Royal Swedish Academy of Sciences recognised him for his research into tiny particles at the South Pole, known as neutrinos, and the discovery of high-energy neutrinos, which originated in space. And that's the world news from the BBC.
4: The world in 2 minutes at 11:30 GMT.
5: You're listening to the news from the BBC.
6: Radio Bandido, 8:10 a.m.
7: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 8:10 AM.

0: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapaki-pakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
3: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
2: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
3: Si Kuya Ricky
2: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
3: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
2: Basta Radyo Bandido.
1: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: My name is...

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Isang mapayapa at mabiyayang araw po ng Miyerkules ang ating pagbati sa lahat ng ating pong mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao na nakikinig, sumusubaybay at nanonood sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Ganun din, hindi po natin nakakalimutan ang ating mga living heroes o buhay na mga bayani, ang ating po mga OFW sa lahat ng sulok o dako ng mundo. Laki po ang aming pananalangin na sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan. Ganon din po sa ating mga ka-senior citizen. Manatili po tayong malakas at malusog at lagi po dapat tayong nagdarasal, ha? At kumakain po ng masustansya, mga kaibigan. Sabi ko nga, isa o dalawang itlog. Ha? Itlog po ng manok, uulitin ko ha. Eh baka kasi po, makalimutan nyo, ibang itlog naman ang inyong maisubo. Itlog po ng manok, nilaga o fried na itlog. Eh, pero mas maganda po nilaga kasi para walang mantika. Ha?
1: Mm-hmm.
0: O pwede rin naman na iprito sa tubig eh. Ha?
1: Opo, meron diba? Na po.
0: Oo, yung pakukuloy mo yung tubig tsaka mo ihuhulog yung itlog
1: yeah.
0: Ha? Ng manok. kaya po yan mga kaibigan para manatili tayong malakas at malusog para sa 2028 national election. Tandaan po na natin lahat. Lahat ng mga nasa edad na dapat nang bumoto hanggang sa mga senior citizen, boboto po tayo sa 2028, kaya manatili po tayong malakas at malusog. Si Don Pepot, magandang morning.
1: Good morning po, Tita Carmel. Good morning po sa inyong lahat. Sama-sama rin po tayo hanggang mamayang alas 8 ng maga.
0: Okay, magandang umaga rin sa iyo, Don Pepot. Tayo kasalukuyan nandito sa Terminal 3. Dahil yeah. sasalubong po tayo sa aking kapatid at anak at apo na darating po ngayon. Ha?
1: Welcome back, Tita Baby.
0: At tulad po ng dati, mainit na pamumulitika, ang paksa ng mga usap-usapan, sa mga kapihan, sa anumang umpukan, sa mga pamilihan, ang usap-usapan ay politika sa halip na ang pag-unlad ng bansa, pag-angat sa antas ng pamuhay ng ating mga kababayan, puro politika po ang pinag-uusapan. Tulad na lang po nitong sinasabi na nagalit ang tulpo ha, dahil po sa binasa lang ni Attorney Binluan ng Defense, di ba? Ang provision sa Anti-Money Laundering Act. Bakit po nagalit itong si Rapti Tulpo, di ba?
1: Mm.
0: At tila maging si Risa Ontiveros ay bumanatin na
1: si Soto.
0: Parang si Soto na akala mo sila ay tinatakot. Pero binasa lang po ni Attorney Benluan yung provision na maaring mangyari na kung patuloy nilang lalabagin yung AMLAC, di ba?
1: Mm.
0: Dahil hindi po pwede na ibulgar ito nang walang authorization.
1: Yeah.
0: Kailangan po authorizado kayo para ito ay inyong i-disclose o ibunyag kung ano ang nilalaman ng mga bank account. Di ba?
1: Yeah.
0: Pero patuloy itong mga nasa prosecution sa paghahalungkat at gusto ay ibulgar sa taong bayan yung kanilang mga tila ginawa, tila dinagdagan, ha? Na mga halaga ng mga tinatawag na bank account ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at ang kanyang first gentleman.
1: Yes.
0: Diba?
1: Mm.
0: Oo.
1: na hindi naman nila
0: Kasi
1: maipaliwanag din. Sila nagpresenta.
0: Attorney Mans Carpio, ha?
1: Sila
0: Okay.
1: nagpresenta, hindi maipaliwanag
0: Oo,
1: din.
0: nandiyan na. Si ano, ito tumatawag na. Ito si Jerry O. Ayan, okay. Okay, sudo na raw. Ayan.
1: Eh kahit si Amlak Director Tita Carmen, di rin niya naipaliwanag yung amount eh, na lumabas doon sa mga transaksyon sa bangko.
0: Puntahan nyo na.
1: Sila
0: Nandun na eh.
1: nagpresenta, sila nagpresenta pero hindi
0: Oo.
1: maipaliwanag din yung mga transaksyon eh. Nung tinanong sila ni
0: Puntahan
1: presiding
0: nyo na,
1: officer.
0: nandun na raw sila.
1: Kaya yun.
0: Okay, mga kaibigan, ano, may kausap si Michael. Puntahan mo na ron.
1: Yun ang
0: Oo,
1: ibang katanungan eh, Tita Carmen eh. Na sila mismo
0: yan,
1: hindi
0: mga
1: maipaliwanag.
0: Kaibigan, yung pong impormasyon na hindi nila dapat ilahat
1: ibulgar.
0: Dahil ito po ay may kaakibat na pananagutan, mga kaibigan, na may liability po, ha? Kung sakali na hindi otorisado yan pong mga ibinubulgar nila na mga baka o property ng mag-asawang Mans Carpio. Wala namang masama, di ba? Sa basahin yung provision. Pero bakit tila nagalit po, ha? O tila natakot ang ating mga senator judges? O, eh, samantalang ito po ay isang tinatawag natin na kailangan malaman ng mga senator judges kung sila ay may nilalabag o wala. Di ba?
1: Yes.
0: Oh, yan po mga kaibigan eh, ang problema bakit sila
1: nasa batas
0: laging
1: kasi yun, no?
0: Itong ating mga senador. Na kapag batas na ang binabasa at hindi bending the law, aba, eh, bakit sila natatakot sila? Di ba? Oh, samantalang wala naman dapat ikatakot kung sumusunod tayo sa sinasabi o dinidikta ng ating saligang batas. Pero dahil tilang umiiral sa ngayon ay ang ating pong tinatawag na bending the law, kung kaya sila ay takot at nagugulat. Di ba?
1: Yes.
0: Yan. Dahil ngayon,
1: nagre-react sila.
0: Yes, oo. Kaya nga, yan po ngayon, ang tila ngayon ay yes, tila pinag-uusapan ng ating pong mga kababayan. Bakit tila po takot sila sa maaring maging pananagutan nila kung sakaling sila ay may paglabag? Diba parang tila may backer sila? Diba ang mga senator judges ay tila Ombudsman, di ba? Ay parang merong backer eh, di ba? Dahil ang lakas ng loob niya na kasuhan na kahit wala sa ayos at hindi namang akma sa kasong plunder, puro plunder, plunder, ha? Ngayon naman, tila ang kanilang gustong sampahan ng kaso na tila plunder din, tila hindi, ay ito pong si Senator Judge Alan Peter Cayetano.
1: Yes.
0: Ganun din ang kanyang may bahay na pinipilit nila na tila mayroong reclamation, ha? Yan daw po sa Tagig.
1: Tagig.
0: Diba?
1: Opo.
0: O kaya nga, marami po ang nalilito at tila nababaghan sa ngayon ay umiiral na bending the law. Kapag ikaw ay may posisyon, kapag ikaw ay may kapangyarihan, para bang may karapatan ka to bend the law. Samantalang tayo mga pangkaraniwang mamamayan, eh dapat sumunod sa batas, dapat to the letter ang pagsunod sa batas, sapagkat kung ikaw ay lalabag sa batas, aba, kakasuhan ka agad, ha? At kahit wala pang kaso, ipakukulong ka. Katulad na lang yung mga nangyayari
1: yes,
0: sa ating
1: pa
0: mga mahirap
1: batas
0: na mga kababayan. Yung mga tinatawag natin mga illegal vendors. Although, ay sinasabi nga natin, labag sa batas kung wala kang tinatawag na legal na pwesto di ba? Pero sa isang mahirap na gusto lang makakuha ng tamang halaga para sila ay o kumita, para sila ay kumain lamang, di ba?
1: Yes. Makatawid sa araw-araw ng buhay nila.
0: Makatawid sa araw-araw na buhay nila. O pero, hulihin at ang masaklap, tatapon yung paninda o kaya kukunin ang paninda. E samantalang, inutang lang yon sa 5-6.
1: Yes.
0: Di ba? O kaya, yun ang masaklap.
1: Wala na, pati puhuhan.
0: Maging sa ngayon, marami na po ang natatakot din at pinag-uusapan ay itong bagong ipinatutupad na NCAP.
1: Yes.
0: Yan. Na tila banta sa lahat sapagkat parang isa na naman ito na paraan para kumita yung mga enforcer. Diba? Yes. O yun po ang nakikita natin eh. Isa rin itong paraan para kumita ang mga enforcer. Kaya marami pong mga batas na dapat sana ay itama para ang ating mga kababayan, lalo na ang mga mahihirap at walang sapat na kinikita, ay makaraos sa araw-araw. Pero lalong bumibigat ang kanilang buhay.
1: Yes.
0: Samantalang ang mga mayayaman, samantalang ang mga nasa posisyon, napaka alwan, napaka luxury ang kanilang mga pamumuhay.
1: Yes.
0: Diba? O samantalang maliwanag naman ang iniwan ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, gusto ko sa aking pagbaba maging komportable ang buhay ninyo.
1: Yes.
0: Ngayon, ano naman kaya ang sasabihin ng ating kasalukuyang Pangulo Bongbong Marcos Jr. na kung ako ay bababa, gusto ko ilahod na kayo sa hirap, ganun ba? Sapagkat sa ngayon ay wala tayong makita na magiging daan para umunlad ang buhay natin, para maging komportable ang buhay natin. Halos wala nang pondo ang ating gobyerno. Tayo ay napupunta na lamang sa pag-utang dito, utang doon.
1: Yes.
0: Sa 19.69
1: trillion ang utang natin. Utang pa tayo. Tuli pa yung pag-utang.
0: Ang generasyon ay magbabayad ng utang.
1: Yes.
0: Ng utang ninyo. Ha? Kaya napakalungkot, Kuya Eddie, ng sinapit ng buhay naming mga Pilipino.
1: Yes.
0: Napakasakit po, Kuya Eddie, ang sinapit ng aming buhay. Diba? Kakapusin eh. Kaya, kapus na kapus po, mga kaibigan. Kaya, dapat po, mag-isip-isip na po tayo. Hindi tayo dapat na ipagbualang bahala. Ito pong nangyayari, ito pong nagaganap dahil sa labis na kasakiman sa kapangyarihan at salapi, nakakalimutan nila na ang kanilang tungkulin ay pagsilbihan ang taong bayan at hindi alipinin.
1: Yes.
0: Nakakalungkot, Kuya Eddie, nakakalungkot mga kababayan ha? Sapagkat dapat tayong lahat ay nagkakaisa. Di ba? Dapat tayong lahat ay nag-iisip para sa ikaunlad ng bansa. Dahil kapag maunlad ang bansa, maunlad din ang buhay nating mga mamamayang Pilipino. Pero ano ba itong nangyayari? Na tila iilan lang ang patuloy na umuunlad habang tayong mga mamamayang Pilipino ay patuloy na lumulubog sa kamunoy ng kahirapan. Hindi ba napakasakit, Kuya Eddie, ang sinapit ng buhay naming mga Pilipino?
1: Yes.
0: Samantalang sa ibang bansa, nakikita natin na ang taong bayan ay nagkakaisa. Di ba?
1: Yes.
0: Sa pagsigaw.
1: Nagtutulungan sila.
0: sa kanilang gobyerno
1: Yes.
0: kung ano ang dapat nagawin at dapat solusyonan ng mga problema. Pero tayo, sinasadya yata ng mga ilang nasa posisyon ng mga may kapangyarihan na pagwatak-watakin ang mga Pilipino.
1: Yes.
0: Ngayon, sinasabi na mamahagi 22, ayon kay Congressman Irise ng Caloocan, di ba?
1: Mm.
0: 22 billion na mamahagi ng 10 kilong bigas sa bawat pamilya sa halagang 22 bilyong piso. Pero ang iba ay hindi naman po nabibigyan na tila iilan lamang ang nabibigyan, depende sa gusto ng mga ilan natin barangay kapitan o barangay kupitan.
1: Mm-hmm.
0: Dalawa po ang klase, maging ng mga namumuno sa ating gobyerno. Isang kawatan, isang kinatawan.
1: Mm-hmm.
0: Diba?
1: Yes.
0: O, yung mga kawatan ng inyong mga distrito, dapat alisin na ninyo at ang iboto ninyo ay isang tunay na kakatawan sa inyong mga distrito o kakatawan sa taong bayan.
1: Yes.
0: Yan po naman talaga ang dapat nating isipin, sapagkat kung hindi po nating bibigyan ng kaukulang pansin ang ating kalagayan at tanging ito lamang mga nasa posisyon, may mga kapangyarihan ang mag-iisip, ang lagi po nilang iniisip ay manatili sa poder ng kapangyarihan at makamtan nila ang tinatawag na biyaya mula sa dugo at pawis na puhunan natin para tayo ay makabayad sa buwis. Ninanakaw po, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Kaya tingnan din po ninyo ang nangyari sa flood control scam na umabot ng 1.1 trilyong piso na tila hindi binibigay ng pansin at sa halip dinadivert ang ating Vice President Sara Duterte. Diba?
1: Mm-hmm.
0: Diyan nakapokus ang pansin ng ating mga mambabatas, maging ng ating mga iba pang ahensya ng ating gobyerno, katulad ng National Bobo Investigation, National Bureau of Investigation, ang ating DILG,
1: mm-hmm.
0: yung ating DOJ,
1: yes.
0: at ang Ombudsman, maging ating mga pulis at sundalo ay tila rin kasangkapan tool ng kasalukuyang administrasyon para busalan ang bibig ng tabayan at yung mga naninindigan ay ginigipit, kinakasuhan at ikinukulong, tulad po ni Senator Gian Marculeta, Senator Jinggoy Estrada at si dating Congress Party's Congressman Mike Defensor, at ngayon ay tila may mga susunod pa hanggat hindi nila nakukuha ang tamang bilang para dun sa threshold na 16 votes na sinasabi nila hindi naman daw binabago yung 2/3 lamang, yun lang daw dumadalo sa session o sa
1: Member present
0: na. Kami. Niloloko ninyo kami, hayagan ng inyong panloko, sasabihin ninyo, samantalang maliwanag sa ating saligang basa atas, all Senate members, hindi man makadalo dahil may sakit, hindi man makadalo dahil nakakulong, hindi
1: yes.
0: man makadalo dahil nasa ibang bansa, basta hindi sila legal na nagre-resign, hindi sila legal na inaalis bilang mga senador o namatay, kasama sila sa bilang ng threshold votes na 16 votes. Pero iniiba nila at kinukondisyon nila ang isip ng taong bayan na wala naman daw binabago maliban sa ang bilang ay base sa mga dumadalo lamang o nasa butuhan, di ba? At kapag wala, hindi kakabilang. Eh, hindi naman gusto ng mga hindi kabilang. Hindi naman gusto ni Senator Dinggo Estrada
1: na makulong siya doon.
0: Kasi ay makulong.
1: Yes.
0: Ganon din si Rodante Marcoleta.
1: At si Bato'y magtago.
0: Ang iba pa, si Bato na nagtatago.
1: Yes.
0: Dahil may ICC warrant.
1: Yes.
0: Ganon din ngayon, si Robin Hood Padilla, may kaso na rin. Itong si Senator Bongo, sinasabing mayroon na rin warrant of arrest sa ICC. Eh halos wala nang natire. Itong magkapatid na kahit
1: Bilyar,
0: paano.
1: May kaso rin. Magkapatid na Bilyar, may kaso na rin yan.
0: Oh, yan. So halos si Amy Marcos na lang ang tila matitira.
1: Siya na lang. Tita Carmen, bago po tayo magtuloy-tuloy, mayroon po tayong papasokin pag-uulat po.
0: Okay, sige. Basahin
1: mula na. Mula kay Chona Yu, South China Sea at Ukraine War, tinalakay ni na Pangulong Marcos at President Naroki. Samang Chona, iulat mo.
2: Nagkaroon ng bilateral meeting si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Polish President Karol Nawrocki sa Palasyo ng Malacanang. Sa naturang pulong, tinalakay ng dalawang leader ang sigalot sa South China Sea sa pagitan ng Pilipinas at China, pati na ang nangyayaring giyera sa Ukraine. Pangako ng dalawang leader, patuloy na itataguyod ang rule of law at idadaan sa mapayapang usapin ang anumang uri ng gulo. Tinalakay din ni Pangulong Marcos at President Nawrocki ang usapin sa defense, trade and agriculture, technology, energy, legal cooperation at people-to-people ties. Ayon kay Pangulong Marcos, malaki ang papel ng Poland sa defense cooperation kung saan bumili pa ang Pilipinas sa naturang bansa ng S-70 Black Hawk Combat Utility Helicopters. Nagkasundo din ang dalawang leader na palakasin pa ang Philippine-Poland Joint Defense Cooperation Committee, kabilang na ang joint training and educational opportunities. Nabatid na naging observer na ang Poland sa Balikatan Exercises simula noong 2025. Si Nawrocki ang kauna-unahang presidente ng Poland na bumisita sa Pilipinas. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Thank you very much sa kasamang Chona Yu. Sunod po natin pag-ulat naman ni kasamang Romel Madrigal, DNR Calabarzon at Batangas, kinilala sa pangangalaga ng kalikasan. Samang Romel, iulat mo.
3: Kinilala ang DNR Calabarzon at DNR Batangas sa malaking ambag nito sa pangangalaga ng kalikasan at pagpapatibay ng resilience sa nasabing lalawigan. Ginanap ang 2026 Batangas Provincial Environmental Summit na dinaluhan ng mga ahensya ng gobyerno, LGU, pribadong sektor, NGO, academe at iba pang stakeholders. Kabilang sa mga tumanggap ng Certificate of Recognition, sina DNR Calabarzon Regional Executive Director Henry Adornado, Batangas Penro Noel Cerecillo at iba pang DNR officials. Binigyang din ni Director Adornado na kailangang magtulungan ang lahat ng sektor upang matugunan ang mga problema sa kalikasan at makabuo ng pangmatagalang solusyon. Tinalakay sa summit ang Forest at Coastal Protections, Watershed Management, Solid Waste Management at Sustainable Livelihoods. Nilagdan din ang mga stakeholders ng Pledge of Commitment bilang pangako na isatakatutuparan ang mga konkretong hakbang para sa pangangalaga ng kalikasan. Patuloy naman makikisa ang DNR Calabarzon sa mga programa para maprotektahan ang likas na yaman ng Batangas. Ako si Romel Madrigal, nagulat sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Thank you very much.
0: Thank you very much, Romel Madrigal.
1: Yes.
0: Isunod po natin na magulat ang ating kasamang Jong Ganda Lalaki Manlapas.
1: Yes.
0: Mga bank account ng Duterte Carpio Umano hindi na ihayag sa salga. And Jong Manlapas, ibalita mo.
4: Iginit ni House Trial Spokesperson Representative C. Alonto Adyong na lumalabas sa testimonyo ng dalawang land bank branch manager na may mga asset umano, sina Vice President Sara Duterte at Attorney Manesa Scarpio, na hindi na ideklara sa kanilang mga sal-ends. Ayon kay Adyong, may aktibong land bank account si Scarpio na may halos 3 milyong piso na aggregate year and balances mula 2022 hanggang 2025. Kahit walang dineklarang cash on hand o cash in bank ang mag-asawa sa kanilang sal-en. Sa impeachment trial, sinabi ng prosecution na may hindi bababa sa 30 active accounts ang Duterte-Carfio couple sa 8 bangko na may kabuang year-end balances na mahigit 190 million pesos mula taong 2022 hanggang 2025. Ayon kay Manila Representative Joel Chua, mahigit 59 million pesos ang balance noong 2022, 71 million pesos noong 2023, at 22 million pesos noong 2024, at 35 million pesos noong 2025. Iginit ang prosecution na kailangan itugma ang bank record sa sal-en upang matukoy kung may undeclared asset at unexplained wealth ang mag-asawa. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jong Malapas. Alam po ninyo mga kaibigan, itong mga nag-aakusa sa ating Vice President Sara Duterte, hindi na tila animo sila ay malinis. Diba?
1: Parang lahat deklarado rin sa kanilang sal-en eh.
0: Tulad din po nitong si Adyong. Hindi ba? May mga pinasasangkot lang din ito. O sangkot din ito sa flood control. Diba?
1: Hindi umano. May
0: parang
1: mga
0: sinasabi nga natin na tayo po ay isilang sa mundong ibabaw. Wala pong sadyang malinis. Diba?
1: Yes.
0: At walang makapagsasabi na wala kang naging kasalanan. Simula sa pool na ikaw ay maliit, meron ka rin nagagawang kasalanan. Kung minsan, nagsisinungal ka kahit maliit ka pang bata eh, di ba? Lahat po tayo ay may kasalanan. Lalo pat higit itong ating mga mambabatas. Wala dyan makapagsasabi sino man na sila ay malinis. Maring iba, hindi lang nabubulgar, magaling magkubli, magaling magkunwari. Diba?
1: At na sila ay natutukan ng pansin.
0: Pero lahat sila, mayroon din pong kasalanan. Kaya huwag kayong parang mga tila malinis. Ha? Tila mga santo, santita. Ha? Na akala mo'y malinis na malinis kayo. Kung makaakusak kayo sa ating dating Pangulong Rodrigo Roan Duterte, kung makaakusa kayo sa kanyang anak na si Vice Presidente Sara Duterte. Hindi po tayo nagtatanggol, ha? Hindi tayo maka-Duterte. Pero ang sinasabi, kailangan maging makatwiran po tayong lahat. Dapat maging makatotohanan po tayong lahat na hindi tayo lahat ay malinis. Okay lang. Na investigahan. Asan yung aking inumin? Yung tubig ko. No, ngayon, sinasabi ko nga, Sus Marian, ang sinasabi ko, dahan-dahan lang kayo. Huwag kayong gigil na gigil. Eh ako nga dito, nang gigigil na nga ako eh. Dahil sa narinig ko, nasa asakyan ko, ha, na mga pagtuturo ninyo, pagbuburgar ninyo na parang kayo ay mga walang kasalanan. Oh, dapat maging katotohanan tayo. Lahat kayo, dapat imbestigahan eh. Dahil base sa listahan at sinasabi ng mga dating sundalo at maging ni dating Appropriation Committee Chairman Saldico, sa kanyang video na nagba-viral sa social media, 51 na mga mambabatas kasama ng mga ilan sa Senado at sa Kongreso. Ngunit ayon naman kay Mayor Magalong ng Baguio City 90% sa ating mga mambabatas ay sangkot sa korupsyon.
1: Yes. Eh, meron kaya, pa nga meron sa prosecution, pinipingiti pa eh.
0: Kung magsalita, akala mo ay mga malilinis kayo. Akala mo ay mga walang bayad kasalanan kayo. Ha? Lahat kayo halos eh. Oh, yung mga dapat ninyong imbestigahan, yung mga dapat ninyong ipatawag na magbibigay linaw dyan sa pinahaba ninyo ng pinahaba na impeachment, ha? Para hindi mabaling ang pansin, hindi matutukan yung nawawalang 1.1 trillion mula sa flood control scam ay pilit ninyo na itinututok ang pansin ng taong bayan diyan sa impeachment trial na pinahaba ninyo ng pinahaba, gumagastos mula sa salapi ng taong bayan 25 million a day na abot sa bilyong-bilyong piso na kung ating o inyong itinuturong sa mga nangangailangan at may hirap yan kayo na matutulungan na hindi magugutom. Hindi sapat yung 10 kilong bigas na ipinamamahagi ninyo. Diba? Ang kailangan ay tulong para sa pangmahabaang panahon at yan ay hanap buhay.
1: Yes, tuloy-tuloy na kita.
0: Dapat mag-utos ang ating Pangulo ng isang malawakang pagsasanay sa skill ng marami na ating mga kababayan at gamitin natin ang ating likas na yaman para makagawa tayo ng mga produkto na ating ma-export na magdadagdag sa salapi ng taong bayan sa pamagitan ng kita sa eksportasyon.
1: Yes.
0: At hindi tayo puro import ng import na yung ating mga dollar o dollar ay nawawala, nababawasan ng nababawasan o lumalabas na lumalabas dahil nga sa importasyon.
1: Yes.
0: At halos ang ginagamit natin simula sa chinelas hanggang sa buhok, puro imported eh. Kumakain tayo po sibuyas, bawang, kamatis na kuminsan illegal pa, ha? Na pumapasok sa ating
1: smuggled.
0: Bureau of Customs.
1: Yes.
0: Mga smuggle,
1: yes.
0: Ha? Na mga produkto ng ibang bansa. Samantalang tayo, meron tinatawag na free trade.
1: Yes.
0: Eh, pero tayo, wala tayong ma-i-trade.
1: Walang pan-trade.
0: Dahil wala tayong ano eh. Sila lang kaya tayo nagsisibing consumer o mamimili ng mga produkto ng mga iba't ibang bansa.
1: Yes.
0: Kaya paano tayo unlad tapos sasabihin, wala na, bagsak na ang ating ekonomiya. Talagang babagsak ang ating ekonomiya. Diba? Dahil walang ginagawa ang mga nasa gobyerno kung hindi maghanap ng anong pagkakakas.

0: Yes.
1: Oh, hindi yan napapansin sapagkat ginagamit nila sa pampolitikan Thailand para magkaroon ng utang na loob. Puro utang ng utang ng utang. Kahit utang na loob ay hindi nga naman pwedeng bayaran. Ha? Kaya ang nangyayari, kahit hindi karapat-dapat dahil sa utang na loob na bahagi ng ating kulturang mga Pilipino, di ba, na kapag ikaw ay ginawa ng kabutihan, may
0: babalikan
1: utang
0: ang
1: na loob
0: lang,
1: ka
0: na, loob.
1: Na dapat ay bayaran.
0: Yeah.
1: Kahit yan ay boto na nangangahulugan ng kapahamakan ng ating pumbansa at ng kinabukasan ng ating mga susunod na henerasyon maging ng mga pangkasalukuyan. Kaya dapat na po natin tapusin yung mga kaibangan na yan. Dapat na nating itapon yung mga mali nating paniniwala na utang ng utang ng utang ninyo. Utang ng utang na loob ninyo.
0: Yes.
1: Diba?
0: Lahat ay may galawang politika, gamit sa politika.
1: Sa lahat, sa ating pumbansa at sa kapakanan ng mamamayang Pilipino at higit sa lahat sa kinabukasan ng mga susunod na henerasyon.
0: Yes.
1: Kaya nakakaawa po tayo, mga kaibigan. Ha? Kaya maging ito pong sinasabi na hinahamon ng isang retiradong general, ito pong si National Bobo ang National
0: Bureau of Investigation.
1: Investigation Director Marites
0: Melvin. Melvin Matibag. Director Melvin Matibag.
1: Tila nagsisinungaling ay tila hindi na dapat ay dumaan din siya sa tinatawag na lie detector test.
0: Mm-hmm.
1: Katulad ng ginawa kay Gracioso at sinasabi na okay na okay, mga kaibigan, yung pagsisinungaling ni Gracioso na booking na siya ay isang tanim. Hindi tanim na ng palay, hindi pagtatanim ng puno, kundi siya ay kasama sa tanim. Witness o fake witness na tulad ni Lapicoy, tulad ni Matubato, Las Cañas, na si Attorney Sabio, na kumalas na rin kay Trillanes, na isa rin magsasaka o nagtatanim ng mga fake witness. Diba?
0: Mm.
1: O, kaya ang taong bayan nalalaso ng kaisipan. Kaya ito po na ang panahon na dapat ay itama nating lahat ang mga mali. Ito ang panahon na dapat ay manindigan tayo. Ito ang panahon na dapat ay labanan natin ang lahat ng ginagawang mga mali ng mga nasa posisyon, ng mga nagpapatupad ng pending the law at hindi yung idinidikta ng ating batas na kaya tayo nika ng batas ay para sundin at nang magkaroon ng kaayusan at kapayapaan. Pero bending the law na sinumulan nito pong mga tulpo na tila ngayon ay siyang sinusunod, bending the law.
0: Oh, yes.
1: Yan, mga kaibigan. Kaya, ay naku, saan na ngayon tayo pupunta? Pilipinas, ha? Saan na tayo papunta, Dom Tepot?
0: Malaking katanungan sa kaisipan na marami. Yung kinabukasan ng bansa, nakataya rito sa nangyayari sa politika ng bansa, apektado ang taong bayan. Maging ekonomiya, apektado na. Sapagkat sa kaguluhan natin, mga investor, di rin papasok eh. At sumasabay pang kalamidad. At,
1: halos bagsak na.
0: Halos
1: kulapso na ang ating ekonomiya dahil walang nag-i-invest.
0: Yes.
1: Tawag tayo ng tawag ng
0: investor.
1: Punta tayo ng punta sa ibang bansa, gumagastos tayo ng milyong-milyong piso para makahikayat lamang ng mga investors. Samantalang pwede tayong lumika ng local investor na katulad ng nilika ng yumaong dating Pangulong Marcos Sr. Lumika siya ng local investor.

0: Yes,
1: Oh,
0: local Thai
1: para
0: pan
1: ang
0: ang ginawa
1: ating
0: niya.
1: salapi ay hindi na lumalabas. At
0: Yes.
1: sayang ang ating yamang likas o yung yaman mula sa kalikasan na dapat sana ay nagagamit natin para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Ngunit in a silver platter, ito po ay nagagamit ng mga daguhan sa pakikipagsabuatan ng ilan nating mga namumuno dahil mas mabilis kumita ng pera.
0: Yes.
1: At tayo po ay meron bang may pag-uulat o may commercial tayo, no?
0: Alala po muna nga po.
1: At tayo ay magbibigay muna ng isang paalala at sa ating pagbabalik ay sasabihin po ni Don Pepot ang bilang ng telepono at kung paano kayo magpapadala ng inyong mensahe at pakiusap po ng inyong lingkod. I-like, i-follow ang ating
0: yes.
1: palatuntunang puso ng sambayanan dito po sa DZRJ 810 AM. At pasasalamatan ko lang at babatiin ito pong si ano ba yun? May Ann Bartolome. Ha? O, yan. Maraming salamat, May Ann Bartolome. At magandang umaga sa inyo lahat, sa iyong pamilya.
0: Yes.
1: Okay, so, take it away.
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Radio Bandido, 8:10 AM.
5: Fridays, the band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
6: Thank God it's...
7: Can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download Radio Garden for free. On your mobile devices, search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
8: Are you crazy about dogs? Then this show is for you. A show that focuses on
9: the best food and treats for your dogs.
10: The best dog places to visit.
11: The best training for dogs.
12: Okay. Coco, speak.
13: The best dog accessories and items.
14: Best dog hotels.
8: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Okay na po.
0: Okay, nagbalik tayo sa ating palatuntunang sa Biyernes alas 6 hanggang alas 8 ng umaga dito po sa Radyo Bandido TV DZRJ 10 AM. Pepot.
2: Sa mga tatawag po bukas sa pagla-live namin, pakilista na po yung bilang namin telepono, 0917-581-6500. Ulitin ko po, 0917-581-6500. Sa magkapadala po ng mga mensahe sa Facebook, pakishare po sa inyong mga Facebook ang Radyo Bandido TV, narin po yung page namin, pakilike, pakishare, pakipalo po ninyo, narin po yung palatuntunang pulso ng sambayan na may comment section kami dyan, dyan kayo magpadala ng mensahe sa Facebook at maging sa YouTube. Magpadala rin po kayo mensahe nyo at babasahin po namin ng Tita Carmen ang lahat ng mga pinapadala po ninyo mga mensahe.
0: Okay, at babasa na tayo, Don Pepot.
2: Opo, opo, sige po.
0: Umpisa ka na.
2: Mula po kay Sirik Orasyon, magandang umaga mga karadyo bandido at sa inyong dalawa, Tita Carmen, Sir James, at ang itlog na pampalakas at pampalusog. Kaya pala, para kang nakasandal na nasa Terminal 3 ka pala ngayon.
0: Kumain na ako. Sumubo na ako. Dalawang itlog ho para itlog ho ng manok.
2: Yes. Pampalakas.
0: Araw-araw ho yan. Kumakain ako o sumusubo ako ng dalawang itlog ng manok.
2: Ano? Yes.
0: Sige, basta.
2: Wala naman po kay Sir Bernard Marcelino, good morning po sa inyong dalawa, Tita Carmen and Sir James. Sabi ni Ma'am Ena Gray, good morning Tita Carmen and Sir James. Sabi ni Sir Jola Torre, good morning Tita Carmen and Sir James. Gray,
0: good morning, yes.
2: Sabi naman ni Ma'am Mary Giacomo, good morning. Sabi naman ni Ma'am Mary Giacomo, good morning. Kapul sa Tita Carmen, Sir James. Ayan.
3: Rule 128.
2: Okay na po kaya?
0: Leonard Perer. Wala nga, hindi ko nga makita yung...
2: Leonard Perer. Ay, ayaw, ayaw, sabi niya. Mula naman kay Ma'am Mera Giacomo. Sorry to say, mga demonyo ni atay, mga ilang namumuno ngayon eh. Lahat panunupil ang ginagawa nila sa mga senador na hindi ayon sa administrasyon ngayon. Sabi naman ni Sir Danilo Torbeles, mabuhay at good AM Tita Carmen and Kuyang James. Go, go, go sa paglilingkod, tunay na serbisyo sa sambayan ng Pilipino. Sa 2028, si Inday Sara Duterte na, ang ating presidente, si Pretty Woman, Iron Strong Lady, Agila ng Davao, Pilipinas, ha-ha-ha. Sana all, sinabi ni Duterte, Inday Sara Duterte na baka daw sampa ng kasong libido ng GMA7.
0: Don Pepot. Mapa-impeachment nila si Sara Duterte, ang ating Vice President Sara Duterte, dahil sa ginagawa nila ng mga pamamaraan na bending the law, sukdan labagin nila yung threshold votes, hindi pa rin mababago ang isip ng taong bayan na isa ring Duterte. ang iluluklok bilang pangulo. Mm. Ha? Mukhang patok na patok. At dahil binigyan nila ng stage, pambansang stage, ito pong si Baste. Mayor Baste Duterte, eh mukhang tila pumatok. Ha?
2: Mm.
0: At mukhang sinasabi ng ating mga kabayan na ito ang kailangan nating ipapalit sa ating Vice President Sara Duterte, sapagkat nakikita sa kanya yung astig ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ha? Di ba?
2: Mm-hmm.
0: At yung kanyang mga pananalita, ha?
2: Yes.
0: Eh, kitang-kita na siya ay mayroong kakayahan para ayusin ang ating bansa. Dahil magulo ang ating bansa eh. Mm-hmm. Dahil nga dyan sa bending-bending, turo dito, turo doon. Ako sa dito, ako sa doon.
2: Mm-hmm.
0: Puro aligasyon na wala namang mga ebidensya.
2: Yeah.
0: Bakit hindi pinaupo itong si Trillanes?
2: Mm-hmm.
0: Diba? Dapat pinaupo si Trillanes. Natakot si Trillanes, mas minarapat niya na magpa-press conference na lang para wala nang tanong, sapagkat takot siya na
2: makos-exam
0: dito pong si Attorney Season. Ha?
2: Yes.
0: Dahil isa rin matinik na abogado itong si Attorney Season. Kaya natakot, umatras ang itlog, bumahag ang buntot ni Trillanes. Ngayon, viral sa social media yung sinasabi natin, Don Pepot, na pinitsirahan sa sinturera ito pong si Trillanes.
2: Yes. General Barrias.
0: Oo. Oh, kaya yan na po ngayon ang nagbabiral. Ipinakikita yung nagtatapang-tapangan na si Trillanes, na hindi naman isang tunay na matapang, ha? Kundi puro wento, wawenta, ebidensya na hindi namang totoo, fake evidence. Ah, maging noong paman, mahilig siyang magbigay, magharap ng mga o magpresenta ng mga fake na mga dokumento.
2: Mm-hmm.
0: Diba?
2: Opo. Mm.
0: So, yan
2: Tita
0: po Carmen, mga kaibigan.
2: May pag-uulat po tayo, papasok.
0: Sige, opo. Ulat mo.
2: Mula kay kasamang Chona Yu, legal assistance agreement sa pagitan ng Poland at Pilipinas, selyado na. Extradition agreement, pinaplantsa na. Samang Chona, iulat mo.
4: Selyado na ang Mutual Legal Assistance Agreement in Criminal Matters sa pagitan ng Pilipinas at Poland. Sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Polish President Karol Nawrocki ang paglakda sa kasunduan sa Palasyo ng Malacañang. Kasabay nito, sinabi ni Pangulong Marcos na nag-uumpisa na rin ang negosasyon para magkaroon ng extradition agreement ang dalawang bansa. Tinalakay din ng dalawang leader ang usapin sa cybersecurity. Nasa 25,000 na Filipino ang nananatili ngayon sa Poland. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: Salamat kasamang
0: Chone Yu. May pag-uulat naman ang ating kasama, Romel Madrigal, mula sa kape. Hanggang 3,000 puno ng kape, 4 tumataya sa lokal na kape. Romel Madrigal, ibalita mo.
5: Mula sa isang simpleng idea noong pandemic, lumago ang kape 4 ni Virginia Marte ng Santa Rosa, Laguna. At ngayon, may tinatayang 3,000 puno na siyang kape sa Nueva Ecija. Nagsimula ang negosyo matapos maghanap si Virginia ng lokal na kape para sa kanilang Nespresso machine. Sa paglago ng kape 4, hinarap niya ang mga hamon sa registration, permit, certification at limitadong supply ng lokal na kape. Sa tulong ng mga programa sa MSMEs, kabilang ang DTI Laguna, OTOP, at kapatid Mentor Me, napaunlad ni Virginia ang packaging, marketing at pamamahala ng kanyang negosyo. Ngunit higit pa sa pagbibenta ng kape ang kanyang tinutukan. Noong 2023, nakipag-partner siya sa Farm to Cup PH at nagtanim ng 1,000 Arabica sa Nueva Ecija. Sinundan ito ng 2,000 Robusta trees noong 2024 na inalagaan ng mga lokal na magsasaka. Inaasahang magbibigay ng unang ani ang ilan sa mga puno sa huling bahagi ng 2026 habang ang Robusta ay inaasahang aani sa mga susunod na taon. Nakatanggap din ang Kapikwatro ng mga pagkilala kabilang ang top 10 startup sa BPI Seal Sega at second most innovative product sa 2026 Kalakal National Trade Fair. Para kay Virginia, ang layunin ay hindi lang palakihin ang negosyo kundi suportahan ang mga magsasaka at may sulong ang lokal na kape sa mas malawak na pamilihan. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ, Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: Sa papadyong manlapas pa.
0: Okay, may isa pa tayong pag-uulat mula sa ating kasama, Jong Panlapas, Vice President Sara, nagpaabo ng pasasalamat sa mga guro sa World Teachers Day. Jong Panlapas, ibalita mo.
6: Nagpaabot si Vice President Sara Duterte ng pagkilala at pasasalamat sa mga guro sa pagdiriwang ng World Teachers Day sa SMX Convention Center sa Lanang, Davao City. Sa kanyang payag, sinabi ni Duterte na higit pa sa isang pagtitipon ang okasyon dahil naging pagkakataon nito upang maipaabot ang pagkilala at aspusong pasasalamat sa mga guro sa kanilang pagmamahal at paglilingkod sa mga kabataan. Binigyan din ng Vice Presidente ang malaking kontribusyon ng mga guro sa paghubog ng kinabukasan ng bansa. Nagpaabot naman siya ng mensahe ng pagpapalaga sa lahat ng Pilipinong guro at sinabing mahalaga ang kanilang ginagampanang papel para sa mga pamilya at sa bayan. Sa kanyang mensahe, hinimok din niya ang lahat na mahalin ang Pilipinas para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Jong Malapas para sa DCRJ, Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Jong Malapas. At tayo po ay pansamantala munang magpapaalam. Medyo bibitaw muna tayo at iiwanan na po natin kay Dom Pepot pagbasa ng inyong mga mensahe. Marami pong salamat sa inyong pakikinig at pagsubaybay sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Marami pong salamat.
2: Salamat po, Tita Carmen. At welcome back po, Tita Baby. At sa mga kasama ng Tita Baby na dumating ngayon sa ating bansa, welcome back po at enjoy yung bakasyon po ninyo dito sa ating minamahal kaysa isang bansang walang pwedeng magmahal kundi tayo mga Pilipino lamang. Tayo lamang ang pwedeng magmalasakit sa nag-iisang bansang ito. Kaya binagkalap sa atin ang ating dakilang lumikha. Tuloy po tayo sa ating pampagbabasa. Wala naman po kay Sir James Dennis Almohano. Good morning po, Tita Carmen and Brother James. Yes, Tita Carmen, there are three sides in a controversy, which is yours, the other fellow and the right ones, di ba? Lagi po may kanya-kanyang version niya, mga kwentong yan eh. Kaya dapat, pakinig tayong mabuti. Lahat po na nagbibigay ng mga pahayag, prosecution man, sa depensa man, at sa lahat po ng mga political analyst, at lahat po ng mga nabibigay ng mga pahayag, kapahayagan tungkol sa mga usapit issue sa ating bansa, eh kinakailangan eh, makinig po tayong mabuti, pakinggan natin sila. At alamin po natin kung sino po talagang nagsasabi ng katotohanan sapagkat sa katotohanan lamang po tayo talagang makakalaya dito po sa kasinungalingan na sabi ngay nagbibigay kalituhan sa kaisipan ng ating mamayang Pilipino sa bayan ng Pilipino sapagkat litong-lito na taong bayan eh sa mga pahayag na hindi whole truth kundi mga half truth. Sabi nga pag half truth eh kasinungalingan pa rin yun. Dapat yung buong katotohanan. Kaya nga pag tumitistigo tayo, di ba, yung mga tumitistigo dyan na sa impeachment court, sa lahat ng korte, sinasabi na ang sasabihin lamang nila ay pawang katotohanan at buong katotohanan. Yung buo. Para hindi misleading. Kasi pag hindi buo, misleading yun. Natuloy po tayo sa pagbasa natin. Sabi naman po ni Sir Marlo Bossi, good morning mga kapulso ng sambayanan. Tama po yung tupad eh. Picture-picture lang. Yes. Eh maganda sana kung talagang pakikinabangan ng tao bagamat pansamantalang nabibigyan ng tao doon pero pera pa rin ng taong bayan yung ginagastos at binabudget para dyan eh. Pagkatapos makakita naman ng marami kumpul-kumpul sa isang lugar halos wala nang wawalisin. So may ibang parampa na pwedeng pagkagamitan ng pondong inilalaan ng gobyerno sa mga gayetong programa na talagang sulit yung paggastos ng salapi ng bayan At the same time, mas makikinabang yung mga benepisyaryo natin. Eh hindi yung parang mayraos lang at mahaluan na naman ng pampolitikang agenda, doon po tayo nagkakaproblema eh. Sa totoo lang po eh, ang problema ng bansa yung sobrang pamumulitik at politika at politikahan ng mga politiko natin. At syempre, dahil dyan sa sistema ng sobrang politika, kasama na yung siraan ng mga politiko natin, magsira sa bawat isa, ang epektado po ay ating bansa at ating sambayan ng Pilipino. Kaya sira-sira ang bansa eh. Sapagkat nasira na yung mga leader natin, kanya-kanyang siraan, at ang nasira yung bansa at ang lugi ay ang sambayan ng Pilipino. Tayo po ang lugi rito. Lalo na po yung mga tuloy-tuloy na nagbabayad ng buwis sa anumang halaga, sapagkat lahat po ay nagbabayad ng buwis eh. Ang tanong na lang, saan napupunta ang buwis na binabayad at paano ito ginagamit ng ating pamahalaan? Ito ba ay naayon ba sa tamang paggasta? Tulad ng paghahabol nila kay BP Sara, sabi nga po natin, yung pong paghahabol ng accountability kay Vice President Sara Duterte, alapang problema yan. Pero dapat, sana all, sabi nga ng sambayan ng Pilipino din, taong bayan, malagi silang gumagamit ng taong bayan. Eh sa mga nakakaos natin, sabi ng mga nasa pulso ng sambayanan at nakakausap po namin ng Tita Carmen, eh ganun din eh. Dapat eh, papanagutin din ang lahat ng may kinalaman sa paggasta ng salapi ng bayan o mga pondong ibinibigay sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, sapagkat pera pa rin ng taong bayan yan at ng ating mamayang Pilipino. Na ang sabi ng madalas ng Tita Carmen, ang puhunan po ay dugo at pawis. Di po ba? Kaya walang problema sa accountability ni BP Sara. Pero sabi nga ni Mayor Magalong eh, na sa tamang panahon ay magsasalita siya, sapagkat nung panahon dapat maimbita, di naman naimbita rin eh. Sabi niya eh, yung iba nga dyan eh, sarap ng buhay eh, pangiti-ngiti lang. Iba nasa prosecution pa. Eh kung sino yun, si Mayor Magalong ang nakakalam nun. Di ba? Ito, bilib tayo kay Mayor Magalong eh. Sapagkat itong si Mayor Magalong, talaga yung prinsipyo nito, subok na eh. Noon pa man, sabi nga eh, ang mahalaga sa kanya, yung buong katotohanan din. Kaya hindi siya nakumbinsin no, na ibahin. At hindi lahat yung buong katotohanan, doon po sa investigasyon na kung saan siya ang chairman of the board ng investigasyon nung pong mamasapan ng masaker. Kaya bilib tayo, saludo tayo sa prinsipyo ni Mayor Magalong. Ngayon, tuloy po tayo sa ating pagbabasa. Mula naman po kay Sir Dins Dian Sermujano, hi to my nephew, Quezon City Engineer Calvin Justin ng Quezon City DPWS. Ayan. Mula naman kay Sir Fernando Claros, good morning po Tita Carmen and Kuya James. Mula naman po kay Sir Marlo Bossi, good morning po mga kapulso ng sambayanan. Ayan, sabi niya, yung tupad eh, hindi siya sangayon doon, si Sir Marlo. Eh, sabi nga natin, kahit maganda, baka may mas maganda pa na programa na talaga makikinabang ang mas marami sa ating mga kababae. Talagang matutulungan po natin, no? Hindi yung, sabi nga, pantawid ano lang eh, pantawid-tawid lang. Nasasayang yung mga pondong inilalaan ng ating gobyerno sa mga programang pantawid lang. Ang kailangan po natin, konkretong solusyon sa problema ng bansa. Sabi nga natin, kapag daan ng mga kalamidad, itong pagbabago ng panahon ng klima sa buong mundo sa ating bansa, gaya niya, may El Nino tayo. At di basta El Nino, sabi ng mga tagapag-asa, ng Weather Bureau at ng mga eksperto, super El Nino. Eh, sabi nga, eh, medyo mabigat yan, dahil super. Yung El Nino noon, napahirapan na rin tayo noon. Ngayon, super pa. Eh, talagang manalangin tayo, una sa ating dakilan Diyos, sapagkat siya pwede magbago ng panahon. At may dapat din tayong gawin, lalo mga nasa pamunuan, paghahanda para hindi tayo masyadong maapekto at tamaan ang negatibong epekto nitong super El Nino yung sinasabi nila. Higit sa lahat, yung katiyakan na yung supply ng pagkain ng sambay ng Pilipino, eh nariyan, ano po? Sapagkat siyempre, unang maapekto niyang sa tagtuyot na yan, tag-init, sobrang tag-init na yan, mainit na panahon, eh yung pong mga pananim natin. Dapat napapagandaan natin yan. Sabi nga eh, halos itong dumarating at advance-advance ngayon, nalalaman naman niya, dapat may paghanda. Tuloy po tayo sa magbabasa mula naman kay Ma'am Tercita Cruz Aquiling. Good morning po, Tita Carmen at Sir James. Sa dami ng problema sa ating bansa, nagawa pang mag-abroad ni Bongbong para lang manood ng F1. Naka-schedule na biyahe niya eh. Inutil talaga. Sabi ng Tercita Cruz Aquiling yan, ha? Mula naman kay Sir Romeo Ochoa. Good morning po, Tita Carmen at James. At sa lahat ng ito, ang masasabi ko lang ang matalinong matching ay nagtatago ng yaman sa bahay at hindi sa bangko. Kasi wala namang bank secrecy. Yun lang, may punto kasi. Yung nga po yung sinasabi namin, Tita Carmen, na yung ngayon talaga namang yung mga daliri nakaturo kay BP Inday Sara, okay lang sana nga kung di selective at sana all, lahat inahabol sa pananagutan, lalo na yung inaharap ng taong bayan na 1.1 trillion na nawawala dyan sa flood control project na yan, na mga ghost project, substandard project na yan, plus yung iba pang mga pondo ng gobyerno, sa iba't ibang ayos ng gobyerno na may issue rin. Kaya sabi nga, pag nagturo ka ng isang daliri, tatlo nakaturo sa harap mo Kaya napakahirap. Kagkaalam natin na yung mga nagtuturo ay meron din tinatago, ipokrito talaga. No? Naipokritohan tayo sa ilang mga politiko natin na nagtuturo pero yung sarili nila, hindi nila makita. Hindi nagsasalamin Ayan, tuloy po tayo. Wala namang kiserve nito, mga ugat. Dapat na itong tanggalan ng prangkisa ang GMA na ito. Dahil sa ubod ng kasinungalingan, servisyo nito at tumatanggap ng pondo yan mula sa maliitad niya yata ng komunistang gobyerno. Napakadaming media sa ipapawid ang napakabilis ay napakabayas na dapat silang tanggalin ng pangkisa dahil sa kanila mga paglabag sa demokrasya. Parang nag-ano lang si Bibi noon. Sabi nga niya, di niya itutuloy. Sinasabi niya na kung pa magla-libel dahil nga inintindi rin niya yung magiging kalagay ng network. Sabi niya, wag na lang kasi yung mga tatrabaho dyan at saka yung ano, nabanggit lang niya bilang paalala marahil na yung verification po ng mga ibabalita natin, dapat nabe-verify muna natin para sigurado. Kasi kaapo po sa presko niya BP Inday Sara, sinagot niya yung tungkol sa mga paratang at yung affidavit na nakuha nilang kopya na sa MBI, yung mga akusasyon, aligasyon, ni Gracioso Sinagot lahat yung kapo ni BP Inday Sara at ipinaiwanag niya yung panig niya. No? Kaya nga, yung sinasabi natin, dapat mapakinggan natin yung lahat ng panig para sigurado. Tuloy po tayo, wala namang kay Sir Rick Orasyon. Si Terry Redon pala ay nagtrabaho dati sa Davao City. Sinipa siya kasi may kabulastugang ginagawa. Opo, naging consultant siya doon po sa Davao City ng panahon ng mayor pa, si BP Inday Sara, inalis. Di umano, dahil nga doon sa kakulangan ng ambag din doon sa dapat trabaho niya, yung poverty alleviation, dyan po sa Davao City. Mula naman kay Ma'am Ena Gray, ang kapal ng mukha ng Pangulo na itapat ang visit sa SG sa F1 para makapanood, ilang milyong kaya na naman ang gagastuhin, kaya tiyak marami tayong kasama at maraming kasama si BBM, kayo po ay disgrace sa bansa. Kaya mapapag-isip talaga tayo sapagkat kung talagang official business naman sa Singapore, kahit na natapat naman doon sa ganun talaga at nagkataon, talagang mag-iisipan tayo kung natapat talaga Pero kung itinapat, ibang usapan po yun. Sabi, iba yung sinasadya sa hindi. O itinatapat, sa natapat. No? Magkaiba po yun Sa totoo lang po ngayon, napakahirap Kung leader ka at sensitibo ka sa taong bayan o sa nasasakupan mo bilang kongresista ka na yung mga kinakatawa mo bilang district representative ka. Pero pag hindi ka sensitibo, baka hindi mo alam, pinag-uusapan ka at nangyayari ngayon yan. Kaya nga yung mga ibang kongresista natin ngayon, maingat na rin sila Talagang kinakausap nila yung mga constituent nila sapagkat ang tao nag-iisip na Mulat na at gising na ang karamihan ng mga Pilipino ngayon dahil sa nararanasan ang kahirapan At pinagdaraan ng kahirapan sa buhay nila ngayon dahil nga sa sobrang politika ng bansa. Nag-iisip na at matatalino ng mga Pilipino ngayon. Alam nila yung sadya't di sinasadya no? Alam nila yung natapat at itinapat. Pero ang katotohanan, tayo po nakakaalam nun, yung mga leaders natin. Kaya ang pananagutan ninyo, personal sa inyong mga sarili yan at higit sa lahat, konsensya nyo. Kung hindi kayo tinatablan ng konsensya sa kakulangan ng inyong paglilingkod na inilock din nyo bilang mga public servant kayo ng taong bayan, sabi nga, hindi na kayo marunong mahiya. Mula naman kay Sir Ruel Claros, kumikiling na rin ba ang Korte Suprema sa administrasyon bangag? Yung pong Korte Suprema natin, so pare, ayos naman, kaya lang reklamo nga lang ng ilan, medyo maraming mga petisyon na medyo matagal, no? Yung mga, sa tingin ng ilang mga kababayan natin, yung mga petisyon na dapat matugunan agad, pero hindi natin masisira ng Korte Suprema sapagkat sa totoo lang, napaka-busy ng Korte Suprema sa panahong ito sapagkat napakadaming petisyon ang tinatanggap nila sapagkat sa lahat ng usapin ngayon, lagi meron pong nagpapail ng petisyon sa Korte Suprema. Ibig sabihin, talagang ganun katindi, hindi natin pagkakaunat at pagkakaintindihan sapagkat lahat ng move ng ilang nasa gobyerno, meron kagad petisyon sa Korte para questionin yung mga galawan. Dahil nga doon sa paniniwala ng ilan, na ibang galawan ng mga nasa pamunuan at nasa gobyerno ngayon, mas marami ngayon, bending dalo. Ayun sa mga kababayan natin, ha? Pagkat napakalaga po na pakinggan natin, yung pulso ng sambayanan. Kaya nga ito palatuntunan namin, Tita Carmen, palatuntunan po ninyo ito sapagkat para sa inyo ito upang ang tunay na pulso ng sambayanan ay mapakinggan ng buong bansa at ng mga kinaukulan para naman kumilos at umaksyon sila hindi ayon sa kagustuhan nila kundi ayon sa pulso ng sambayanan. Kasi yun po ang dahilan kung bakit tayo lingkod bayan ng public servant, di ba? Utusan tayo ng bayan at hindi ang taong bayan ang utusan natin tayo ang mga boss. Di ba? Maliwanag na yan. Laging sinasabi Tita Carmen, yung nababanggit ni dating Pangulong Noynoy Aquino, yung maong Pangulong Noynoy Aquino, sinasabi niya, ina-acknowledge niya na ang sambayan ng Pilipino ang kanyang boss. Kaya bumoto kayo hindi, boss niyo ang sambayan ng Pilipino. Gayun din naman si Pangulong Bongbong Marcos. Sabi niya, mahiya naman tayo. Sabi niya, mahiya kayo sa mga Pilipino. Yun, hindi ko tinatablang panahiya yung ilan sa mga nasa posisyon ngayon. At syempre, ang Pangulong Duterte, sinabi rin niya na ang sambayan ng Pilipino ang employer nila, ng mga presidente at lahat na nasa gobyerno. Kaya, pasweldo at empleyado ng taong bayan. Kaya lang, nangyayari ngayon, hindi. Sapagkat lumalabas nga, sila ang nasusunod. Yung mga ilang sa ngayon, sinasabi nga mga bending dalo. Sino-sino. Hindi, no? Iba na kasi ngayon. Talaga yung interpretasyon ng batas, dumami ang nag-interpret ng batas ngayon. Pero ganun pa, masabi nga, final say natin ng Korte Suprema, kaya naroon sa Korte Suprema ang napakaraming petisyon para questionin yung mga ilang interpretasyon ng ilang nagpapatupad ng batas sa ating bansa na gamit ay batas na kinu-question naman ng iba. Di ba ba? Parang election lang ngayon November 2 na nakatakda para sa barangay at sanggunian kabataan barangay pero napagpasa na ng batas. At okay na rin sa Pangulong Bongbong yan na ipagpaliban sa 2028, November 2028, yung pong dapat magiging halalan ngayong November 2, 2026. Pero nagpilot po ng petisyon si Makalintal dyan. At yun nga, inantay natin yung magiging sagutan nila sapagkat ang Korte Suprema ay hiningihan din ng paliwanag pong Senado, ang COMELEC at ito pong Malacanang. Tuloy po tayo. Mula naman kay Langgam na pula, yung nakakulong, hindi pwedeng bumoto. Bakit sila yung dilema? Dating senador nakakulong, bakit nakaboto yan? Ano, lokohan na lang ba talaga ang impeachment na yan? Kasi po yung kinasang plunder sa kanila, kasama po din suspension na function nila bilang mga senador Kaya dahil dun, ginagamit din nila yung batayan na dahil dito ka, di ka makapag-function, as senator, dahil sa kasong plunder, hindi ka pwedeng bumoto. Yun po yung kanilang pagkakaintindi dyan sa suspension na yan. Maging nga doon sa membership ng Senado na issue ngayon yan, nakapetisyon din yan. Bagamat sinabi ng Korte Suprema na walang legal standing yung managpetisyon, doon po sa pagbabago ng denominator, pagpapalit ng interpretasyon ng ilan dyan sa nasa impeachment court, na sinasabi nila na members present na at hindi na members ng Senado, na sabi nga nito tayo, sinasabi namin madalas na sa aming pong pananood at paniniwala, yung members ng Senado, 24 ang denominator. Hindi po 20. Na gaya na sinasabi ng nandyan, na ilan, na sinasabi nila, dahil ang present ay 20, kaya ang denominator 20, kaya ang voting threshold para makumbik ang BP Inday Sara ay 14 na lang. Kung tuloy pa yung kaso ng mga ilan, at halimbawa ay naipustro yung mga kaso kung sinasabi sa ilang pang natitirang senador, di mababawasan ng miyembro na naman. Kung ganun din ang mangyayari, kung puro plunder din yung kaso na sinasabi, di maubos na Eh baka mamaya, hindi na 20 ang denominator niyan. Kung magbabawas pa ng dalawa, magiging 18 na lang. Pagkatapos magbabawas pa ng dalawa, 16 na lang. Aba, eh ilan na lang ang voting threshold doon para makumbik si Bibi Inde Sara? Di ba? Kaya malaking question eh. Pero antayin natin, sapagkat nag-desisyon na ang impeachment court, eh baka dyan na tumugon ng Court Suprema, siyempre, antayin nila yung talagang pwedeng mag-abol dyan yung defense at ang mismong akusado, Bibi Inde Sara, na mag-petition sa Court Suprema para tanungin. Hindi po yung tungkol sa merito ng kaso dyan sa impeachment court, pero doon po sa naging proseso, yung due process na dapat ibinibigay sa lahat ng akusado o sa mga adikasyong pinaparatang kay Bibi Inde Sara. Parang nung nakaraan yan eh, nung nag-file siya ng impeachment, di ba, na violate din yung due process na dapat eh, tamang prosesong dinaanan nila, kaya nabaliwala eh. Hindi na po yung tungkol doon sa aligasyon, kundi doon po sa naging proseso. Kaya ngayon, nag-file sila ulit ng panibagong impeachment case kay Bibi Inde Sara. At kung ngayon, eh, halimbawang desisyon na ng Court Suprema at sabihin na nagkaroon na naman ng paglabag sa due process, dito man sa tamang proseso, maging interpretasyon nila sa pagbaba ng voting threshold, eh mababaliwala na naman po yung naging proseso ng impeachment ngayon. O eh, next year, magpapile na naman sila ulit siguro. Eh kaya lang, yun na lang nga. Puro magpapile na lang, pero hindi maituloy-tuloy sapagkat nga dun sa problema ng paglabag sa due process na pinupotisyon ng saligang batas ang bawat Pilipino na mabigyan ng due process. Ano man ang mga aligasyon o akusasyon sa isang akusado, napakalaga po ng due process. Apo, sa saligang batas po natin, talaga po pag binasa po ninyo yan, eh makakita po ninyo, halos lahat ng provision dyan ay nagbibigay ng proteksyon sa isang mamamayang Pilipino, ordinaryong mamamayang Pilipino, nangangailangan ng proteksyon sa batas, nakiyan po yan. Huwag lang ibibendalo. Tuloy po tayo, wala naman kay Sir Rick Orasyon. Yes, kung magtatagumpay ang mga Pinklawan, Yellowist, Loyalist, at si Pinocchio, nakalimutan nilang may isang nakahandang papalit eh. Kung sakaling si BP ay maalis sa kanilang landas, and the guy is in a black suit. Yeah, mula naman kay Ma'am Ena Gray, kumusta naman ang fire pedicab na ayaw gumana ang host? O nga, no? Nag-viral ang social media, tinatago, sinasalok na lang ng balde. Yung isang napalabat na subukan na fire, hindi daw fire truck eh, fire trike. At sabi nga ni Ma'am Ena Gray eh, fire pedicab. Ang mabigat doon, okay na sa akin dahil sabi, para makapasok mga maliliit na lugar doon sa looban kasi pag malaking bombero, fire truck, hindi makapasok eh. Eh kaya nga lang, ang tanong ng mga kababayan natin, yung presyo naman ng mga fire truck na yan o fire pedicab, sabi nga naman Ena Gray, eh magkano ba yan? Diyan magkakatalo eh, no? Sapagkat mahalaga na ngayon sa tat, natuto ng taong bayan ngayon. Para nagkukwenta na rin ang taong bayan ngayon eh. Kung saan napupunta at kung paano ginagastos ang salapin ng taong bayan. Na dapat naman, sapagkat karapatan po natin alamin yan, sapagkat yan po ay pera ng sambayan ng Pilipino. Wala naman po kay Sir Benito Marugat, hindi yan eh. Hindi kakayaman ng bansa ang pagtutuo ng mga komunistang yan sa mga impeachment na yan. Napakadami problema na dapat bigyan ng pansin. Isa na rito ang pagtataas ng presyo ng mga bilihin, ng oil, ng kuryente at tubig. Yan ang dapat pagtuunan ng pansin. Hindi nila mabanat kung sino ang mga malalaking sindikato nasa likod ng pagtaas ng pangailangan ng taong bayan. Kung totoong hindi kalaban ng demokrasya ang media, dapat nilang sabihin kung sino ang source ng korupsyon at pananampalatala ng presyo kahit na mura lang ang bili nila sa owner ng produkto. Pero pagdating sa market, nalaki na ang patong nila at yung presyo napakataas na. Yan ang dapat pagtunan ng pansin. Ituro kung sino ang nasa likod ng pag-aabuso at pang-aabuso sa presyo ng ating mga pangangailangan. Opo, sa totoo lang po, yung pong pangangailangan ng taong bayan, eh, nasa ilan lang eh. Nasa ilang oligarko at mga negosyanteng nagsusupply na pangangailangan ng mamayang Pilipino at sambayan ng Pilipino, na ang tanging kailangan gawin ng gobyerno lang ay bigyan ng proteksyon ng mamamayang Pilipino, yung mga consumer, para naman Sabi nga, kahit magbayad tayo, eh sulit yung binabayad natin. Tama lang. Reasonable na pagbabayad natin. Pero napakahirap na nagbabayad tayo ng sobrang taas ng presyo ng mga serbisyo at bilihin na alam nating sobra-sobra na rin yung mga patong na presyo doon sa mga produkto, yung serbisyo, ha? Yung tubig, kuryente at iba pa. At maging dito sa mga pangailangan natin, sa pagkain natin, at maging sa supply ng langis, na may chain reaction yan, may domino effect yan. Kapag tumaas ang presyo ng langis, abay, sigurado, tataas ang lahat. Eh, pamasahe, bilihin. At sabi nga, kahit nagtaas ng sweldo, eh, hindi sumasapat at tumatama doon sa gastos eh, ng sambay ng Pilipino at mamayang Pilipino, hindi na rin mapag-cash siya. Eh, sabi nga ng ilan, kahit di mo itaas ang sweldo, kung di naman tataas ang bilihin, okay lang eh. Eh pero kung tataas naman ng sweldo, tataas ang bilit, higit sa lahat, mas mataas ang presyo ng itinaas ng bilit pangangailangan ng tao sa serbisyo at produkto, eh asa napunta yung tinaas na sweldo? Baliwala rin. Di ba? Kaya dapat balanse po yun. Mula lamang kay Sir Edison Macasio. Good morning po, Tita Carmen and James. Ingat po palagi. Opo, salamat po. Ganyan din naman, mula lamang po kay Sir Teo Rosal. Good morning po, Tita Carmen and Ka James. Tita, yung impeachment, ano, dasal pa bago mag-umpisa. Sana isa puso nilang dasal nila na maging patas. Sana sila. God bless po. Mula naman po kay Langgam na Pula, ang umaakusa, puro magnanakaw din eh. Bakit? Impeachment sila. Ba, napunta. Ang pagnanakaw sa kaban ng bayan, bakit nawala na? Ano yan? Kwentong kutsero na lang ba? Yan na yata eh. Bakit yung mga mangbabatas na mga magnanakaw at mga senador, bakit ayaw imbestigahan? Yun nga po, ang reaksyon ng karamihan sa ating mga kababayan na sabi nga, kung naghahabol tayo ng pananagutan kay Biping Desarat, okay lang. Eh pero dapat, pati yung ibang dapat managot, papanagutin din. Sapagkat hanggang ngayon, nag-aantay pa rin ang taong bayan dun po sa mga nabong niya, gata yung bulgar, na dapat i-imbestiga at makinig ng taong bayan kung totoo yung mga ligasyon o hindi sa mga ilang sangkot po sa flood control, scandal na yan o scam na yan. Eh, sapagkat mahalaga yan sa taong bayan, sapagkat trilyones po ang nawala sa atin dyan. At nakalusot sila sa ilang panahon na napalusot, na nakalusot, at sabi ng ilang, pinalusot yata. So, para malaman ng taong bayan ang katotohanan, eh dapat talaga, tutukan ang investigasyon. Pero hindi, anong nangyari? May mga ilang kinakasuhan, yung mga sabi nga nila eh, parang hindi naman yun ang, although pwedeng dapat kasuhan sapagkat sangkot din, ayon sa akusasyon at aligasyon, eh, pero may mga pangalang dapat eh, kasama rin doon, naantay ng taong bayan na masama eh, sapagkat marami na sa listahan. Eh pero ilan-ilan lang, masabi lang na mayroong kinakasuhan at nakasuhan, pero yung mas maraming dapat papanagutin, eh hindi pa pinapanagot. Yan pong pulso ng sambayanan at ang mga nakakausap po namin, Tita Carmen, kayo rin. Sapagkat nakakausap din yung mga kapitbahay kaibigan nyo, alam doon yung sentimento ng tao eh. Yan po ang daing talaga ngayon ng taong bayan. Sapagkat dahil dyan sa mga korupsyon na yan, naghihirap ang bayan, naghihirap ang mamayang Pilipino. At nadideprive doon sa mga dapat eh, servisyo na tanggapin ng mamayang Pilipino. Yung servisyo ng pangkalusugan, yung servisyo ng dapat eh, may pinagkakakitaan, matulungan sa paghahanap buhay, kumikita ang mga mayang Pilipino at kahit na sabihin natin wala tayong control sa presyo ng langis sa world market, eh kahit tumaas yan, kung may kita ang mga mayang Pilipino at kumikita ang bawat sa Pilipino, bawat pamilya ay may kita, medyo gagaan kahit papano yung ating mga pasanin eh. Eh pero kung ala ng kita, puro ayuda, doon na pupunta yung napakalaking bulto ng salapi ng bayan, kaban ng bayan, eh nasasayang po sa tingin ng marami sapagkat yung ayuda, minsan at pantawid lang eh. Hindi po yun talaga solusyon sa problema kinakaharap natin ngayon na problemang tuloy-tuloy at patuloy na nakakaranasan ng mga mayang Pilipino. Mula naman kay Sir Urbano, good day po, Mama Sir, iyan eh, hearing sa Senado, yung mga mayang Pilipino, eh, moro-moro lang yan. Kahit na alam nilang puro sablay ang mga witness nila at puro fake ang mga dokumento, kaya maging handa tayo sa magiging resulta nito at totoo po bang hindi pa nakakalabas si Senator Marcoleta? Opo, hindi pa po kasi yung pong napiyansaan nila, yung sinasabing tungkol sa bribery po, yung suhol na lumalabas sapagkat sinasabi nung time na nabigyan siya, congressman pa, Senator si Marcoleta nung panahon na yon, yung pong nakapending po yung kaso niyang plunder na sabi nga, ba't si Senator Bongribilla nakalabas? Sapagkat lumabas sa pag-aaral ng Sandigan Bayan at sa pagkapasya nila, mahina ang ebidensya, kaya pinayagan makapagpiyansa ng 1 million si Senator Revilla. Eh ngayon, pinag-aaralan pa ng Sandigan Bayan kung ang magiging tugon nila dun po sa petition for bail na nilatag po sa kanila ni Senator Marcoleta. So depende po yan sa bigat o gaang ng ebidensya at ng kaso na sinampa sa Senator Marcoleta para po dyan sa kasong plunder. Pag nakita ng Sandigan Bayan na medyo mahina at kulang ang ebidensya, makapagpiyansa na rin po yan. Gaya nung kay Senator Revilla. Kaya lang, sana bilis-bilisan. Sapagkat para makahabol pa, Senator Marcoleta, kung talaga makakapagpiyansa, para makahabol dyan sa trial, ng impeachment trial. Mula naman po kay Sir Teo Rosal, Tita, yung impeachment, pag nagpe-present sila ng documents, gas-gas na eh, andyan na naman yung Judas 1, Judas 2, Judas 3, Judas 3, Judas 4, di ba? Mula naman po kay Sir Benito Mangogat, yung par pedicab o tricycle na yan, nakakapatay ba yan ng sunog? Diba kapag konting sunog lang, hindi na mapatay yan eh. Yun nga lang, kasi ang capacity po nun, nasa 1,800 liters lang yata eh. Yung pong mga fire trucks natin malaki, kung di po ako nagkakamali, nasa mahigit 4,000 po yun eh, yung tangke, yung karga nun na tubig. Kaya laking diferensya. Okay nga lang sana din kung halimbawang pantawid muna, pang-4 halimbawa, kaya lang ang nagiging question ng ilan, yung halaga. Dahil may lumalabas sa mga social media at sa mga balibalita rin na milyones din yan eh. Sabi nga, kung 16 million, naging 10 million, sabi na yun, 13 million. So, nag-iisip ang tao kung sa ganung halaga, ba't yan pa? Kung gagas tayo ng milyones din para sa fire trike o fire pedicab. Diba? Mula naman po kay Sir Benito, mula naman kay Ma'am Mercy Fernandez Narciso. Good morning po, Sir James, always watching. Salamat po, Ma'am Mercy Fernandez. Mula naman po kay Sir Led Nonasa. Good morning po, Sir James. Grabe na, gobyerno ngayon natin. Tumanda na ako dito. Ngayon lang nangyari ito. Pero nakakalusot. At nakasulat naman sa Biblia na dapat mangyari sa mga huling araw ay alam mo na yung nagbabasa ka. Sama po yan. Pong Biblia, sabi nga, basa-basa po na sapagkat gabay po ng buhay yan. Nariyan po yung salita ng Diyos, napakalagang maging gabay sa ating mga buhay. Mula naman kay Sir Jaime Samuel Bernante, very nice, magandang morning po Pilipinas, pulso ng sambayanang Pilipino. Mula naman po kay Sir Rick Corazon, si Mayor Magalong, pinglawan yan eh, medyo laban o bawi yan din siya, kaya lang wala akong tiwala din sa kanya. Remember, nagpunta pa siya sa Davao with Vince Dizon para mag-inspeksyon sa mga flood control project doon, maayos naman. Nung nasama siya dun sa naging issue po yung pagsama-sama niya ni Mayor Magalong dyan po sa mga inspeksyon sa site, kaya umalis din siya dyan, umalis siya sapagkat naging issue yun eh, na consultant advisor ka lang mas masama ka pa dun sa inspeksyon, si Mayor Magalong, sapagkat nandun si Mayor Magalong sa site, sa mga pag-inspeksyon nila noon, kasama si Secretary Dizon, talagang nagtatanong din at kumu-question din si Mayor Magalong. Kaya po, hindi na rin siya nagtagal dyan sa pagsasama nila sapagkat naging issue yung pagsama-sama niya sa inspeksyon. Nasabi ni Mayor Magalong, paano ako magpapayot, magbibigay ng advice sa kanila bilang consultant advisor nila kung hindi naman ako makakasama. Siyempre, iba'y nakita ng actual yung mga site para alam niya kung ano naging problema at diferensya, kung talaga bang substandard o talaga bang ghost project ito. Kasi sinasabi ng ilang nagpapalusot, naiba lang yung coordinates, di ba? Kaya yan po naging problema nila kay Mayor Magalong. Pero si Mayor Magalang po, marami po siyang alam eh. Sa kanya nga po nanggaling na halos kaparehas na sinasabi rin ni Senator Lacson na nung nag-umpisa itong flood control scam na ito, scandal na ito, may 67 na contractor eh. Pero ang ilang pa lang nakakasuhan dyan, ilang contractor lang? Isa, dalawa, tatlo? E nasa na yung iba pa ng mga contractor na sinasabi ni Senator Lacson noon? At ni Mayor Magalong. Si Mayor Magalong, sabi nga niya, nanti lang yung time na yung patawag siya at masabi niya sa tamang forum yung dapat sabihin. E sa ngayon, wala nang pagpapahayagan si Magalong sapagkat alam naman natin na ibinigay na po ni Senator Erwin Tulfo bilang chairman ng Blue Ribbon Committee yan pong flood control issue na yan at investigation na yan sa ombudsman. Bahala na raw po si Ombudsman Boying Remulla mag-imbestiga dyan sa mga sangkot sa flood control. At sabi nga ni Senator Erwin Tulfo bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, move on tayo. Bahala si Ombudsman dyan. Binigay namin lahat ng dokumento. Iba naman ang mga imbestiga natin. Eh, problema, sinasabi ng taong bayan, unahin nyo dyan sa Blue Ribbon Committee ang pag-iimbestiga dyan sa flood control scandal sapagkat ang laking halaga at salapi ang naitaya dyan, trilyones, na hinahanap talaga ngayon ng taong bayan sapagkat naramdaman nila epekto eh. Dati kung may corruption sa bansa, hindi ganun katindi at hindi ramdam ng tao. Pero nung biglang grumabi ang insertion na ito, yung legal at illegal na insertion o amendments na tinatawag nila para mas maganda doon sa mga legal na insertion, eh sinasabi nila na ito ayos ito at naayon sa batas. Pero ang totoo nun, questionable rin, nakamdaman ng tao yung epekto. Lalo na nung nagsunod-sunod, yung ulan na hindi naman super typhoon pero mga habagat na nalubog po. Hindi lamang ang Metro Manila kundi ang buong bansa sa mga bahang hindi natin inaasa at inaakala na ganun katindi magiging epekto ng pag-ulan kahit habagat lang sapagkat yung pala, karamihan sa mga proyekto substandard, bumibigay agad, nagigiba agad yung mga DK, yung mga proyekto at tigit sa lahat, maraming ghost projects. Wala na yung pera, nawala na yung pondo, ala din yung proyekto. Yun po yung masakit na katotohanan na hindi matanggap ng karamihan nating mga kababayan, kaya nagtatanong ngayon at naghahanap sila ng pananagutan. Hindi lamang kay BP Indesa ang hinahabol ninyo, kundi maging sa iba pang mga korupsyon na sinasabi na involve ang ilang nasa gobyerno na dapat lahat ay mapanagot. Mula naman po kay Sir Jaime Samoya Bernante, ang AIX at MAIX, akap at tupad. Short solution lang yan, hindi yan long service. Opo, lang po yan. Yung mga AIX akap na yan, bibigyan ka ng 10 beses, minsanan, di ba? O sabi mo ng 2 beses isang tao, di ba paano makakatawid ng tao doon? Tapos, ang laking pondo niyan. Ang tanong, lahat ba nabibigyan at naibibigay ba sa lahat? Kaya nagkakaroon ng pagdududa. Sapagkat kung naalala niyo nung nagdaan, si Mayor Magalong pa rin, sapagkat siya po yung matapang magsalita at may lakas ng loob eh. Nung panahon ng mga ayuda na yan, isa si Mayor Magalong siya nagsasabi na sila mga mayor, hindi nila makita yung listahan ng pamimigay ng ayuda ng mga kongresista. Nung hinihingi niya Mayor Magalong at ilang mayor yung listahan para matulungan nila yung mga kongresista sa pamimigay ng ayuda, hindi magdoble, anong sabi? Hindi, ito ay confidential, kami lang ang pwedeng makakita nito. O yan, si Mayor Magalong din nagsabi niya. Kaya pumadas namin titakarin mga bakit si Mayor Magalong, sapagkat siya lang po yung ilang sa mga nasa gobyerno ng sasalita rin talaga eh, no? Although kuminsan, sabi nga, pag tinitinan yung kulay, may manapagdududa, pero tayo po, ako, personal po ako, nakita po natin, kilarin po natin niya, si Mayor Magalong, mula po nung nasa PNP, alam po natin na talaga may prinsipyo po yan si Mayor Magalong. Talagang pag sinabi niya, paninigan po niya yun. Ayan po, personal ko po ha. At ginagalang ko po yung ibang pananaw naman ng iba patungkol dyan. Mula naman po kay Sir Led Nanosa. Sabi

gabay ng tao at ng bansa at maging tanggulan ng taong bayan, pero sila umaabuso, sumbong natin kay Lord. Si Lord naglagay, si Lord po mag-aalis. At tayo naman, bilang mamamayang Pilipino, may mga legal na proseso po tayo para po mag-alis ng mga nasa gobyerno. Gaya po nung yan, impeachment na yan, eh, nasa saligang batas po yan para po tayo ay mag-alis ng mga impeachable officers, gaya po ng presidente, vice-presidente, mga nasa, yung mga comedic na yan, yung mga ombudsman na yan, lahat po yan, pwede po natin alisin yan, yung nasa, yung mga justices natin sa Korte Suprema, para po sa proseso po ng impeachment. Yan. Pwede natin exercise yun. Kung naiinip na po tayo sa pag-alis ng Diyos doon sa mga na paintulutang ilagay ng Diyos na binigyan ng pagkakataon para maglingkod sa bayan, sa taong bayan, pero inabuso yung kapangyarihang ibinibigay sa kanila, hindi lamang ng Diyos, kundi ng taong bayan, maging tiwala na ibinigay ng taong bayan sa kanila. Mula naman po kay Sir Ruel Claros, stop muna ang bank secrecy law habang hindi nakakasuhan si BP Sara, pero pag nakasuhan na, ibabalik na ulit ang bank secrecy law. Yan nga din pong nakapagtataka eh. Kahit po yung desisyon nila sa ruling na nabagot, binago nila yung ruling ni Presiding Officer Chief Scudero na dapat ang voting threshold ay 16 sa denominator ng 24 members ng Senado, ang 2/3 po ay 16, ginawa na nilang 2/3 pero ng members present at hindi po ng membro ng buong Senado. Yung absent di kasama sa bilang nila. Ang sabi po ni Senator Presiding Officer Chief Scudero, yan daw po ay prohibits eh. Ang ibig sabihin, ito ay occasional na desisyon para lamang sa particular na ngayon ay impeachment trial ni BP Sara at hindi yan ang magiging panuntunan at patakaran na sa mga susunod, balik sa dati. Kaya lalong nag-isip ang maraming kababayan natin, gaya na sinasabi ng Sir Ruel Claros, na yung gusto nilang i-push ngayon, pinupush nila na parang pwedeng, tige, basta dito, sa panahon ito ng kay BP Sara, eto muna ang ruling natin. Eh yan po, kasama po yan sa mga main petition po sa Korte Suprema. At sabi nga po natin, ang final say po ay nasa ating Korte Suprema. Sila po mag-interpret ng batas. Kapag po may kalituhan, tayo doon sa pagkapatupad ng batas. At may mga kumukwestiyon po sa implementasyon ng batas ng executive. At maging ngayon, dapat yung paggawa ng batas na pwedeng questionin. Ngayon pati po sila nag-interpret na rin ng kanilang ginawang batas. Korte Suprema po ang final say po para sa pag-interpret ng batas. Abangan po natin. Huwag po tayong mainip sapagkat sabi nga po, busy sa dami ng petisyon sa Korte Suprema, yung po ating mga justices. Mula naman po kay Sir Ryan Catalan, Sir James ang witness ng AMLAC. Anak ko ba ni Rapid Tulpok? Hindi po. Executive Director po yun. Si Binibintura ng AMLAC. AMLAC. Hindi po si anak. Medyo kahabig siguro pero hindi po anak ni Rapi. Yung anak po ni Rapi, congressman yun ng Quezon City. Wala naman kay Ma'am Rosalinda Villarisa. Democracy, legacy, ninyo dilawan, now traumatic, morbid, democracy. Sabi ni Ma'am Rosalinda Villarisa. Sabi niya po ni Ma'am Evangeline De Salisa, tita yung Kuya James, hindi ba nabanggit ni BBM kung uutang siya? Joke. Malamang po, mangungutang po tayo, lalo po dito sa budget at sa 2027 na 7.2 trillion. Sapagkat kulang po yung ating pong kasalukuyang kinikita. Kaya nga po, hindi natin mabalansi sapagkat ang lalaki po ng ating budget na nilalaan, higit yung gastos natin sa kinikita natin eh. Kaya ang nangyayari ngayon, para mapunuan yung inilalaang national budget natin, gaya yan, 7.2 trillion na ngayon. Yung ating budget sa 2027, kulang po yun sapagkat malamang mangutang pa ng 2-3 trilyon para po mapunuan yan yung mga programa na nakapaloob na pupunduan po ng 7.2 trilyon. Kaya sabi ng mga ilang eksperto rin, bakit tayo nagbabudget ng higit sa kinikita natin, di ba? Mas lamangin gastos eh. At kung mangutang tayo, at lalo na ngayon, ganyan, tumataas din yung dolyar, bumababa ang piso natin, masakit sa atin yun. Sapagkat dolyar po binabayad natin dyan eh. So lumalaki din po. Kaya yung mga ilang eksperto, mga economists, sinasabi nila, di kung dapat magigpit ng sinturon, magigpit tayo. Kung maikli ang kumot, mamaluktot tayo. Napakahirap eh. Sabi nga, gamitin ng tama yung kung ano yung salapin na nariyan na at talagang lubusin natin na pakikinabangan

0: tao. Eh kaya nga ngayon, dati na maraming kababayan natin natutuwa sa ayuda. Pero later on, naisip nila, teka muna, kung buo ayuda, asa na yung programa na dapat isolusyon sa problema namin na pangmatagalan, hindi yung pantawid lang na yung nga ang questionable, lahat ba nabibigyan? Hindi natin alam. Kaya yung COA, dapat tutok din dyan. Mula naman po kay mula naman kay Mama Rosemary Cerqueña. Good morning po, Sir James. Ano na ang mangyayari pag itinuloy pa ang paksilika? Matutuyo na ang Pilipinas. E abangan po natin sapagkat sabi sa Nobyembre yata sila magkakapirmahan ang magkauusap ng matindi at ng gusto para dyan sa paksilikan na sinasabi nila dyan po sa Tarlac, sa Clark, ano? Eh tayo po dapat mag-aware din po tayo dyan sapagkat mahirap mabulaga po tayo. Tingnan po natin yung mga pro and cons nitong paksilikan na ito para malaman natin kung ito ay makatutulong ba sa bansa o makapagpapahirap pa sa bansa natin sapagkat nakita naman natin sa mga ibang bansa, pinapatigil na yung mga napasimulan eh. May mga sinasabing nakakatulong doon sa iba. Dito naman sa atin, sinasabing mas makakatulong daw yan. Magibigay na empleo. Eh, pero, yan eh, sabi nga eh, dapat pag-aralan pa rin po natin. Naku po, pasensya na po doon po sa mga hindi natin nabasa. Si Ma'am Lucila Francisco po. Good morning po, Tita Carmen. Si Romeo Sunga. Si Rick Rocio. Alam po, ng mga hindi natin nabasa, pasensya na po ha. Wala na po tayong time. Kaya, bukas po, sama-sama po tayong mulit. Makakasama natin ng tuloy-tuloy na Tita Carmen. Ngayon po kasi nasa airport siya at sinundo yung kanyang kapatid. Galing po ng USA. Welcome back, Tita Baby. At sa buong pamilya. Kaya muli po, maraming salamat po. Salamat po sa ating dakilang Diyos. Salamat po sa inyong lahat. Salamat po kay Tita Carmen. Muli, sa ngalan po ng ating partner, Tita Carmen. Siyempre po, doon po sa ating taga-apay, dyan po sa tech, sa ating pong engineer, Ariel Castro. Maraming salamat po. Sa ngalan ng aking partner, Tita Carmen Ignacio, ako pinin ko, James Godjo, sabi pong lagi na piliin ko yung buti. Tama! God bless us all!
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.